0: end message, no, sa mga kongresista, mga higala, no, labi na sa diri sa Tuas Davao Region, nga paminawa ninyo ang mulo o paminawa ninyo ang sentimiento sa inyong mga katawhan, no, kung uyon ba sila sa impeachment. I mean, ang katawhan ba at the end of the day, no, bisan pag unsa na ginaingon nimo diyang ebidensya, whatever, mga katawhan, may gala, di mo tuo. Mga katawhan, mga higala, manggod. Di man tao na may gala, way buot. Nga, di ka, alinggat nga, kining tanan, pamaagi ras politika. Aron mga higala nga, mapiangan ang usa ka tao, o dili na may gala, makadagan batok nila. Bullseye! Bullseye! No? Kay, di ba busag ka makaingon, nga ka na mga tawhana, gisuhulang sara. No? Di ba ka makaingon, nga na mga imong mga barangay, constituents niya, sa inyong distrito, gihatagay nagbuga saro manay umso man po ihatag sara ro na nga wa man boy pundo mga igala nang pila may pundo anang office of the vice president, no, og tinud anay lang mga katropa may ra sa gayo. So kada may igala kinasingkasing na nga tingog sa imuhang may constituent. Oh, ikaw karon isip representante, well, you can act on your own will. Wa may nagpugong ni mo. Wa may nagbuot ni mo. Kini akong komentaryo is para ni tanan ng mga kongresista, ng mga igala. Wa may nagbuot ni mo diha. Pag pabor gyud kang BBM. Unya, di gyud ka kita og gamayng bisag presumption of innocence na lang kasara. Mo pwede kang mabutar. Pwede sa kang mabutar ingon nga. Gusto ni mo nga muabot yun sa Senado ang impeachment kay gusto ni mo nga makitang katag. No? Kung tinuod bagay ng pasangil, pwede sa dani mong himuon. Pero ang pangutana, mga Godron, maoba na siya ay gusto sa imong mga constituents, mga kaigsunan. No? Huna-unaa nga, bisang pagmuingon ta masayop ang gusto sa tao, pero hinunoa nga ikaw ang isa sa produkto sa gusto sa tao. Kay wala mo butar ang mayorya, no, sa imuha isip kongresista sa imong distrito, sigurado ko dili ka congressman ron. O dili ka representative karon. Hatagig hustisya ang pangalan nimo nga representative of the people, specifically of your legislative district. Bullseye! Bullseye! Kay mo ni ang insakto o mauni ang konkreto nga example kun diin gidelegate sa tao ang iyang gahom ngadto nimo aron bitbito nimo ang ilang mulo, no, ang ilang pulso ug unsay ilang desisyon ikaw mo ay gituboy nga mudaan ni ana ngadto sa balay balauranan. Mao kani unta nga careful in every decision ang ato mga congressman nga unta magsumikad sa general will sa mga tao nga gapili niya. But most often than not, may gala, ang kasagaran yung mahitabo is ilarang kaugalingon mo ilang tumanon. Bullseye! Now, crucial ba yan eh? Kaya kung inyong palabihon ang kwarta, wata di mahimo. No, di santa ma, di tamo ingon nga sayop kay ibon ang desisyon. Pero ayaw gyo galimot nga ang mga tao nga gatan-aw nimo muubos sa yung pasalig nila. No? Isa gyud as mahitabo mga igala nga mangyam idyo mga tao mo ingon. Kaklaro anang grabe nang kinulatahay diya. Kaklaro anang mga ebidensya gikan Madriaga. Kaklaro anang mga ebidensya gikan Trillanes. Kaklaro anang butang-butang tumutumo lang. Imubutar pa man gyud mo? Oh, mo na imong hunahunaon. Nankaron, kung unsay desisyon sa mga tao, timan-an man gyud kanila. Kung moingon na mga tao nga, sige lang, no? Makabalos naman ta, hapit naman pong 2028. Gudagan man gyapon na, manghatag man sada. Ato lang ang pangayo, ato lang dawaton. No? Ato lang ang kupraso ng ilahang kwarta. Pero di kita mubutar kay, ingani na siya. No? Ingani na siya mga katropa. Pag ikaw di kongresman sa distrito, sigurado gyud. Naagi mo sakay ani. Pag ikaw karon mo butar in favor of impeachment, Siguro ba nga isa kasimana, naanag yung manawag, naanag yung... Mana dihay, muatbang ni mo nga muli niyang Sara. Anag yun na. No? So, pabor na unta ni mo nga naakadiya karon kay kaybawa man kuning ubang kongresman, pero nalas maayo. Kaybawa man kuning ubang kongresman, may gala nga, paling-paling yun sila. No? Kay, ang ilang ipanalipdan in taon pod, nga, makalusot ang pondo, makabaton silang proyekto, para sa ilang mga konstituwente. O para sa ilang mga higalang girepresentahan ng mga tao. Nan, sa pagkakaroon mga higala, murag dili proyekto gikinahanglan sa imong tao eh. Barugana ni mo, gikinahanglan sa imong mga sakop. Murag maunay, gihuwat sa imong mga kuan garon. Imuhang mga butante. O imong girepresentahan. Ang imong baruganan nga makita nila, hindi ka mapalit. Pero pag makita nila, bisang pag-unsao ni mong explicar, mo yungon ka nga para ramang gyapon ni sa inyo ang ako desisyon, muna nibutar ko in favor kay para doon natay budget. No? Musamot kamaot ang atong gobyerno. Musamot kamaot o musamot mga igala ka wayayo o musamot mga igala ka dili credibly ang impeachment. Yan naman! Kung tinuod na mga igala nga nagsultis kamatuuran, kung tinuod na mga igala nga nagbit-bit yung kamatuuran, kinahanglan pa ba rin ang bayaran? Kinahanglan pa ba rin mga igala nga mugastog binilyon aron lang iba at mga igala sa mga ba-ba dito sa mga kongresista o aron ilang suportahan? Dili ba di ay ang tinuod mga igala mubarog sa iyang kaugalingon? Kaya kung kinahanglan ng pondo aron nga itingal mga igala nga dito sa mga kongresista, adili din na tinuod pa muli tikara na yung tanan mga katropa.
1: Kauban si Katropang Armel Cortez.
0: Alas 8, Jess. Aminaw na to si Luis Tro kay andam na siya. No, ang iyang gi-visualize ni Luis Tro karon ang sasinado na inyo. Iyong beses si Luis Tro ba nga bisan og iyang ibutang ang iyang tiil ngadto sa sapatos mga higala sa defense. Maglisod yung kuno sila pukan mga higala sa ebidensya nga anaa mga higala gihuptan karon sa prosecution batok sa vice presidente kining mga ebidensya nga gikan mga higala ni Madriaga og ni Trillanes. Sigurado mo ngano nasilip na dai ninyo ang ebidensya sa defense? Ilahara ning paukyab ngano man sa tinuod lang wa sila masilip sa defense kay ni isa ang taga-defense, wa may gala mo depend, wa gyud mo pakita dito sa committee. Ilaman tong gituyo nga ilang imbitaron ang defense bike para masukod nila panahon sa trial kung mulusot ni sa Senado kay baon na sila unsay i-rebuttal, unsay unsaon pa justify, unsay gi andam karon mga igala sa mga abogado o sa group of lawyers ni BP Sara. No? O gani nang karon ilang hatagag issue no nga si kuan ko no, may gala si Attorney Michael Pua, gibuno may galang sarag laptop. No? Sabi, binuang naging... No? Actually, bright ang tirada karon mga igalas defense. Wag yun sila mo abot dito sa kuan sa committee. Nga naman, dito sa committee, suk doon man ka nga, ila din gamiton. Karon mga igala, pag sugod trial, siguro paunho ni sila. Paunhon mga katropa, pero i-establish ninyo ng inyuhang... Ha? I-establish sa siguro ninyo ng inyuhang... kuan? Inyuhang ebidensya balik niya sa Senado. Dili kay, paunhon ko nilang defense, bay. Paminaon ako dato ni si Luis Trobe.
1: XFM Katropa!
2: Mga comments na airtight.
0: Mm-hmm.
2: Ang kaso, and 99.9% ang conviction... Tayo po.
0: Mura na si siyang si Chucky ba?
2: We're very much conservative, no? So I wish to invite the attention of the public to the fact that we have never seen the defense evidence. Even the slightest way. This is for the reason that in the entire proceeding before the Justice Committee, the defense team never appeared, never availed of the opportunity, and never presented even a single evidence. Mm. No? So, of course, we have seen the evidence. They're strong enough for the purpose of determination of probable cause. Pero pagdating po sa trial, assuming that the committee report, the finding of probable cause will be affirmed by at least one-third of the members of the House, assuming only, pagdating po sa trial, I think it is important to see first the defense evidence. No? We've seen the prosecution's evidence, we've seen the complainant's evidence, but we need to see first the defense evidence for us to be able to assess kumusta ang strength ng evidence for purposes of conviction. Now, with regards to the current proceeding before the House of Representatives, alam po natin lahat na natapos na ang determination of probable cause ng Justice Committee. Na-approve na rin po ng Justice Committee ang committee report along with the resolution setting forth the articles of impeachment. As a matter of fact, we have transmitted already all these documents to the plenary.
0: Mm-hmm.
2: Now, we are anticipating that this coming Monday,
0: Karon,
2: we will be given the opportunity to defend the committee report, no? To defend the findings of probable cause,
0: mm-hmm,
2: to defend the articles of impeachment. We will anticipate that there will be debate in as far as our findings of probable cause is concerned.
0: Okay, nagab.
1: XFM, Katropa.
0: Alas 8:14 na mga higala, Dagnas Bundag. Matod pa mga higala ni, mura na mag si Chucky, mga higala ni si Johnny, si Konsani, si Luistro. Ito ganing ungo nga, kuan? Ungo nga Monica. Mm. Monica. Yun siya nga, gusto na mo makita. Pag-abot sa trial proper, gusto na mo makita ang evidence sa defense. Kay wapag yun sila mo pakita dito sa committee. Ang ila kuno sa prosecution is for the purpose of the determination of the probable cause, igo na. No? 99.99 megala murag kagaw. Ha? Igo na kuno mga katropa. Pero aron kuno nga for the purpose of conviction, kay wa magyud kuno mapakita ang defense bisag pinakagamay. Actually mo kay naginaingon nga utok gigamit nila eh. No? Utok gigamit nila mga kaigsuunan, no? Nga di wagin sila ni adto sa committee kay kasayod sila, tunaan sila didto. Ambot og karon ba ni sila nakahuna-huna nga sa sige nilang propo, sa sige nila mga higalang butang kuno ay ebidensya, no? Kay scripted man gyud, no? Ang ila na nga iprolong tani taas-taas para blockbuster ba dagag butan-aw. Pero baliktad man ko na itabo kay nagkaduga ang impeachment bagay gala, nagkalagot ang mga tao. No? Nga naman, di ba sa buka saligan, good? Kiningi pamutang di ba, no? Di sa mga kasaligan, no? Asa mga... Karon mga kaigsunan, no? Ila may galang gusto nga, silibo na mo nang sa defense. Mingo na, ako'y defense, paghuwat mo eh. Onya, di mo ka buot karon sa Senado, Luistro, na naman kas prosecution. Kay apil man ka, kamumang Tiriridon, Laila de Lima, si, isa ba to? Sangtong Zamora, no? Kamu na may mo, barog dito as sa prosecution, ay di ka kabuot anang court. Sinit na may court karon, no? Di na ka kabuot anang kisi unahon. Nya di sab ka pwede mo ingon nga pwede ba sa di magsugod ang trial mo lili sa mi anang ebidensya sa defense binuang ni istoryaha oy no binuang man ang istoryaha mga katropa wa jud kay kuan diha no hulat ka oh action man lagi kabalaka lagi ha nga kabalo man do mo oh he is appealing to the public kay bawo man kuno mo nga wajog ko sila kita sa evidence sa defense. Natural. Gituyo na sa defense. No? Kakamu kayo na sobraan ramong salida. Sige, magpagawas ang mga ebidensya kuno ay coming from Madriaga. Without you knowing, without realizing tingali nga, Siyempre, ang mga abogado ni Sara at doon time, ni BP Sara, giton naan si Madriaga. Ilan ang gi-anticipate gani, nga muabot yun ni. Nga panahon, muabot yun ni sa Senate, mga igala. So, nagipangandaman nila, dili dito sa committee kay... Wala man dito eh. Bisa pag mo-presenta kang ebidensya dito, it doesn't matter, pilihon ka. Di ka ka-cross-examine. Masipiat ka, makontempt ka pa. So, walay rason nga muhatag ka dito ng ebidensya. Mo nigi kagool karon ni Luistro nga laluya naman no nga tagan mig chance no wala tanawa ng inyong kabuang
1: bullseye
0: gatangga rapod no sa sobrang siging presenter kuno ay ebidensya mga igala nagtuo ba di imog nga tuog tong mga abogado ni Sara gatanaw to sa inyo eh. Oh ko gani ko man maingon pag pangayo ag pamahayag sila attorney Michael Pua may sila andam naman may no. Hintayin lang nila kami. Unsay tubag mga igala sa defense team? Hulata lang eh. Hulata lang eh. Ay may damay-damay na sa inyong komitiba. O karon mga katropa, depensahan pa Manila ang depensahan pa Manila ang ilang committee report. Dunay debate mahitabo karong adlawa mga kaigsuunan and then pagkahapon ani mga katropa mubutar na sila. No, against ubas kunyang gabi eh, mga kaigsoonan. Ato lang nitutukan. Anytime kung kuan, pwede mi mo live. Pwede ta mo live gab, no? Pagkahapon kung kuan na sila, magboto na sila mga kaigsoonan. So, ang ato karon tanahon, mga katropa, kani usang numero, no, pila man kinahanglan 106 mo kinahanglan. Actually, posible man may gala nga madugangan. Posible sang di madugangan. Ano naman na, no? Pero sa pulong paniridon, sa ilang consultation, booking ba kay tawag na unsa ba? Ha? Niabot naman ko na maghigala sa 215 ang kaya nilang ma-deliver mga kaigsoonan nga votes or in favor of the impeachment mga katropa sa vice presidente. Pero doon na sa issue lagi nga nag-limit ni ini mga higala. Kay matod pa mga igsoon, unya taon-taon ato ipakita ninyo ang video ni Senador Amy Marcos. Nga na ay mga word nga ginaingon may galang nga FLR or mga for later release. No, nga mga pondo, bukti ko no sa pirma mga higala sa impeachment. Si Representative Irisin ingon na sad nga mahibawan ginato ni. No, after, no, kung ang mga nagpirma makadawat ba o dili. Ang mga awa ni pirma makadawat ba o dili? Ang mga na-abstain mga igala makadawat ba o dili? Pero mas kulba na ingon ni Senador Amy Marcos, siya ingon siya, ang di mo pirma, guk doon may galag OMB. Ayay! Kaya pala galit si OMB nga hindi nadawat agad yung ano, yung salen. Kasi gitunan gyapon to nga. Psst, ikaw. Ano na lang buhatan ninyo? Kanto mga di mo butar, kay kumbinsido gyud mo nga wa gini puro gini pamulitika ang buhata ninyo bulabugay na lang eh. Oh. Bulabugay na lang siya. Ana na lang buhaton pag ingnon mo nga kasuhan mo, imbestigahan mo. Ah di ito gaano na linus publiko nga giingnan man good pod me nga di gid me makadawat og pondo kung kwan gibulabog naman ang Frasco. Si Frasco man ingon ana mismo nga mo nang ni pirma siya mo ra gud gihapon ay mahitabo ron kung mo to gihimo may gala sa unang impeachment. I doubt it kung sa ni himuon nila karon gihimo man to may gala sa unang impeachment. Unsa may gihimo sa unang impeachment bay 2025 February? Unsa ay rason nila nga ni pirma sila? Oh, si Frasco ni bulabog. Unsa ay rason ni Frasco? Kay para sa iyang mga constituent, para sa mga proyekto. Ngano na yung di mo pirma, why proyekto? O na nakapahaling karon sa publiko. Og naana may gala nga idea, og nagtunhay na, amusamot og duda ang tao, ngang impeachment by brasuhanay ragyod, og pamulitika ragyod ang tanan, mga kaigsuunan.
1: XFM Katropa.
0: Oras, 8:22 ng Dagdas Buntag. Tanto magbalik dugang pa mga igala mga katikaran atong hatagag pagtagad. May buntag diha ni Indiana pana November Maarat Guder. Uyawa, di ba? Naginaminam na mi idol Mulantaw. Ibi Mar, nagtingsi ng aging Luistro. Lian de la Cruz, mayong buntag. Si Good Morning DI nila Mr. and Mrs. Calis. Nga naminaw karon sa program sa Buruksambag, Manga, Visayan Village, Tagom City, mga katropa. Ayaw nga pagpaminaw kaninyong tanan oras, bye! Balik ako!

0: sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, aniyat nga biglan unon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya dagan nga salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa may imong may istorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
0: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa
3: Crop Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sa

0: Ini batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzon Plus Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
5: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
4: Kung pobre,
5: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
4: Unya, kung pobre,
5: gawatan.
4: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
5: Ingon dayon na nilag napas mo.
4: Unya, kung adunahan,
5: ang tawag ana migraine.

0: Uban, sikat tropan, Armel Cortez.
1: Oras may gala doon na kita ay 32 minutos na pasado alas 8 buntag. Balik sa Dubag, Banagubanuban, Sulamanong, Bullseye. O ginibahin natin ganin yung may gala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, sodium ascorbate by, gikan gini may gala sa, ang Vitamin C, gikan sa Santon. Non-acidic Vitamin C kini, kung hindi mo mahadlok, nga muhapdos sa inyong kuto-kuto. O sa inyong pag-inom ni ini may gala, sa pagtumar ninyo ni ini, makapabos kini may gala sa imong immune system o dili kadali may gala di hamataptan sa mga balatian na naaradas palibot may gala tirabinta naghuwat-huwat rasang ganos amuhinay ang ato mga higalang immune system kaya anhapon mo atake mga kaigsuunan. Alas 8.33 ang Santon Vitamin C, mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar sa Mercury Drug, sa Star Drug, sa TGP o Generica Nationwide. Dino sa may gala sa estasyon, mapalit po na ang Santon Vitamin C mga katropa.
0: Kauban, sikat tropang Armel Cortez.
1: Mayong buntag kang Lutsky Jampon, AG Calis, good morning.
2: Good morning.
1: And Mr. and Mrs. Calis.
2: Good morning.
1: O, di sumay Manga, Visayan Village, Tagum City, nga nagtimpla sa Garo Megalo, Santon, plus Gold Coffee Mix. Salamat.
2: Good morning.
1: Thank you kayo.
2: Thank you.
1: Kang sumambot, Madlos Nelly, mayong buntag, shout out ko sa akong kauban nga nag-harvest o gulay, Mino Midris Garden City of Buklad. Dennis, may Santo Tomas, good morning ninyo.
2: Good morning.
1: Si Arnel Salas, tukayo, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Mayong buntag ni Muri Adol.
2: Good morning.
1: Si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, good morning.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, pag-shout out sa mga mothers, atong gi sa ulog ang gagahapon, ang Mother's Day, Bullseye Day, sa tanang katropa.
2: Good morning.
1: Salamat kayo, attorney. Si Enting Kahote, gikas pagadian.
2: Good morning.
1: Si Ivy Mar, Ulilian, Uglilian de la Cruz.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, diri sa atong YouTube channel, sa Megala Naglantaw, silang free thinker, France official, imagine saying all this, pagkahuman, mapahiya, ka sa trial, perti ng pangandam ni Labi Pisara, dapat sugda na ang trial para maulawan ng mga hindi na ako nibasahon na katropa, ha? Nagpangagot, nako, diris, kalagot. Ayaw lagi, yung bayak ko sa inyo nga. Mag Santon plus gold mo, kay para di mo ma-high blood, no? Labi na unya mga katropa, mag-live ko, basta mo buto na sila, no? At ang inyo na may galas YouTube o sa atong Facebook, unya mga katropa. No, Lilian Lilian Ariza, ang mga tao mo'y muboto kung angayan bang i-impeach si Sara. Di, actually may gala mabasa na ni muna karon. Mabito nang ang ila may galang kuan diha. I-reflect na nato dito sa boto sa ato mga congressman. Unya, kasagaran karon, no? Wa ko mga igala kabasa og nanawagan nga butarin ninyo ang impeachment. Kasagaran may gala nanawagan nga paminawa mi, no? Paminawa mi. Isip inyong mga butante, siguro managsungi man ang barugana na aman po'y muingon may gala nga sige, sumayo nang i-impeach. Pero daghan sa may gala, no, ang nanawagan nga, dili na, kinahanglan pang muabot sa Senado, gumikan kay, in the first place, mga katropa, anong kinahanglan pa man ang paabton dito, kung sa sugod palang bakak na ang tanan.
2: Bullseye!
1: Nga, daghan patag-angay tutukan may gala, no, sa isgutanan di sa Senado. Mas malipay pang katawahan may gala kung ang tutukan nila karon. Labi na may gala nga duna na say ni gawas karon. May nga higala nga labi na kining di mo ni ma-underestimate, ha. Kini expose mga higala nila Franco Mabanta kay puslamang nang adakpan sila. Ila na sad ning gisugal may gala ilang kagawasan. Puslamang nang adakpan sila. Ila nang gisugal ilang seguridad. Gipagula nila karon mga higala ang giniingon nilang expose nga 1 hour and 49 minutes mga katropa.
2: Bullseye.
1: So, ang boto sa kini may galang ang tingog sa tao ang general will karon sa tao adto na mag-reflect karon may gala in each congressman or congresswomen and representatives mga kaigsuunan nga mubutar o niya hapon o niya o karong adlaw kalabot na may gala sa impeachment.
2: Bullseye.
1: Kay dili nimo may gala pwedeng i-underestimate lang no ang panawagan sa mga tao, no? These are people nga nagbutar o congressman. These are people may gala nga nangayo karon og husay og nangayo og hangyo, naghangyo karon nga represent us. Ano ba mao ni among tingog? Mabit ang uban karon mga gala nga mga kongresista na nangonsulta na mga consultation gipanghimo nga do sila mga barangay kapitan. Oo. do you think may gala nga nagpiyong ang mga tao, mga igsoon, pagtanaw nga ang impeachment ni BBM taman ra may gala sa isang ginhawaan gi pikto siya na diretso. Samantala may gala kang BP Sara gi palusot yung taman-taman mga igsoon. Do you think may gala nagpiyong ang mga tao ni muna karon mga igalay dako na may gala nga kanibang kalibog karon sa ubang mga kongresisma kongresista. Unsa man ni? Gugma versus kwarta. Gugma sa imong mga constituents or kwarta nga aron nga mahatag ng ginaingon nga for later release. May bundag diha si RTN Rome Romeo Luestro murag na pasmo. Walay nahimo nga gagaw nga orang baba. Session na mapo. Good morning, Idol Arnel, watching and listening from Arkansas, USA.
2: Good morning!
1: May buntag diha. Og si... Kisabay di adere. Mimi Borges! No? Regards ko sa imo diha, Sir Arnel. Na malingaw ko ni mo basta bubanat na sa atong panggobyerno. Solid BP, Sarah. Ellen Tiong Son, Sir Arnel. Pa-shout out ko, kauban ako si Boss Jun, Abarques, Madelo, Sienes, Pumaloy, Pumaloy, Sablas, og Aguilo. Dere sa may Deca Mental, Davao City. Good morning inyo dia.
2: Good morning!
1: Si, kisabay di adere mga katropa, Arnold Tero. Good morning, Idol. Check attendance. Naunsa naman tao ni BBM, oy. Nadaot naman yung bad record. Anak ba? Arnold here from Cantilan. God bless. Salamat, salamat.
2: Good morning!
1: Na natong paminawan karon mga igala, si Senadora Amy Marcos. No? Kalabot ni mga igala ang iyang mga impormasyon, usab. Nagipaambit, may galas publiko, pinaagi sa iyong social media, mga katropa. Paliog ko.
0: XFM Katropa!
3: Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis kahit mm-hmm. sa Kongreso at Senado. Paano yung three little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal.
1: For never release?
3: Wala talagang pera sa administrasyon. Mm-hmm. Walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi na, tiisa na lang to, wala tayong magagawa.
1: Mm-hmm.
3: Marami pa tayong utang mula nung nahuling halalan. May dalawang halalan pa ng barangay at barn. Tiisa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon.
1: Uy!
3: Three little letters na naman.
1: Agoy!
3: Ang pangalan, Ombudsman.
1: Okay.
3: OMB.
1: Ay, ay!
3: Dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ng Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa, sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng TWID. Nakakanerbiyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Huy! Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang...
0: XFM Katropa!
1: Alas 8.41, matod pa ni Senadora Amy Marcos. Ato iyahan na ha, ato lang isgutan mga katropa. No? Ang FLR... or for later release nga naanda ninyo kay mo magkanay gihimo kani adto na kuana nahimo na na karon niya FNR unsa man na for never release F for later release kung mo perma pag di mo perma for never release na but pasabot mga igala nga dili agyo ka kadawat agyo kay pondo mga igala kung di ka mo butar aside from that mga katropa, kaya ka na, bribery man na. No, kung tinuod na. Aside from that, doon na pag yung ginaingon may gala nga, pagpanghulga, kay doon na po'y laing three letters nga ilang mga igalang gi... kuan diri, ang OMB. Oh, kining kang buing rimulya. Di apod mga igala ang DOJ. Kung tinuod ni Bay, makasubo ba yan ni hunahunaon ba no nga? Ang hostisya o ang kini magpagpangita o accountability gi-weaponize nila mga higala for the sake of their political nga interest.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? Ang sa kaha, karon mga higala ay excited ang tanan. No? Excited ang mga Pilipino. Paminawon ba kaha sa mga kongresista ang tingog mga higala sa katawhan? Ang hangyo sa ilang katawhan? Diri sa Amos Davao Region, gahinam-hinam yan. Diya sa inyo magarihiyon, kailan naman mo sa inyo mga kongresista, no? I don't know. No? Di kita maka... baka ingon, rekog na, ana. Pero sa pagkakaroon, we can only... Well, we can only speculate, mga katropa, but based on, no, mga kuan, hindi magaigalang naa sa social media, panawagan sa mga tao, nga dili gyud pabutaran. Ang pangutana, ing ana ba ka maisugon ang inyong mga kongresista? Nga mo barog mga higala? Oo. Oh. Ing ana ba mga higala ka mga maisugon ang kongresista nga kayang mutalikod sa FLR? Or mga for later release mga kaigsoon?
2: Bullseye! Bullseye!
1: That's a question. Nga kinahanglan mga higala nila nga makita na to unya sa ilahang pagbutar mga kaigsoonan. Unya, well, taman raman ang tao sa pagyaw-yaw. Tama naman ang tao, mga igala, sa pag post sa Facebook, bla bla bla. O magiging na mahimo sa lintunganay at the end of the day. Kamu man diha sa plenaryo, ang mutaas inyong kamot, ay or nay. O, kamu may naa diha. Well, mga katropa, pero dapat andam na mo nga mudawat sa panimalos sa tao. Eh, panimalos may gala in a negative way but in a positive way, labi na may gala sa sgutan ng demokrasya. Kay ilagin ning ikulit sa bato ang inyong boto karong adlawa.
2: Bullseye!
1: Oo, baka ingon dyan ko. Nga ilagin ning timanan. No? Di ko nila likalimtan, mga kaigsuunan. Ang inyong boto karong adlawa, pabor o dili sa impeachment batok sa vice presidente. Nga klaro kayo, mga higala, nga dili na accountability. No? Siguro, makaingon kag maunjun na normal reaction sa mga naakang Sara. Kung ang mga kongresmista may gala, kongresista may gala nga nisulti ana, are those congressmen nga pananglitan mga igala, kauban ni Sara. Pero si Irise, di ba na kauban ni BP? In fact, mga igala, si Irise, di mo butar ni BP as president. No? Kaya ang iyang, lahi ang iyang presidente, si Mar Rojas. We respect that, mga igala. Ilain-lain magitag preference, no? Demokrasya man puning nasuda ni mga kaigsoonan. We respect that. We deeply respect that, mga kaigsoonan. Pero siya gani nga lain ang iyang baruga, lain ang iyang gustong mahimong presidente. But siya man mismo may gala na kaingon. Ang impeachment ay pera-pera lamang.
2: XFM Katropa.
1: Alas 8:45 ang tag na may gala subag para gumanuman. Gab, is there a way nga mapapwede naman ato mapadungo bisag portion lang atong sa PGMN? Wala na abot sa imo. Kailang hangan no manang man na unsa orasa ang butuhan, sir? Ato pa nang siren kung unsa orasa ang butuhan katropang Den Luna, but definitely karong hapon kay magdebate pa man sila niya. Murag alas 10 pa man yata sila musugod og live, Gab. Ang wala pa iko ano, wala pa live karon po, no? Sige ba? Sa atangilan ninyo na mga kaigsuunan kay mo pagawas sa na karon og ato na magaygalang subayon. Og ato nang i-live po sa atong pages mga kaigsuunan. Ako sa ning kuan asa naman to eh. Kining unable to send ba siya, Gab? Ah, dali lang, anong unable to send pa niya?

0: Alas 8.46 na may galadag na sa Dumbag Panagubanuban. Be, dali lang. Feel to send yun siya ba? Link na lang o sige. Kansot lang mga katropa kay akong ipa... atong ipakita bago man ko di kagawas unya taas-taas sa gidi siya mga kaigsuunan no karon do na nay 30,000 shares yata no ako ning i ko andre be unable to send pag i-send la nimo siya ana check daw kita na nimo sige kana adto ba minahon bisag ang portion lang kay kini mga katropa no. Biyaan sa nato ng impeachment. Balikan ta na unya hapon kay ugun niya na hapon mga igala mo. Kining gipagawa karon sa Peanut Gallery Media Network. Nga kung inyo na hinumduman last week nadakpan ang founder ni ini nga si Franco Mabanta. Ang wa na ang kuna may gala nga amigo ni BBM. Nagilimod na mga igala ni Auntie Claire. Si Auntie Claire man po'y nilimod. No? Nga di man po'y utro man po'y di kasaligan. Dagan siya bitaw nakasaway ni Auntie Claire. Bisag mga, bisang pag-uban may gala, dili pa na supporter ni Bibi Sara. Nakasaway na yung Auntie Claire mga iksoon. Kay inangano man good. Dagan na kay inconsistencies madungog ni Musiya. Huniya, huna-huna, kung may istorya siya ba'y naas ang likod ang logos Malacanang, no? Ang kining banner sa Malacanang. Ang bandera may gala sa atong nasod, ang flag sa Pilipinas, naadiha. No, ang kinimaygalang logos, Malacanang Palace, naadiha. Mga kaigsunan, unya, pagbuhis, baba, may gala. No? Muna ginaingon nga, di sila ganahan kunong digong kay bastos o baba. Pero wala sila kay baw nga nagpabilin ba din ng utrong bastos o baba, may gala sa Malacanang. May man tong kang digong kay suko man to siya, dili man nga to sa mga tarong. Nga to man may gala sa mga dukirok. Nga to sa mga buangon sa katiling. Bullseye! Bullseye! Makani, mangandam na po tubag ni Auntie Claire. Ani. Sige, ato nga paminaon mga katropa. Portion. Ini may gala sa gihuwat. No, nga giingong expose sa PGMN. Kay matod pa nga si Martin man lagi kuno ang gapadakop ani nila. Tanaw na to karon. Paminaw na to gab. XFM Katropa! Sige. Oh, walay tingog, walay tingog, oh. Oh, walay tingog nila, oh. Nagkuan pa man sila. Oh. Human nga naka-release na si Mabanta, kuan, this is the story that Martin Romualdez wanted to kill. Maudo ni ang gusto ni kuan.
1: Paano kalaki ang isang bilyon?
0: Okay.
1: Kung sa oras, ang isang milyong segundo ay katumbas ng 11 at kalahating araw.
0: Mm-hmm.
1: Ang isang bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now, this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw.
0: Mm-hmm.
1: Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos.
0: Mm.
1: Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero.
0: Mm-hmm.
1: This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad, pwede na sa tuition. Ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon. Pero isang hospitalization lang. Ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos. Minsan, mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos.
0: So, bagay takahawid in taon, ana.
1: Changing para sa ordinaryong Pilipino.
0: Tinood
1: yun. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwede magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang, o sunod-sunod na problema, maling investment, o naluging negosyo, unti-unti, mawawala rin. Kung may tatlo kang anak sa kolehiyo, isang taon, ubos agad yan. Now this is 1 billion.
0: Sus mo, nireformas 1 billion, bay?
1: Ang 1 billion, kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng 1 taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libo-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapit ang edukasyon sa ating kabataan. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente, mga buhay na maaaring maisalba. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 billion ang kabuuang
0: sweldo. Patay, ginigit na kaabot yan, abay!
1: Ay, kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga hipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaganang mali, at tumulong pagpapan.
0: Ah, Gigi Suarez, oh, starring. Saldi.
1: Nakinabang kayo. Kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down the dirty house he built on insatiable greed for money and power.
2: Mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas.
1: Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show.
0: Ah!
1: Well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part 2. Inom kayo.
0: Santo na.
1: I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch.
3: Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind?
1: Mm-hmm. Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika.
3: So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean.
1: Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year.
4: Sana po talaga maayos na po natin yung flood control systems natin para po sa mga baha dahil po kami po mga estudyante po yung nahihirapan.
0: I-appeal pa tong taga New Corillia.
5: Nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak.
1: Kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects, at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Mm. Dahil sa questionableng pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya at pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness,
6: Martin Romualdez,
7: Romualdez,
8: House Speaker Martin Romualdez,
1: maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya.
6: Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at Ed sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming kusina o sa Wine Story.
1: It was clear
0: to us si Megas Buaya,
1: the Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail.
9: Kung makikita niyong personal, si Carla Discaya, makikilala niyo?
10: Yes, Your Honor.
9: Pakituro niyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Pareho kayo na ina-identify niyo na siya mismo yung kaharap niyo, na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo?
10: Tama po yun.
7: Tama po.
1: I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor.
10: Happy, happy, yes.
1: Yung mga district engineer.
11: Wala naman ako kung ginawang masama. Ginawa ko lang naman po po yung trabaho.
1: And a very easy target, former Senator Bong Revilla.
12: Naharapin ko to ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito.
1: At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened. Si dating ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Co.
13: Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President.
1: In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said,
14: for a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue.
1: Hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson.
15: Budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the houses, the Senate and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives?
1: Nakailang interview si Barbers to defend him.
16: Walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aapusa, kagaya ni Mr. Discaya, kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldigo. In the office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barsaga will always be addressed, no?
1: And this is on top of his colleagues in Congress like Judah Cidre, Paulo Ortega, Benny Abante, defending him on many occasions.
0: Sana!
1: Saying good things about him like he is saint to them.
17: Speaker is our source of inspiration and our mentor in our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara.
18: Ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez.
19: In the 19th Congress,
7: Speaker Romualdez steered this institution with
0: ani utro pod ni
7: under stewardship. The House of the Representatives became a true House of the People.
19: Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez ng 19th Congress na talagang masasabi mo, eh dapat ipagpatuloy.
0: Mm.
19: Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan.
20: Alam nyo, si Speaker...
0: Yeah, di pa.
20: Dala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision, no? He follows the rules, no? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na tinatawag natin.
19: The best ever Speaker of the Congress
0: Diara.
19: Of the Philippines.
0: Diara's Chucky.
19: Ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker...
21: Posibleng pumasok po ito bilang bagyo o maging bagyo sa loob na ng PAR. Tatawagin po ito sa local name na Tino.
22: Alas 9:00 ng gabi, ramdam ang pabugsubugsong hangin at ulan ng bagyo Tino sa Javier Leyte.
23: Put me sa dapto, pag-upa mo sa dapto. Ayang pa na ako ang papa. Sumuna na, nawa ako, anak, nabuyan. Pagbalik niya sa papa, pagkatkat sa...
19: It is because of our dear Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni Speaker.
0: Pastilan.
24: May mga trolls pa at influencers na binayaran, allegedly, to defend him.
25: I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership.
26: Ang inaako sa nila dito, si Boss Martin, sabi... Tinago daw.
0: Mm-hmm. Kinsa man eh?
26: Tunay na tinago
0: si Nico
26: talaga.
0: David. Oh, Nico David.
26: Diba ang sinabi
0: katong
26: ni
0: si Kakupi, walang kita ba?
26: Nung isang buwan or dalawang buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, diba?
27: Hindi niyo makasuhan. Si Martin Romualdez, makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang bahala. Alam niyo, hindi niyo
0: katong isa, katong si...
27: Puro press release, puro drama ito? Lang ang ginagawa.
0: Diyan maligno?
27: Yung dalawa.
28: He publicly stated that
0: Diara.
28: No hand in the balcony. Yung pinaka-consistent defense ni former speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa bicam or sa small committee.
24: He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan.
29: I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me.
24: He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang, taxpayers din ang nagbayad.
0: Yun!
24: That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOTDs and travels dahil umaasa sila na makakalimutan natin sila. Second, he said na ang Congress as an institution ay walang kinalaman sa project implementation.
29: Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Definitely, not in the session hall of the House of Representatives.
24: Sir, hindi naman Congress as an institution ang sinisisi. Hindi naman kung ano ang nasa papel ang kinokwestiyon. So, imbento lang namin ang bentahan ng projects. Imbento lang namin ang subasta.
2: Puso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, ng budget po. Si Senator Marcoleta kinatest to this. Kaya po minsan, paghapon, pagpanoodin nyo po sa TV, ikot-ikot po mga kasamahan mo namin sa Kongreso. Yung pala, lalapitan yung isa. May budget ka ba natitira dyan? Nakin na lang. 20%. Parang ganun, susubas ka. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair.
24: Imbento lang namin ang parking fee.
2: Ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair?
3: Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa.
2: Mm-hmm. Can you tell us the difference?
3: Diba yung parking, Your Honor?
4: Yung parking, Rep. Chanko, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa?
3: Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. Umayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto.
4: Mas matindi pala yun.
3: Oh, Your Honor, So, dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi, madidinibo sa congressman eh, nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Eh, binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam.
24: Ang corruption ay ginagawa ng mga politiko, hindi ng Kongreso as an institution. At ginagawa under the table and off the record. Hindi sa resibo dinadaan ang lipatan ng pera.
0: Of course.
24: Sa maleta.
0: Yay! Yan na!
24: Finally,
0: Lugaya sa kung ano eh?
24: Nawala siyang kasalanan, pero may alam siya.
29: I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence.
24: Wala siyang kinalaman with whatever went down, but he claimed to know many things, that if he goes down, he will not go down alone. Basically, he wants us to believe that the scheme behind the flood control corruption scandal started and ended with Zaldico, who, let us not forget, not only did he, as House Speaker, personally chose, he also promised the position to Zaldico back in 2007.
28: 2007 tayo nagkakilala. I told you if I became a speaker, I'll make you a chairman of opposition.
24: He wants us to believe that the scheme thrived and made a lot of people in Congress very rich without him knowing. Dalawa lang ang possibility kung paanong magiging successful ang naging modus na yan, kung saan bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga kawatan. Number one, tanga at pabaya si Martin, kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico.
29: Yun ang kagandahan po, that we have a wealth of experience. We have a wealth of leadership, a pool of leaders. So we can always go to them for advice, for help, and guidance. We are very blessed to have leaders of that caliber with that experience.
24: Oo, kasabwat siya. At may basbas niya ang panggagagong yan dahil kumita din siya. Katulad ng sinabi ng maraming mga witness.
5: Tagabuhat lang ako ng malita ng basura.
0: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, ang basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang tatlong beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig.
24: I believe the witnesses. Either way, he should never be Speaker of the House ever again.
29: With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
24: The Appropriations Committee is very powerful because it controls the national budget and it handles funding for all government agencies. Kaya kung gusto mong mabigyan ka ng mas mataas na pondo para sa mga proyekto mo, maglalambing ka sa Appropriations Committee Chair. Wala kang bayag,
0: kasaldi.
24: Tapos corrupt ang chairman ng appropriations, mapipilitan kang maging corrupt din. Or, i-accommodate lahat ng lambing ng chairman. Kaya nga pati Agriculture Department, di ba? Pinakialaman daw ni Zaldi ko.
29: Pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Townhomes. And basically, ang hiningi sa akin ni Zaldi ko ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Kaya immediately, nilabas namin yung noong March 8, 2024, ang Sugar Order No. 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order No. 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Mapakita namin mamaya.
24: Ganyan ka-powerful talaga. Kaya ang nilalagay dyan ng speaker is someone they deeply, deeply trust. Someone very close to them. Someone na alam nila paano gumalaw at lumaro. Gusto ni Martin paniwalain tayo na wala siyang alam at kinalaman sa lahat ng scam na yan? Come on!
0: Yes!
24: Pero, sa Appropriations Committee, ang pinag-uusapan natin, pera para sa agencies katulad ng DPWH, DSWD, DOH, agriculture at marami pang iba. Pera para at galing sa labas. Now, I want you to take a pause now and think about this. Kung ganyan ang nangyaring manipulation at panloloko sa budget ng ibang agency, kung saan maraming tao ang dapat hinga ng basbas o kailangan gawing accomplice o kakutsaba para mangyari ang nakawan, and it was successful, don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may control, at walang ibang nakakasilip maliban sa mga nasa leadership dyan sa House? Ang budget na hindi dumadaan sa deliberation, hindi pinag-aawayan sa BICAM kung dadagdagan o babawasan ba, at hindi pinag-uusapan ngayon. I am talking about the internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldi ko, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge.
0: Mm-hmm.
24: A committee whose chairperson is as powerful as a deputy speaker or majority leader because he or she has a voice and vote in all other committees. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person.
0: Yun!
24: A person who he trusts way more than he ever trusted Zaldi Ko. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez.
6: Ako po si Yeda Romualdez, ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kongreso.
8: It is our collective hope that this momentous milestone of celebrating the 30th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child will rekindle in us the burning desire to be unrelenting and passionate champions for children, especially for every Filipino child in need. Thank you, Mr. Speaker, at mabuhay po ang Batang Pilipino.
24: Ayaw niyang makonek sa kasalanan ni Zaldi? Tanga lang naman ang maniniwala dyan eh. Well, itry niya this time. Ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw sa pa-only budget. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt. Let me tell you why. Ito ang committee na naghahanda at nagmamanage ng sariling budget ng buong House of Representatives. Ito ang committee na nag-a-approve at nagre-release ng mga pagkakagastusan katulad ng sweldo, mga bibilhing equipment, pagkain, kasama ang everyday buffet sa opisina ng Speaker, supply sa mga opisina, repairs, construction, bonuses, donations, lahat. Ilang suppliers yan? Ilang contractors yan? Alam ba natin? No. But unlike other departments or agencies, actually, even the Office of the President at Vice President na dumadaan sa hearing at debate, ang budget ng Congress, like I mentioned earlier, hindi na usually pinagdedebatihan yan sa plenary o sa bicam. Kung ano man ang budget na ibigay ng Congress sa sarili niya, thanks to the Accounts Committee, malamang sa malamang, iyon na yon. Dahil under Article 6 of the Constitution, Congress has control over its internal affairs, including the administration of funds appropriated to it. Hindi pwedeng diktahan ng executive branch ang Congress kung paano nila dapat patakbuhin ang mga opisina doon dahil sa separation of powers. So co-equal branches sila. Ibig sabihin, even offices under the executive, katulad ng Budget Department o DBM, hindi pwedeng pakialaman ang trabaho at budget ng Congress. Mm-hmm. Hindi pwedeng mag-interfere before or during spending. Ibig sabihin din, buong nabibigay sa kanila ang budget na ibinigay nila sa sarili nila. Appropriations for agencies enjoying fiscal autonomy, katulad ng Congress, are automatically and regularly released. So, kung sa ibang agency, performance-based o need-based o conditional ang release ng budget, sa Congress, hindi. What Congress wants, Congress gets. In whole. Well, of course, nandyan ang Commission on Audit o COA. But what can COA really do? Its mandate under the Constitution is post-audit. Taga-check lang sila ng legality sa paggamit ng budget after the fact. Tingnan kung paano gamitin ang budget. Sitahin kapag may mislabeled na item. I-remind ang Congress sa tamang procedure. Katukin sa mga hindi nako-comply na policy. That's it. Hardworking ang mga auditors natin, pero maliban sa imposible na matrack lahat ng pinupuntahan ng pera ng Kongreso, which I will discuss in more detail later, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung sobrang maghigpit ang COA sa Kongreso? Kongres ang nagbibigay ng budget ng COA, di ba? Kalahati ng Commission on Appointments na nag-a-approve sa sino ang magiging chairman ng COA, mga congressman din, di ba? Kung sa DPWH nga, takot yung mga district engineer na hindi pagbigyan ang mga congressman sa mga special request nila kapag may project dahil pwede silang palitan, pwede silang ipadala sa malayong lugar.
1: Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto.
24: Don't you think the same power tripping happens sa Congress pagdating sa mga auditors? Eh, home court advantage sila? I'm not saying nagnanakaw ang mga auditors o kasabot sila. No, that's not what I'm saying. I'm saying paano papalag ang auditor sa buong institusyon? Paano papalag ang auditor sa buong Kongreso? Paano papalag ang auditor kay Martin Romualdez? Sige nga. For so long, nagre-reklamo na ang mga auditors pagdating sa spending sa Congress at sa Senate. Dahil nahihirapan silang sundan kung saan napupunta ang pera. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Bakit? Ayaw nila maglabas ng resibo eh.
9: Ang mga senators, no, when they liquidate, for example, They usually just give a certification on their honor. They're saying that yes, we spent this money yeah. for this kind of thing. And kung walang kung may mga dokumento kami nakikita, well and good.
10: Wala resibo.
9: Kung walang resibo.
24: As early as 2010, nagrereklamo na ang mga auditors tungkol sa lack of transparency sa paggamit ng pondo sa Senado at Kongreso. Kinwestiyon nila yung practice ng pag-rely lang sa certifications imbes na resibo sa mga pinagkakagastusan nila. Kung walang resibo, paano malalaman ng auditors kung sa intended item nga nagastos ang pondo? Halimbawa, sa Senado daw, yung sweldo at allowances ng staff pwedeng ma-release sa legislative staff ng senador through special powers of attorney lang. May authorization lang ng senador na kunin lahat ng sweldo. Hindi tuloy malaman ng mga auditor kung totoo bang staff ang mga nasusweldohan o ghost employees lang.
10: There was a senator, I won't mention his name, but in the past, was caught having ghost employees.
11: Oh, yun na nga. Kasi personal salaries eh. De, maraming avenues for corruption yung 2.2 million na yan.
10: Okay.
11: As you said, Karen, all you have to do is put names there and then pretend that you have paid their salaries, but it all goes to you. Or you can put also additional expenses from MOOE, but it all goes to you. No, you can just use any manner yeah. of words there.
24: Si Trillanes nga eh, di ba? Pati houseboy, pati mga family driver niya, naka-item sa Senado as consultant. Tapos 16 members ng Magdalo Group na nakasama niya sa mutiny, naka-item din as consultants, pati campaign donors niya.
12: Sa akin, no, talagang kailangan ko sila. Eh. Talagang sila yung tumutulong sa akin.
0: Lolo, ni mo!
12: Para magawa ko yung mission ko.
24: Isipin mo, Senador, 63 ang consultant. Lahat daw yung confidential agents niya na tumutulong sa office niya for intelligence gathering, field research, tsaka staff work. 400,000 pesos lang ang suggested na gastos ng COA para sa consultants nung Senador si Trillanes. Pero siya, 1.6 million pesos ang budget monthly. Gumastos ng 18 million pesos in 2014 alone. May nagawa ba ang COA? Wala. Kasi naka-classify as confidential in nature ang trabaho nila. So, papaano madedetermine ang COA kung totoo yun?
0: Yan kang Sara ron, ilang gidutan.

0: rehabilitation ng mga fixed assets ng Congress. Ito yung mga mapapakinabangan for many years. So pasok dyan yung infrastructure, machinery, equipment, pati yung mga binibiling sasakyan for official use. And then we have the MOOE or the Maintenance and Operating Expenses.
1: MOOE, alam mo yan, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses.
2: Yeah.
1: Bawat buwan, ang bawat senador binibigyan ng 2.2 million. Ma'am. I am required to spend one half of that on personal services, meaning to say, pangsweldo ko sa staff ko. Pagkatapos, ang kalahati niyan dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Binapayagan kang mag-upa.
2: Okay.
1: Some of us rent, but some of us don't.
0: Pasok naman dito yung daily operational cost ng mga opisina ng congressman. So pasok din dyan ang rent ng office, sweldo ng mga staff na hindi naka-item sa Congress, utilities, pamasahe, papunta at pabalik sa probinsya o sa bundok.
3: Mm-hmm.
0: Hindi natin alam. Office supplies, etc., etc. We will go through these
3: Redon
0: items mamaya. Now, balik tayo sa isyu ng paglipat ng pondo mula sa personnel services papunta sa MOOE. Ang House Speaker, katulad ng Presidente, ng Senate President, Chief Justice, at mga head ng Constitutional Commissions can augment o pwede nilang dagdagan ang budget ng kahit anong item sa respective offices nila from savings mula sa ibang item na nasa budget nila.
4: Sa Kongreso, ang MOOE ay dapat ginagamit para sa paggawa ng batas. Research, committee work, drafting, official consultations tied to actual legislation. Basic office needs, simple lang ang prinsipyo. Kung hindi tumutulong sa paggawa ng batas, hindi siya qualified na MOOE. Hindi ito opinion ko ha, ito ang intent ng budget law. That is an audit standard.
0: So, kung may savings sa personnel services at capital outlay, pwede nilang ilipat sa MOOE. But, ang personnel services at capital outlay, mahirap dapat na mag-generate ng savings dyan kasi madali matansya ang budget sa mga yan. Magkakaroon ka lang halimbawa ng savings sa personnel services mo kung may mga posisyon ka na hindi na-fill o hindi ka nag-hire ng tao. Sa capital outlay naman, magkakaroon ka lang ng savings kung may natipid ka sa pinurchase mo o sa kontrata sa infrastructure mo, which is close to impossible. Di ba? O halimbawa, na-cancel altogether ang purchase o construction, then you have savings. If neither happened, then, the movement is no longer augmentation. It becomes exactly what the Constitution forbids, a transfer of appropriations. But, creative ang Congress, my savings, always. And,
3: Aldo.
0: Annual COA reports show this. In 2022, nag-realign ng halos 2.4 billion
3: Agay.
0: Pesos ang Congress papunta sa MOOE. 1.17 billion dito galing sa personnel services
3: okay.
0: At 1.22 billion naman from capital outlay. The same happened in 2023. May savings na 1.87 billion pesos from personnel services at 1 billion naman sa capital outlay. Kaya naglipa ng 2.87 billion pesos sa MOOE. In 2024, 2.55 billion pesos ang na-realign na budget sa MOOE. Now to be fair, matagal nang nangyayari ito. In 2019, 2.1 billion pesos ang ni-realign sa MOOE. And in 2016, 1.6 billion. Ang tanong ko, at ito din, ang tanong ng mga auditors, are these really savings? O sinasadyang mag-over-budget sa ibang items para magkaroon ng savings na pwedeng ilipat sa MOOE? Kasi consistently from 2021, hindi bumababa sa 1 billion pesos ang nalilipat from capital outlay. And it has consistently been over 1 billion pesos ang nalilipat from personnel services to MOOE even from the time of Pinoy. But ang special sa panahon ni Martin Aspica and Yeda as chairman of accounts, lumobo

0: uncontrollably ang budget for MOOE. Now, why is that a problem? Yes, the Constitution allows the Speaker of the House fiscal autonomy and authority to realign savings. But kaakibat ng authority na ito ay ang obligasyon na ipakita paano exactly nagamit ang budget. Under government accounting and auditing rules,
1: under the Constitution and the General Appropriations Act, the heads of the three branches of government have the fiscal autonomy to augment and realign funds any way they see fit.
2: So we do concede that, you know, all of these agencies, including ourselves, have fiscal autonomy, but that doesn't mean that we do away with transparency and accountability. By practice in the Senate, the Senate president has actually has delegated the authority to each member of Senate to make that realignment. So the discretion is not really addressed to the Senate President the way things are moving out now, but to each and every senator.
0: Generally, ang disbursements ay dapat supported ng resibo, ng payroll, billing statements, proof of delivery or service rendered, inspection and acceptance reports. Hiningi yan consistently ng COA sa Congress. But Congress saw this as an intrusion o panghihimasok ng COA sa legislative independence daw nila. Sabi ng Congress, ang trabaho or functions nila ay iba sa implementing agencies and that karamihan ng mga activities nila could not be reduced to the type of transaction-based documentation na hinihingi ng COA.
3: But we do know that the MOOE has been controversial because it does not require some kind of very specific line item expenditure purpose. In the same way, medyo vague po yung ano dito, yung paggastos dito. It's only requiring liquidation via certification. Is it this also prone to abuse?
4: Yes,
3: yung mga bonuses ko.
4: Well, theoretically, yes, so it behooves on individual members of Congress, the lawmakers themselves, on how to judiciously spend and properly spend the MOOE because it's only subjected to certain certifications and not really itemized auditing. Yes, perhaps it's time to make to revisit that policy.
0: Halimbawa daw, magpa-feeding program sila sa 500 na katao. Alangan naman daw, napapirmahin nila isa-isa yung lahat ng yon, 'di ba?
5: Pastila.
0: Isa 'yan sa mga senaryo na sinasabi nila. Basta, mahihirapan daw silang mag-comply. Ito ang reason kung bakit nagkaroon ng clash before between then COA Chairperson Grace Pulido Tan at Congress at Senate.
6: Is there any indication na yung budget ng House of Representatives
5: taas pa. Sige, ato nagi putlon sa nato, asa dapit na putol. I think mga katropa, we have seen enough. No, og I mean, this is an explanation kung paunsa posibleng makawat mga katropa ang atong pondo sa nasod. No, ako niingon mga higala nga tananto tinuod, pero dagi mga punto bay nga kanabang makaingon ka nga ginaloko na nila ang tao. Like for example, may higala kung ato mabalikan, no, kung ato mabalikan mga katropa, no, si kinsani, Saldico. You know, Saldico mga higala is the Committee on Appropriations Chairman. No? Ang Committee on Appropriations Chairman, kanunay na ako nang ibalik-balik sa akong komentaryo. Kung ikaw, Speaker, you'd never choose an Appropriations Chairman, nga waka ka ila. Labaw na hindi yung kamapili o Appropriations Chairman nga iya sa kalaban ni mo sa politika.
7: Bullseye!
5: No? Bullseye! You'll never do that. Gano man, murakag nag punit og bato diha. O niya gidukduk ni mo sa imong ulo. Oh, so, mga katropa, if Saldico ginagukod sa itong nasod for this billiones may gala ganawa, nga naman nga ang ato may galang mga opisyal karon, specifically the Congress per se itself, nagpakabutabungol man ini. Particularmente ang atong Kamara de Representantes and then the Senate, mga igala. Nakadungog mo ni Lacson nga niingon, walay mastermind sa kawat, mga katropa. Even ang Congress, House of Representatives, wala sila extensive nga discussion or debate or plenary discussion or investigation. No? Kalabot ni ini, mga igala. Asa nakapunting karon ang ilang investigasyon? Sara Duterte. No? Asa nakapunting, mga igala, ang ilang giskuntad kalabot corruption? Sara Duterte. Tanan, no? Gipahid nila aron, mga igala, nga malipat ang tao unya dili, mga igala, makahisgot dito sa uban nga labi na, mga katropa, ni ining hisgutanan sa corruption. Resibo. Nakita na to kaganina bay. No, tama magibot to. No, gipakita nga paglobo, no, sa transfer sa pondo, mga igala, from personnel to MOOE. Krabiha, no? Di gyud mo ubos sa bilyones. Ngayon naman, no wonder na si Martin Luther, no, ang bana, ang asawa sad, mga igala, na sa gamhanan sad nga komitiba sa Kongreso. The Committee on Accounts. Di basta-basta na. Oh, laliman ka, kana nga komitiba, mga igsoon. Gikan diha nga komitiba by ikaw nga chairman diha, pwede kang mubutar na kay voting power in all committees. Oh, asa ka manang kung anak. Kasi gibutang ang asawa. Mawito na sa itong komentaryo, maingon ta sa una. Grabe, no, mga katropa. No? Gikan sa bana, asawa, paingon sa anak. Nagtapok na gyus Kongreso, wa na gyud nabilin sa ilang balay, may gala para mamahog og iring. Ha? Tuan na tanan sa Kongreso, mga kaigsuunan. Oh, kani mga katropa, no, kinahanglan gyud pong imbestiga. Pero kisay mag-imbestiga? No, ano problema karon? Kisay mag-imbestiga, mga katropa, kung kining ato, mga kongresista, karon involved. Kinsay mag-imbestiga, mga gala, kung kining ato, mga gala, mga gisaligan karon, mga katropa, nakabinipisyog dako. O nakabahin og dako, wala mag-imbestiga. Bullseye. Unang no wonder nulusot ang impeachment, nabitin, mga higala, ang flood control anomalies. No wonder nganong paspas kayo ang tirada sa impeachment, even ang committee report ni Lacson, partial final. Di ba? Kinsa na ilang ginaloko diri karon, mga katropa? Ang tao, no? Ang tao, mga kaigsoonan. Si Barsaga, isulti siya about MOA o sige buhat nilang Barsaga? Suspende. Suspende si Barsaga. Kinigisgutan nila sa PGMN. Walay baguan eh. No, I mean, naanan ni Diha May Gala. Kaya lang ang gihimo karon mas nidako nga nidako ang kawat nga nahitabo. Panahon ni Tintin. Unya, moingon na May Gala gwa siya labot. Moingon, May Gala gwa siya kalambigitan. Moingon, May Gala di siya mastermind. Istoryahe! Bueno, para tayo oras, mga katropa, kaya alas 9:37 na. Medyo ipit, pero atangin ninyo karon, mga katropa, ang plenary debate. Padayuno na to, kato mga igalang gisgutan sa PGMN. Yan naman, substantial kayo to, bay. Substantial kayo to. Huwag mong kumuingon nga, gikawa to, tanan. Ang punto di, May Gala, this, mauni pamaagi, nga pwede May Galang lusot, no? Pwedeng lusot, mga igala, ngadto sa ilang pagpangaukaw. Una-una, tanawara ko ni unsa ni kang ilingig karon. Si Trillanes mismo, ikaw Trilliling, naungkat na po di imong issue doon. Ha? 63, kabuhok imong consultant. Tiaw mo na. Unya, may gana pa kang mo kuan karon sa confidential. Oh, di ba mga certification lang ilang gina-issue, mga igala? And that is true, mga katropa. E nga lagi, confidential in nature. Pero ang pangutana karon. Nga nung gigukod ba nila si Sara, mga egsoon lagi? Oh. So, pamulitika ning tanan. Manginaot nga karong adlaw, mga egala, may kabaguhan sa atong madunggan sa atong kongreso. Gubikan kay grabe na, sobra na. Ngilngig na kayo. Oh. Sorry ha, mga katropa, bigo ka bahalag, muingon ka, mga egala, bias maga, pero bahala na, mga katropa. Pero ato gyukos, tinuod mo dapig. Ato gyukos, kamatuoran mo dapig. Kung ang kamatuoran, mga egala, yun nag-ingon. Ang kamatuoran yun, may galan, makita na to. Doon nag kawat na itabo sa itong gobyerno. Dili kay gamay, dako kay kawat. Ang pangutan na ron, mga igala, puro Poncio Pilato. Manghugas na nan. So ato ning katungdanan, karo bag-uting kay din, may galan, na tulungan. Anton, may galan, nga di mga priso, di mga pagya. Kini mga igala, mga tawhana. Dapat manubag sila sa mga tao kay dugay ra mga igala nilang gihikawan ang tao sa alang unta sa tungkaog maon. Pero gisolo may gala kay mga buaya lang yung dagko.
7: Busay, kauban, sikat tropang, Armel Cortez. Busay.
5: Ito lapas ko sa oras, may gala. Antonog Mapohon, tangilang ninyo niya may gala sa plenary debate o numero sab sa kini mga igalang isgutanan sa pagbutar sa impeachment. Karong gato na may gala hataga magdagado niya. Dirigyapon sa atong dulumanon. O gali may gala sa ato ang estasyon o sa atong mga channel may gala. Sa atong YouTube channel, no, sa atong may gala Facebook o sa atong page, duha ka page mga katropa. Sa nga kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum City. Buti ka, makatingog pa si Bongbong niya. Dili na. Okay, manamili to si Bongbong. Bong? Si Janet, makatingog. Ah! Inyong alagas kanginan, katropa ang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
7: Busay, kauban, si katropang Arnel Cortez. Busay! Busay!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga
3: teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
1: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
1: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
1: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.

0: exciting!
1: Oras, mga higala, mga maring, mga paring. 3 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome. Diri sa tumarang uban kiniang, kung ako ikaw, katropa. Exciting!

Well, Mayong, buntag, mga maring, kumusta? Kumusta, mga maring? 7 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome kamong tinandiriya sa toang panag-uban kini Angkong. Ako, ikaw. Live kikan dira sa studio, sa Studio X. Ako ni Angimuang X. Ako si Maring Erika, hantod alas 12 sa Udto, mga maring. Adlaw karon nga Lunes. Thanks God it's Lunes. Sabado og Domingo na bisbisag maayo. Muna hinungdan mga maring nga healthy ato ang Lunes kay na bisbisan tas Domingo. Sa mga wa na bisbisi din ha, tagi ko address kay bisbisan ta ka. Mga higala, labi kan diriya sa 107.1 XFM Taguam. Anya, mabati sa takaron mga maring diriya sa toa mga sister station. Ah, sister, ha? Dili pwede yung tago na mga brother station? Mga kuya? Mabati sa takaron diriya mga higala. Oh, good morning. Maayang pagbuto-buto diriya sa XFM 95.9 General Santos City. Onya live sa takaron mabati mga maring diri sa XFM 99.1 XFM Mati. Og sab diri sa XFM 101.7 Bukidnon. Og pildi halang sa mga maring mabati sa takaron diri sa 90 o XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Ah, obay-obay, ato ang mga suki nga namati karon mga maring, ha? Ang ato ang text line, 0966309569. 0966309569. Siyempre, kani ato ang programa. Hatunin ka na ito, mga maring. Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Plus, taro na bigay. Tilaan ta mo taon-taon, mga maring. Kaya, mas kuki akong dila today. Tungod kayo, nabispisan ko kagahapon. Sa ko ang pagbalik, mga higala. Ang ato ang tila greeting. Chika-chaka. Chika-chaka-chaka. XFM. Exciting.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapa kooy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patyuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin! O gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy ko rin!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Mag-exercise! Bueno mga maring! Balik ta! Dari sa tuang panag-uban. Live na karon mga maring. Hanggikan diri sa studio. Pahingon diya sa imuhang radyo. Kami ang iyong mga tigpamabaga rin buntaga. Ako ni si Maring Inday Erika Diligwa pa dili mistesa. Abang dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Og syempre! Kaoban ako karon. Ako ang upline. Wala lain, sini pala ila sa kogolingon. Go!
4: Hello, mga katropa. Kinilang giyapo ninyong giyaan sa kanunay panabang.
3: Maring, okay pa kataan niyo atong gibuhat, Maring? Hindi ka taan niyo makakuan, Maring?
4: Lain na kaya ito ang mga dagway
3: diyan. Hindi ka ta ma-report sa...
4: Mura magdamuntagan diyan sa kanang magsakan sa gulayan.
3: Hindi ka ta ma-report sa ICC, aning kalakihan eh.
4: Ay, mga katropa, kung inyo halang gyapon mo yung itimbaya, magpaka-uaw na lang gyud mi ani.
3: Oy, Maring, lahat na karon diya sa ato ang balik-balikon ato ang mga dial sa radyo tong kaobanan. Lahat na karon mabati diri sa XFM 95.9 sa General Santos City. At live sa tasa.
4: Matis City! Sa 99.1 sa radyo diya, no?
3: Og syempre,

0: permintira magpagatas, Marie. Yes.
1: Walay imbitasyon na abot sa mua. Solong gana.
0: Sige na ni Kaon si Maring Ray o ganang balot ay...
1: Ano sila sila lang, Marie? Ako, din lang kikabalo sila mong invite.
0: Ako, Marie, din ako maka-afford sa balotron.
1: Mahal na pa pagkira ang balot.
0: Mahal po kaayo.
1: Ay, pa... ay magmantin na lang ko sa binugok ni Lando.
0: Matra na lang ako, ah. Okay. Magtindan lang ta kami David sa kanang panit nga murag panit siko.
1: May paning panit sa siko, rminti magintan.
0: Ah, di ba maurot, oy? Di ba maurot, maring? Mahal kayong balutron ay tagpuan na tag 25 ng usang.
1: Oo, mahal kayo, pero mapalit ka og sa gatos, lima.
0: Usay lima?
1: Kuhan man siya, pakapin, masa sa gatos.
0: Ani, aba?
1: Mapalit kang upat. Nakay libreng isa.
0: Pwede, unahan na ako kuha na yung libre niya. Huwag na ako mapalit.
1: Uy, ang pangka, ihatag nang si mga katong binugok.
0: Katong mga di kayo, laig baho.
1: Oh, pero pag, katong pag-abri din mong gabaho, imuhagi pong kaunon.
0: Labi kay baho isa na, pero labi kaya pong siya no.
1: Ano ka na? Ato na, pangutanaw na silang. Anong lami man ang baho?
0: Sige, dabi, ato pangutanaw na ito mga suki nga namati. Karong anong lami-lami man ang baho-baho,
1: yes.
0: Guys?
1: Okay. Ako po timbayaon niya nga itong dili lang po kayo na yung mga istasyon ng atong alugar. Magsugot na dire sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asunción de Balog.
0: Oy, happy birthday ni mo, Tia Daria.
1: Ako na yung birthday, Karon. Ako na timbayaon na kong sarili. Happy birthday, Tommy.
0: Pila naman yung muhang score.
1: Happy birthday! Ayun na, wala lamot ang score.
0: Ano ba yung nagbinsahe diya?
1: Mawaan lang good ang score kay... lain paminaw ng score kay mabiyaan man po rin sa kanupa.
0: Nalabi kay binsahe diya. Good morning, you both. Request po kog song. Pwede nga. I'm caught between goodbye and I love you. Ba?
1: Napag-idiri. Maayong...
0: Si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, yes. Mo diya, ma'am.
1: Hello, Ma'am Philly. Good morning.
0: Salamat
1: si Ma'am. Kamusta mo?
0: Kisa pa na adi ato.
1: Anapo dre maayong sayong udto mga bayut.
0: Oy. Ay, ayo ay bundak bi.
1: Like si Ma'am Wilma Joaquin. Ay.
0: Like ka Ma'am Wilma ay.
1: Dire po dog good morning from Bisayan Village. Kinin si Rodel Opinaldo.
0: Salamat kay Del. Og mga maring live sa Takaron Market and sa Facebook page sa XFM General Santos City. Oy. Liya sa mga mga beauty dire ang mga maring bi.
1: Pasiganahan mo muli, li. Oh. Ayaw na pagpalabi, eh.
0: Kamu na yung decision ko, nabay makapilde.
1: Manghubag ang iyong mata, huwag masubrag, li.
0: Parehas ni... Kwa, sige na ba? Kanang li, Marino, kaya ganahan ko sa una, anak, Marie.
1: Ba't na kayo mong mga mata, Marino, nagkagamay? Kaya, puro na hubag?
0: Niundang lang ko ato, Marino, katong last na kong li, piti mo nakuha, oy.
1: Panit na po sa siko?
0: Lagi kay akong nalilid ay kay CR sa agta mo na yung maring. Nakuha ka ayo maring. Grabe na kaanan ko. Ano, grabe ka, gado.
1: Ay, kini akong basahan na rin. Eh, nag-read siya ko ang happy birthday.
0: Kaya, kinsa na.
1: Anan siya, oh, happy birthday, Daria. I love you. Uy, I love you to Alvin. Si Alvin Guog, dahil siya.
0: Bin, basiga. Baka naman, Bin.
1: Patimbaya ko sa tropa karon sa Bado, ha? Kay grand opening sa road. 1105 Bob's Resto Bar sa Matsu Iho featuring Pencil Case Band. Uy!
0: Aba, kuyawa, uy!
1: Bura, kuyawa naman yung mga.
0: Ito, kuyawa naman
1: ba? Rodel, na may bayad ni Rodel kay... Pang-promote naman yung imuha.
0: Napadiri ay ngon siya nga pwede pa-request o ganta ka ng count on nyo. Agikan kang il rindigin yun. Nga member po ni Sgabi Sam.
1: Kuha ba yan ang favorite song? Yan ako na maring ay.
0: Yun na kamaring magpaila-ila dito sa to ang mga suki. Nga bago na to ang mga suki. Karon diri sa Jensan. Nga kami ang mga members Gabi.
1: Gabi nakla.
0: Opo, masig doon na po tayo mga... Doon na po tayo mga...
1: Maimita.
0: Gusto nga magpa-membros Gabi, pangitaan lang si Philip Oligario.
1: Yes. Ang diya sa Jinsan, diyan nyo ihatag ang iyohang form.
0: Mga yes, mga requirements.
1: Mga requirements kang Philip.
0: Og diriyan sa Mati.
1: Ay, na diyan tulog ka mga Maria.
0: Aha.
1: Diyan nyo ihatag kay Inday Tato. Kay Inday Bipa.
0: Aha.
1: O kay Inday Tiana.
0: Og diriyan sa San Fran.
1: Sa San Fran, walay lain na diyan kay Kato ang Maring Ray.
2: Ayun ba?
1: Ha, di ba? Diyan sa Bukidnon, kinsa man mo ang kwalito, Maring?
0: Si Michael Ricabo. Ang ilang kataan niya sa mga requirements.
1: Gabi

0: But anyway, mga amigala, kini ato ang programa gipalayuhan kini siya, gisapupo, gisabak, giamuma kini siya, ha?
1: Yes.
0: Sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health, labi pa mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mm-hmm. Doon na kay grabe kataas ng mga blood pressure, grabe kataas ng mga blood sugar level.
1: Yes.
0: Tordoki ka na siya, mga maring, pinaagi sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Grabe.
0: Okay, ni mga kapsula, mapalit na sa
1: Lazada, o sa Shopee, o hinigag online.
0: Oo.
1: Diha po dool sa iyo ang mga parmasya o botika.
0: O, diriya sa Dakbayan Stango, mapalit ni diriya ato ang Yes to Health Clinic na sa may door 8 sa first floor M Central Building.
1: Yes.
0: Dool lang sa Mr. DIY, paliko sa palingkir.
1: Hindi siya dool.
0: Tapad yun. Tapad siya.
1: Eh, lahi man ang dool, narana sa kilid, sa atbang.
0: Karang dool marin kay, para sa manasa ka ng kigulog sa itmigin.
1: Ay! Eh, dool na yun sila.
0: Dool na sila.
1: Pwede na magpako.
0: Pwede na sila mag-anini. Ay, ba? Narinig ka di, ha?
1: Ha-ha.
0: Ikaw, kumusta ka murag gagi? Kung ano ka kami, giturutur ka kami.
1: Lahi magkapakaisa. Brad, kumusta niya, Brad?
0: Kumusta? Hoy, hugas-hugasin po na di, ha?
1: Brad, aslam na kita, parat-parat pa niya.
0: Ay, naku. Ay, doon na tayo libre nga check-up mga maringikan sa Merkoles, nga doon sa Biyernes.
1: Yes, libre na, ha? Libre.
0: Pangita alang si Doc CJ ni Druda. O kumuato ka sa klinik, pangita si...
1: Palanga! Ayun ba? Anapo na yun si... Maayong buntag mga maring larog. Sila, wala magun si Maring Lade, si Maring Erika, magun niya.
0: Ayaw ko tag-ana, bikin sa
1: si Maring
0: siya.
1: Erika o si Daria. Kinsa mga guwapa, na? Naglaba ko, naminaw ko ninyo, paminaw na.
0: Hoy, ayaw na naglabi, oy, kaya okay naman ang baobaho.
1: Si Nancy Camilio di Aini.
0: Ah, si Maring Nancy di Aina.
1: Naglaba daw siya sabtang naminaw.
0: Kumusta man ka diyan, Maring Nancy?
1: Okay napo din si Louie de la Cuesta. Kasi guwapa ninyong dua. Kay akong uyabon. Ay! Pwede yung magunog kaming doha?
0: Murag nakay tripping sa mga
1: yes.
0: Pamitay.
1: Murag ikanahan doon ako ang pamitay ay.
0: Oh, nipakpak akong pitals ma rin.
1: Ay, pakpak mo rin
0: ay? Nipakpak.
1: Ay, magkatong pagkapakpakat.
0: May sagol sungo. Ay, palaan. Anyway, balik may maring ha. Ato ang, pagbalik naman ato ang tila. Greetings maring. Ato ang tilaan. Ato ang mga suki ng mga namati sa Tibok, Mindanao. Apan sa di pa, usas sa kaawit niya itong ihatagag pagtagad.
1: Asa yung pahinungod na, nakanta?
0: Eh, pahinungod din sa ka-birthday.
1: Ako ang favorito, Maring.
0: Yes.
1: Thank you so much.
0: Asa din kaon, Maring?
1: Niloto pa, Maring? Wala sa kamalong maloto, magdi?
0: Hoy, basig bitsinan dato. Basig butang ka itong papauwag, Maring ba?
1: Ay, hindi siguro, oy.
0: Mukaon, jug ko, ha? Ako si Maring Erika.
1: Kanilang yapon si Tia Daria.
0: Exciting!

0: Mga katupa, exciting! Exciting!
1: Balik ta mga marin, og welcome sa tuang Tila Greetings!
2: Yeah!
1: Okay, so live, kaya punta karo mga magala diri sa itong studio. Nga live sa mabati mga maring ato ang balikan at kaya wasimo sila makabalo ba nga live sa takaro mabati diri
2: asa basigwa sila kabalo nga live ta maring
1: diri asa XFM San Francisco og sa XFM Mati og sa
2: XFM Bukidnon og XFM Ginsan.
1: Oy mga taga Malungon, maayong morning ha.
2: Diri sa Malungon. Oy, hadlok niya na diya marin.
1: Manong, ano man naging mo Malungon yung lugar?
2: Okay, kung dili ka mapakahoy, Malungon ka.
1: Ay, kadelikado ba rin ha? Oy.
2: Ikabalo ka na marin. Na mga sikrito maguna sa una.
1: Na o ba? Dari na mga...
2: Nanay mga...
1: Dari na mga past di ay?
2: Treasure maguna diya marin. Treasure.
1: Mga ba? Treasure din na diya marin.
2: Oo mo nang... Ang mga treasure din na lungon-lungon daw kadaghan.
1: O, dahan kayo. Usa saan sa treasure, Maring?
2: Ang treasure lang. Walay sure.
1: Hala, oy.
2: O,
1: di ko maka... Sa una, bita, Maring, ako si Edgar kayo nag-treasure man sa una.
2: Ag-treasure pa kayo si Edgar?
1: Kaya siya nakuha bisan usa.
2: Ang iya, nakuha ang treasure lang?
1: Na, oo. Ano siya na nga, may pamuli ko, oy. Kaya may pagdihan na ko sa imong bangag, guys. Sinigurado pa ang bina.
2: Lahin ang abina, Maring. Kanta na hindi ang bina, ana.
1: Ayaw ni girl, kalili mo ni ma-process. Kaya na mo rin, bisag walay mercury, mo guwa, kaya pong bulawan, Maring.
2: Kuya na, Maring. Ang dili ka na dayag, Maring, kung dili madutan ang bulmil.
1: Hoy, dili. Masik, mo bounce-bounce naman. Mo bounce-bounce naman itmi games, Maring. Bita, oy, nga ano ka na siya?
2: Oo, kaya matang pa ni ko. Ama to pani ko nilo kay pwede ko na tong bangil.
1: Ibangil sa bao-bao.
2: Bao-bao.
1: Grabe na makaayo na. Uy, mo rin siguro na ganahan ni Kunilo no kada oh, mga
2: kada pang bangil
1: yo. Kada mo ra antugon kagahi.
2: Ikot mo kun siya. Katong ni aking adlaw di ay di pani kun siya nga ay bala gamay kay ang dila day gahi man.
1: Mo gani.
2: Ana siya. Uy, maayo sa mamili di na siya.
1: Wala man ikwan. Uy, dili man pa pala ko ay. Okay, malagi dako lagi niya kay dako man po.
2: Yeah, gani.
1: Mura pa. Mura nakakaog saging nga sab-a marin, nagapanug abog aslo marin. Gain na di ka ay.
2: Matulon mo niya po ng sab-a marin.
1: Tulon, oy.
2: Ano lang nakadakong sab-a, oy.
1: Oy, mas gamay pa ana marin.
2: Ay, senyorita, pagina ito.
1: Agutay, yun. Mga maring ha, ang inyohang mga greetings, i-plus tada na, kaya ka ng tilaan eh, ganyan.
2: Sa tanang namin na rin na, ang sato, ingon ni mo?
1: I-plus tada.
2: I-plus tada.
1: Ilinya na yung mga kuwan niya, kay andam na mga dila diri.
2: Kumbaga siya at ato na yung i-firing squad.
1: Gani, si Ma'am Philip Feliciano, nag-una-una na siya ang mga tila greetings. Happy birthday, cutie Daria. Habol ko na lang gift ko.
2: What?
1: Keep God health always. God bless you more.
2: Salamat kayo. Salamat kayo, tita.
1: Salamat kayo, Maring Philip Feliciano.
2: Ay, tita. Tita, manguna ba?
1: Salamat kayo, tita, Ma'am Philip Feliciano.
2: Salamat kayo sa greetings. Og salamat kayo kay kakainom-dom pag hindi ay.
1: Atong admin, mga higala, starring among admin nga.
2: Yes.
1: Murag porma ni Fernando po. Og napay mga kodak kay mutila na ta. Katilao na kay Kumaring ay.
2: Dadhan pa kayo. Uy, nay. Angat. Ay, si Maring Jonathan, oh, napagay pahabol. Good morning, sa... mga bayot. Wash out to Rostom Villafranca. Iyan po na din ay, si Rostom.
1: Si Rostom?
2: Ay, mga ni Jonathan.
1: Ay, basta yung magpamimbro pa siguro sa gabi na si Rostom.
2: Sige,
1: mag-bilin ko tag-form diha, Maring.
2: Maring, kung gusto siya mo appeal, padawata ha, pa-apply yan. Naman ay form diha.
1: Naman ay form kidala si Michael Ricabo da.
2: Ay, mga bayot, pamasage na mo din sa trade center.
1: Asa mo na sila, oy?
2: Si Louie de la Cuesta, hindi ay ni.
1: Oy, sige, magpamaulan ko gabi eh, Maring.
2: Dako, bihan ni Bukton si Kuan. Ay, si Louie, oo. Oh.
1: Hala,
2: kung sabay mo, gusto hard?
1: Di ko anong hard kay Isog.
2: Asa man? Ayun, lahi man itong hard.
1: Alam na itong hard, Maring.
2: Lahi man itong hard, Maring.
1: Sige, kanang kuan siguro gusto na ko maring, kanang massage maring, kanang pahong ang suga maring.
2: Ay, baka mo na pahong maring, ano? Basing asa mo, good may gapan, maapil pa rin ang inuwa. It me game sa na
1: ba? Nakoy ka ila na maring.
2: Kaila?
1: Na apilo ng it me game. Apilo na gabi lagi maring ang grabe. Gilok lagi maring mo nutsuot sa
2: mana mo ma dili ka
1: manutsuot sa bon maro ang kagilok maring. Karang maapil ang imong it me game.
2: So sa ato kanade na utok-utok na imo ang it me game kay na may bon maro.
1: Oy, dako gi na gi.
2: Bura pud ni nagbinugok maring o kanang itlog sa puti.
1: Nalis biya na sa una maring naginalisan na maring ba.
2: Ang ano man na?
1: Namay nakahawid og itmi game sa ingon tunga. Wey, kanang kwa balik kanang binugok pa ni. Kay baho-baho man nga.
2: Oy.
1: Ing gi uyog-uyog maring.
2: Oy, uyog-uyog.
1: Pag uyog-uyog ni lagsik bitaw na mga kwan maring.
2: Ang
1: ingon ni lagsik ang kanang murag utok nga ay bukog rin ni kay dai utok. Ay, ato, auntie naman.
2: Shout out sa itong 11 million sa mga followers.
1: I-share siguro na, oy.
2: E, pareho na lang kung share ninyo para i-invite po na ninyo yung
1: i-share
2: mga
1: na kay,
2: amigo.
1: Kung maabot na 20, mo i-split na po ko.
2: Ah, mo i-split kag maabot o 20, ah, sige.
1: Ah, ako na ipakita kong bestida din, nga.
2: I-share na, i-share.
1: Napalit niya sa kong Lula Marie, kato pang 1970.
2: Okay.
1: Yan yung kakuan.
2: Kaya kayo yung imuhang kuan. Imong gisuot ron dahi, murag ikaw na gyud ang gamhanang sa tanan.
1: Pero gigama ni Marin, katupang 1930s.
2: Ay!
1: Gisuot ni sa lula sa kong lula, katong nanguyab si Douglas MacArthur sa iyaha.
2: Murag gisuot pag na sa akong lula po Marin, katong nag-ukay-ukay pa siya glana.
1: Katong mapak... katong membro pa siya sa...
2: Membro pa siya
1: kuan, sa... wakwak.
2: Membro pa siya sa wakwak gang.
1: Ay, mo tila na taoy kay napay gaingan
2: sila. Sige, ato ano na idakayda na ilang mga pangalan, Mari?
1: Sige, kay tila
2: atong
1: na
2: oh, atong balay ko na si Wilma Joaquin, si Rodel Opinaldo, si Alvin, Goong, si Nancy Camillo. Camillo, saan ba Camillo? Camilo.
1: Camilo, siguro
2: Camilo.
1: Na,
2: si Loewy de la Cuesta, si Jonathan.
1: Or mga ato pong hagito ni mga taga Jensan nga, comment po mo sa to ang live nito sa Facebook. Kay,
2: yes.
1: Kanang, uy, basta yun ay ka-comment sa live sa Jensan.
2: Di mo na to makita.
1: Diri ko na tamutan na awbi ka, basi na dito.
2: Silipan niya ang mga taga Jensan. Kahilig bila na sila ang mga gabi, Marie.
1: Kaya ato pong kumustahon ang mga pamitay nila ba?
2: Samunta na si Toto Richard. Ay!
1: Uy, kamuna ba
2: ka na siya? Ayaw ko anak. Dako-dako na naglawas. Pero, nabayo. Uyotas, mana siya.
1: Ang anak ba yan ang mga lawas sa mga dagko kay Kargada Maring?
2: Oo. Kamala ko, dakog lawas.
1: Dakog lawas, gamay dabadi na. Ay, ato sa ang ikaw, basi dunay nagli-li sa Jensan kay... live, biya po sila. Basi, kasampaan ta sa ito ang mga soki niya sa Jensan Maring.
2: Kasampaan, si SM kayo mo. Tagaan yung ka ni SM niya o Mimo.
1: Basi, may mohan ta ni...
2: May mohan yung ka.
1: O niya daw, wapang mo na yung kapalo ano ilang page, Maring. Uy! Kapalo sa siguro.
2: Nara, o. Mayong buntag, mga katropa. Shout out dito ay kay... Kanay, Raimi. From Benjamin Romano Abrilia.
1: Oh, aba.
2: Abrilia, yes.
1: Shout
2: out diyan kanay mo,
1: Abrilia. Oo, kang Benjamin Romano Abrilia. Salamat kayo sa inyong paglili.
2: Pagbasa diyan, Maring. Benjamin o Benjamin?
1: Benjamin na sa bagong tubo. Pero sa una, Benjamin mo na. Benjamin mo na kanya ito. Itong panahon pa nila. Lapu-lapo.
2: Ay. Ayaw naman. Pagpaminga sa inyo ha din ha. Asa man mag-ibutang sa Ginoo.
1: O asa man, kung Ginoo, mag-ibutang sa ila ha. Basta yung report Ginoo Maring.
2: Siyempre, kisa man pa nila NDI?
1: Ginoo kung o. Kung Ginoo e. Dapat dyan, Maring, ato sa ding palod sa... Uy, kung nakamba dyan sa mga nagkuan ni Ria. Uy, naglili sa to, Maring.
2: Uy, kaya nagli... May kanina, bujigiton sila, Marie.
1: Nag-watching din si Babski, si Sweet Monte Calvo, Alimento, o si Nard Montesilio, ga-watching sila, Marie.
2: Ay!
1: Oh, maayong pag-watching-watching. Oo, oh, nga to ang text line, mga higala, ha? 0966-3069569. Usbon ko, 0966-3069569.
2: Yes.
1: Pwede mo diyan mag-request o mga kanta or unsa makaha inyong mga pamaagi o sa mga tirada.
2: Unsa inyong ipagawas ng mulo din, ha? Or, Mr. Bang, yun din si Toto Richard.
1: Unsa ingon ni Toto.
2: Ano siya, oh? Mga tila sa Tagum City. Ano siya? Musubor yun ito, Hana.
1: Buto-sabot, mga katulta.
2: Yes. Thank you sa pagbasa ka, tropa Wilma Wakine.
1: Oy, salamat kayo, salamat. Ma'am Wilma.
2: Salamat sa inyong pagpaminaw din, ano?
1: Thank you very much
2: kayo. Inaot ko nga karong adlawa. Mukabat sa sagatos ang iyong mapislit-pislit din ha.
1: Nga unsa?
2: Na mga kalawasan.
1: Oh, bila ko itmigin.
2: Ayaw. Ang pisliton at... In... Para to niya ba?
1: Ano ba? Ang
2: mapislitan mo kung... ng itmigins, Maring, manglugwa ang mga katong mga utok. Katong mga sabon maro.
1: Ano ba niyo? Ay! Gaan na ang tiyog, Maring?
2: Mura man ka na nadangog, Maring?
1: Mura ka na nabutangan, ganyan ka ng keratin.
2: Mura man may wax?
1: Ay, nako. Hoy, matira na tao, kayo mapatokar na ako sa kakanta, yes. Mga igala. Ano na?
2: Kuha na rin sugdan, ha?
1: O, siyempre, kini ato ang tila karon greetings, ato ni kanato sa Turbo.
2: Yes. Ang Turbo Male Enhancer.
1: Ayaw ina nga laki ka kung imo di nagahi.
2: Kung gusto ka, mga pare, na murag gahi pa sa side stand sa motor ang imuha kabadidoy, ayaw kalimot pagtumar. O Turbo Male Enhancer.
1: Gusto ka makabaton o kabadidoy nga pwede ikang ikalso sa bao-bao?
2: Yes! Pwede kayo ikalso. Turbo. Yes. Wala kayo lain pa.
1: Ligid, mabawas ako kung nahuna, Maring.
2: Aron mong ligon ang tuhod.
1: Makasuga ko bisag magluhod.
2: Yes.
1: Magturbo.
2: Male enhancer.
1: Matag.
2: Adlong.
1: Hoy, dulog, hoy.
2: Hoy, matag dulog, hoy, matag.
1: Ayaw na. Ayaw mo na ka.
2: Ong matag dulog. Dili ka tulog ang iyang Paris.
1: Ayon sa pamandi ay.
2: Eh, magsige naman. O kating, mutindang ko na. Sige na, God. Patindog ka.
1: Nagoy ka isa, Maring, na kuan, Maring, bangat. Ito palagalag, Maring. Nakatingala ko sa kung kasilingan nga. Madungog na ako mo rin mo kagod man sila.
2: Kagod?
1: Ay, magbiko sila, Maring. Kay,
2: yes.
1: Ga, tiyog-tiyog lagi ang kaguran, Maring.
2: Ayay ka.
1: Nya ka na, kung marag ka ng ungol, siguro nga lobby ang ikagod ba? Kaya tagudtod bang kaayo.
2: Marag guwang ang lobby, siguro ito, Maring.
1: Sus, pagsoda ko dito, Maring.
2: Ay?
1: Sus, wala sila kagod, Maring.
2: Kagod sa Maring?
1: Gatuno sila.
2: Sus, kuya, pero ito, kipilog-anay na dito, Maring.
1: Ito, asik kong tuno, Maring. Ano na, mutila na ito?
2: Yes! Up! Da! Mas ka mga parata, ligo-ligo, pagsiguro mo, oy!
1: Brasis, Choy!
2: Was-was, ito nang niyong, Choy!
1: Asa mo magbalik, mga Maring, ato ang Marites and Friends, ato ka na tagaan ng pagtagalapan sa dipa o sa kakanta sa giganta ni Maririk.
2: Asip, kami pambundis, ya!
1: Ti si Rick, Maring, alam sa iyong kasi taga-tagugpo din siya.
2: Taga-tagugpo ang ginena siya?
1: Si Rick Secreto.
2: Oh, si Rick Secreto.
1: Nakanin sa mga Secreto, Maring.
2: Pero, giya lang gi Rick.
1: Iya lang gi Secreto kay, halok, masing mabulabog ang mga bulbets.
2: Yeah, yeah.
1: Ako si Maring Erika.
2: Kini si Tia Daria.
1: Exciting!

0: Welcome, mga maring, sa tuang The Marites and Friends.
1: Yes.
0: Kaabang gaya po ni mga maritis karon diri sa dakbayan sa Tago, mga mabati na karon diri sa naglainlaing bahin sa Mindanao.
1: Oh, yes. Bisig asa madungog na gyud ta mga maring.
0: Gani si Donald Trump nag-text sa ko nag PM sa ko gabi.
1: Nag-minus ano siya di ay.
0: Hi Maring, how are you tonight?
1: English, ha?
0: Ano siya Maring, can I... Pret ano ko niya, missile?
1: What?
0: Ano ko, ayaw na, ayaw. Pag-ana pa rin, Donald, gay.
1: Ayaw, pag-ana na kayo, oy.
0: Sumbong takang kuan. Sumbong taka ni kuan, ni katuganing kuan Maring, gato.
1: Ayaw na, toko namatay naman to. Tego naman to sa missile, Maring.
0: Sumbong takang Putin.
1: Anak si Putin kaya pwede ka musun mo kay Isog. Ano
0: si...
1: Naupaw na lang
0: ko na kasakayan
1: kay Isog.
0: Ano sa kasuko ko ni... Ano sa kasuko ni Donald Maring. Ano siya sa mga kanya si Putin? Putlang ko ni Putin. Nabi kayo na siya Maring.
1: Ay, nandungaga na po Maring.
0: Anyway, mga Maring.
1: Mura, panulong na ka kuhan siguro ano yung Maring?
0: May split?
1: May split, Maring.
0: Ako sa ibika-ibika ako ang kuhan Maring.
1: Kaya parang... Pag-practice na diya daan.
0: Ma-enhance ang Eat Me Games.
1: Shout out diri sa Chinook Fried Chicken. Si Jonax Kurisman ni.
0: Diri
1: sa Pioneer.
0: Tilaan na to dayon.
1: Salamat mga bayon. O, niri, pinaliyan ka reply mo pa kayo ka istorya. O, Jonax. Jonax Kuesma, baka naman. Isa lang ka wings?
0: Basta may labanok, labanok.
1: Oh, manok. Ay, po, guwapo mo na ng wings daw, Maring.
0: Mau ba?
1: Kay ingon nila, kay makauyot ano, na sila kaunog manok.
0: Basta baho nag-ilok yung pako. Pero lamit siguro niya, Maring. Suya na to, Maring.
1: Jonax, pati lawa siguro, Miki. Sagaran mo daw sa inyong manok niya, kay lamit man daw.
0: Uy, lamian juga ayos siguro, Maring.
1: Unam naman, may kabuok diri.
0: Yawa mo to sa to, magkapalong, Maring.
1: Lima lang na ikauyota ang nabilin.
0: Unang mga po, kay kakinit, duha mong ginangiya ha, kay paman okay.
1: Na
0: siya.
1: Depend right man na yan. With Arang, wings, manggod siya, with wings.
0: Mura lang siya, butakal. Onsa pa, Maring?
1: Onsa pa na eh? Happy Father's Day? Father's Day.
0: Father's Day?
1: Father's Day, Erika og Daria.
0: Mga ba di ay? Ay, salamat kaayo. Gitimbaya dyan ko nila og Happy Mother's Day.
1: I love you. Magpaokay ko unya sa inyo duma.
0: Kasi ba siya, oy?
1: Sa unya po hon. Si Alvin.
0: Ay, Alvin. Ayaw pag-ana, Alvin. Kadi ba ka pa-ana, Alvin.
1: Kusog kayo ka mo, ana. Kadi ka pa-ana.
0: Oy, lain pa ato, Marin. Ako'y kaila, Marin.
1: Alamak. Kung saan ko ni Marin?
0: Nakabaw ba ka, Marin?
1: Bagong litis niya?
0: Hoy, nadyo ko'y mga screenshot, Marin.
1: Ay! Screenshot yun?
0: Nagreklamo na ang misis sa Tagum Today.
1: Ay!
0: Kaya sobraan kahangol sa iyang bana, Maring.
1: Uy, manyakon!
0: Bisan og akilis siya bukas tiruhon siya, Maring.
1: Ay! Kuyang mo na, Maring, uy!
0: Kawala ba ka, Maring, tungod sa kahigal sa iyang bana, Maring?
1: Mm-hmm.
0: Bisag nagbalon mo uli og udto.
1: Ma! Kuyawa ba na, ana? Kay mo kuan lang yun siya.
0: Kung sa'yo mo kuan, Maring.
1: Mukuan-kuan, Maring.
0: Mukuan, uy.
1: Kuyawa, no? Kung trabaho niya, mo uli lang kay mo kuan.
0: Hindi hanggi pa check up, Maring, sa doktor.
1: Sikin siya, Maring.
0: Alin, wala, ni konsulta sa doktor ang misis.
1: Ang misis?
0: Ningun ang doktor nga, hilamon ko no, kung gamay ko no ang isa niya, dako ang isa sa Eat Me Games, mo ko no na ibot pasabot sa mga kana, mga bigaon ko no kay mga lalaki.
1: Ingun, ana, de? So, dispareho ang timbang.
0: Yes.
1: Hindi ko na parehong timbang ang mga manyakon?
0: Ang mga Eat Me Games, ang isa, may risiko, Maring.
1: Ang nikumot yun ay, Maring? Mamao sa siko po?
0: Muro nabutang ang eyes. Muna ka na kaning naligo, Maring. Natundaw ang sapa, Maring.
1: Natundawan ka na ning kumot.
0: Muna na ka ng tuhod, Maring.
1: Ayaw mo ba ng panahawin?
0: So, skaral, Maring. Nasuko pa ng asawa, Maring.
1: Ngayon, naunsa man siya?
0: May balibad man ang asawa, Maring. Saku pa kuan kay... Sakit kaya kuang kuan. Uy! Sakit.
1: Nang hapdo sa sigurong pitas.
0: Nareklamo ang asawa, uy!
1: Ay, di ay!
0: So, Maring, pagreklamo sa asawa, Maring, kaya di nagbida sa pako kay... Sakit na kayo yung...
1: Hala ka, Maring.
0: Bat ang bat.
1: Masin ang hubag na to.
0: Ambot kaya pa na akong hilili.
1: Kuya, man ang tawahan na din. Kaya, Maring, sabi na ka ng dili... Dili kapuyon?
0: Lili ang kutuog mamay.
1: Ayaw lili ang maring, kaya mabujigitan ka maring.
0: O niya maring, kaya nireklamo man siya maring.
1: Ay, o sabi niya ang reklamo?
0: Ya, di na ako bakuan kayo sakit, kaya akong batang mo na akong manganap.
1: Ay! Ya, nasa pagnagmat, nipalang ang iyang bana.
0: Wala lang, kay mo na na maring nga ka ng ambana, ang asawa na yung di na pakuan siya maring, ang bana na ako, kay kargada maring.
1: Ay! Sagaran sa mga dakong kargada maring, kahilid ka ayo.
0: Murag kargada sa Briton.
1: Ay, naku kay Jumbo.
0: O sa Jumbo nga?
1: Jumbo niya putlong pag yun.
0: Murag anak gin maring.
1: Ay, kalami anak.
0: Sus maring.
1: Kay kung din anak maring, kanili masakto. Ay, kasayang, kasayang.
0: Sus karon kay Nico Alan Maring. Nibalibad man ang kuan maring ang asawa.
1: Ang asawa.
0: Sus wa na makapugong ang bana maring.
1: Unya, unya sa ibon maring.
0: Nato sa pigiri.
1: Ayaw na ma. Nadi sila ibabuyan.
0: Dili wa naman sila ibaboy kay nadispatsa naman tanan.
1: Ay nadispatsa.
0: Ya kana may baka gitigway maring.
1: Kailig na yung si corned beef.
0: Sus karon maring singkit ang baka maring. Uy.
1: Nisingkit ang baka?
0: Nisingkit ang baka nga, tama.
1: Oh, ayaw naman. Usa-usa?
0: Tama. Nisingkit ay ang baka maring og tama. But pasabot sakto kay dugay-dugay po na yung...
1: Iganahan ang baka? Uy! Ang baka lang ba ang ganahan, ani? Pwede man niyo pong nasa butik sa toa maring?
0: May pang baka maring.
1: Pwede mahimong corn beef?
0: Sus, ni uli ang bana maring.
1: Ya, yeah. Unya maring.
0: Ni uli sa ilang bay. Ya. Yeah. Pagkabalo sa asawang
1: bigamit ng corn beef.
0: Ni chulala siya dito sa corn beef.
1: Nasuko ang asawa.
0: Ang asawa di mo kaog corn beef maring.
1: Na.
0: Lod anon sa mga
1: ano kayo?
0: Mga kanang mga sa mga baka nga putahe ganiya. Mga
1: steak.
0: Bulalo, mga bulala.
1: Bulala, bulalo, balbakwa.
0: Sus, karon di nagid pa ilabot ang kuan maring.
1: Aluoy.
0: Di nagid pa ilabot ang sawa.
1: Di siya mo tinong dili magpakuan. Di nung sakatira nung siyang asawa.
0: Di pugos manig maayo ning bana maring gibaharan sa asawa. Kung mupugos ka sa kuang maayo, ipost ko ni mong video.
1: Nag-screen ko ni mong na-screenshot di ay.
0: Okay, screenshot maring, oy.
1: Ay. Kauna na maring mahibalan sa uban maring.
0: Sus, karo, nakitaan ko dito maring. Naapagin-apil pa ang tiyog maring, nakdungog ang tingog.
1: Na ay tingog sa gran, na-record pag yun ko apil. Gibidjuhan din niya itong corn beef di ay.
0: O sa'yo, gibidjuhan, oy.
1: Sabi naman ang tawahan na ka. Milan mo kayo na sagbatasan, maring kay pati ang corn beef.
0: Og moto maring ato ang
1: Shube.
0: Shubes, ato ang Marites.
1: Marites? Ay, kay ka Marites maring, no? Ikaw rin yung Marites, wala din mo liliya ang portal. Marites ka niya, waka kapulo sa portal.
0: Wala ko liliya maring, oy, kaya ba't siyang paakan ko?
1: Bitaw sa katong wala mo, sa wala nakabalo din na, no? Ang kanto siya naman to'y link, inadin sa comment section ang yeah. Link, ha? Ipinda ko ng one lar, ay pa rin ka, ang ato ang, kuhan niya, ang ato ang link diya sa ito, ang station.
0: Ay, ato yung station na ito. Alam mo, katato ang Marites and Friends, nga check ka mga maring, hatundo ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, gimingaw na po.
1: Yes.
0: I miss him so much.
1: Ang siyempre pa ko, abot.
0: And also, I miss him so much.
1: Yes! Ano yung pag si Wilma, si Ate Wilma, wana, Marites kayo mo mga maring.
0: Oy, ayaw ko yung pag-ana, Ma'am Wilma.
1: Hindi pa ko ito, Marites, Ma'am Wilma.
0: Oy, nagbito yung mga screenshot.
1: Kay gising raman ito kang maring Erika.
0: Ikaw mang buto sa Sender.
1: Ay, si Sender gani.
0: Oo.
1: Yeah, ang link nasa comment section, ha?
0: Yeah. Kalimot.
1: Sa tanang magkuha og ato nga kanang lili sa... Beetles, o sa corn beef, nasa comment section.
0: O sa mga nga beetles, sa bumbil o sa orchids?
1: Sa bumbil, katong bagong guwag yun.
0: Ay, kamaghawa mga igala, sa to ang magbalik, katong taga-agpagtagad, kining usok, kasawat na piling, hanggipadangat din sa to ang sibya na pasalili pa, ha?
1: Burag taas-taas yun ang sulat, Mari.
0: At to, sa taga-agpagtagad, kining isa sa mga request, nga kanta karang butang.
1: Yun, ngayon ni-request na po din.
0: The most requested song today.
1: Yes.
0: Ang kanta na ganayon, nga Caught Between Goodbye.
1: Uy!
0: And I Love You Very Much.
1: Goodbye diay Mari.
0: Ato ni painangod ka nga Ma'am Philly Feliciano diya sa may lungsod sa Mawab Davao di Oro.
2: Exciting!

0: Sadi pa ta magsugod mga maring.
1: Yes.
0: Ito ang drama di ay karong nga orasa. At sa ning iplastada nag maayo kay basin og ma makuantag maayo ani ato ang mga tirada mga maring. At sa
1: yes.
0: Pasalamatan sa makausap pa ato mga suki nga namati karon diri sa XFM Jensan.
1: Yes.
0: Sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM Mati, o sa XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Thank you, kaayo. Salamat sa iyo pagtanaw. Pa, pamati.
2: O, bisan pa, kinangatua nga, link nga to, no? Kinahanglan na to i-share, ganyan, para makakita po na sila.
0: Uy, natay link. Ay.
2: Ang link nasa comment section. O, i-share na ninyo para makakita po ang uban. Ayaw sabak kay...
0: Kagani,
2: oh, kagani, mga screenshot ba yun na o mga video na din, ha?
0: Ala, uy.
2: Oh, yes. Ingon, anak, kamarin, kuya, kay kamarin, kay giapil, ganyan mong corn beef.
0: Adlo, kung ano yung mikropono, kay murag kuan sa iya sa kuan ba, in dyan, no?
2: mga maring, ha? Mga pare-maring. Ang nananaw din na, ipalayok kong share.
0: I-share dayo ninyo,
2: yes.
0: Mga maring. Kay kung maabot, yung 20.
2: Mo split ka.
0: Uy, say ako ra, ikaw po.
2: Mukuan ko, mapatuyo ko sa kong ulo nga akong tiila sa taas.
0: Halo, ikaw,
2: o guabot og 51.
0: Uy, unsa kay porma sa Itmi Games, ana. Unsa kay kahimtang sa Itmi Games, Mari.
2: Nakakuan mo kung siya, nakatali mo kung siya, Mari.
0: Uy, may di pagkagapos, Mari.
2: Ano ba, kita ka nang tinalian sa kanang burag sa magnet? Kita ka nang ana kayo.
0: Halo, uy. May pagkahigot dahil
2: yes.
0: Marie.
2: Yes!
0: Anyway, ang ito ang drama karon mga higala. Ito di ka na ito sa kapsula nga Turbo. Ayaw si Pangutana, Tagpila, og Unsa, Suwaye.
2: Yes! Mapalit na tatang butikas diya sa inyong lugar.
0: Og ay naman ito sa layo kay mapakan mong iro. Diyan mo doon sa inyong mga lugar, mga maring.
2: Yes, sa inyong silingan, pwede na siya. O, kung tapulan kayo ka, pwede ka mo-order sa itong online. Yes.
0: Pero mas medyo mahal ang presyo kung online, no?
2: Mahal, magiging sa mga tapulan, mahal. Musubot na na, musubot na na, maring.
0: Muda ko ang expensible.
2: Oh, yeah. Bumahal na siya, sama niya. Na wala ka niya kay mahal.
0: Sakto, man. Ay, sa dili pa nato si Sugdan mga igala at sa ding timbaya og usa ka maayong pagpabuto-buto ang mga taga Sunrise garments.
2: Ay, hindi niyo ito na malintan, Mari. Mm-hmm. Kay, ang ilahang mga gamit diyan nga mga makinaryas, mga
0: yes.
2: Original.
0: Sakto.
2: So, busa, ang iyang quality sa ilahang ginapatahi, original za.
0: Gani, kinito mga bestida, okay sa kayo, ha?
2: Atong mga uniform na ito, maring, gikan sa pang-jacket or sa uniform daily.
0: Yes.
2: Sila ang nagama. Ngayon, ana-ana, kaligon ang ilahang, quality yun ang ilahang tahi.
0: O, kaming pa ito ang mga tibak.
2: Yes! Ang tibak nga wala miyaging tahi, gidiritsog suot.
0: O, siyempre sa mga taga-DMs, rent a car.
2: Yes.
0: Good morning
2: diya, sa DMs, ha? Kung gusto mo mag-renta, wala mo isakinan, gusto mo mulaan. Ato mong basig asa.
0: Ato mong tagugpo.
2: Ato mong tagugpo. Di alam mo sa DMs, rent a car.
0: Yeah. Wala naman tayo kong oras, mga maring.
2: Basta mo sa itong oras, maring.
0: Salamat na lamang sa mga katanaw. Alam mo, ito lang sugdan kini ato ang drama. Gingon diri ang mga igalang dear mga members, Gabi. Maring Erika og Tia Daria, maayong buntag kaniyong duruha. May buntag sab sa mga namati karon diri sa XFM Jensan, XFM Mati, XFM Bukidnon og XFM San Francisco Agusan del Sur. Tawag ka lang ko sa pangalan nga Nancy. Dalaga? Apan ako'y uyab nga itagot na lamang nato sa pangalan nga si Nards. Kinakonsuwat ko agi, simple rin ko di maring Erika, uy. Dili untan ako ni isuwat kay medyo ako may victim suspect mang kuani. Ako nalaman ni kitagaan og pagtagad kay aron nga kuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati. Sugdan ko ang among lami kay relasyon sa akong uyab nga si Nars. Og ingon ini ang mga nahitabo.

0: Hello, babe.
1: Uy, mayo kay naka, babe.
0: Asa ka gikan, babe? Nakakuan lagi ka. Nakapanglakaw lagi ka, babe.
1: Gikan ko dito sa nagpatahe ko sa Sunrise Garments.
0: Holy, ay.
1: Nindot nung kung kayo kudago kay...
0: Guwapo lagi kayo ng mong jacket, ay.
1: Salamat kay babes.
0: Grabe, babe. Babe, i-date siguro ko, babe.
1: Ayaw sa pamamundi, ay.
0: Ikaw. Asa ba ko din mo dalon, babe?
1: Dadon ta ka dito sa kuan. Sa aksyong liko.
0: Hoy!
1: Ikaw, ano lindot na ginimong duster. Masama na yun, lindot na ginis.
0: Yes! Bagong pinalit ni, 1980s nga design.
1: Matunog ka ni Maong Alcampor.
2: Ayaw naman.
0: Humot mo kayo ni, babe. Uy, o si Alcampor nga, humot kayo ni, oh.
1: Ikabya-kabya ni mo. Di ba huwag mong livestock?
0: Ay, rahin lagi ka, babe. Bagong ligo biya ko, babe.
1: Matay mahagit na mapugwan yung kalakihan.
0: Di ba? Kuyaw kaayo.
1: Inagpakpak sa Peter's, dugay ka balik.
0: Dali lang. Dali lang. Mata ka man ko, babe. Ila ang nakupta kay mga unta?
1: Unya ra.
0: Uy, lain. Bro, kabalo ko si Montoyo. Lain kikik tinanawan sa kuang paa.
1: Ako gimingaw na ko gabas ni
0: lain kikik tinanawan sa kuang paa, babe. Ay, banto na sa'yo kika ni Anto diri sa balay?
1: Ako, yung hindi lang dyan ko yung pangambok. Pero
0: di ka na, babe. Nakalain. Imong tingog, nagkalain. Nakadukay lagi, nakalain.
1: Ayaw nagsigistorya, babe.
0: Gila kayo, babe. Ayaw, babe.
1: Paakong ko ni mong liyo, babe.
0: Ingon kayo mo akong palami, ibang mo akong pasakitan.
1: Naipo mo na akong pustiso.
0: Babe, pa nabili na yung pustiso ko,
1: Babe! Ayaw saba.
2: Ayaw ba?

0: Be, guapo lo que kayo doon nga bitch BR.
1: Aw, oh, nindot ni Lisa. Nindot pag idrerepita sa kuan gud. Pantukan.
0: Yun na pala. O saan nga barangay na ibig? Pantukan barangay na siya, babe, dili. Musipi yung masiguro na.
1: Pantukan, lungsod ni lungsod.
0: Ah, lungsod?
1: Ay. Ya, tawag ko, ako yung amigo ba?
0: Uy?
1: Milailan ako to sa mo kay...
0: Ah, nari kay kaila din nga lugar?
1: Ah, dili si kuan, si Alvin.
0: Ay, si Alvin!
1: Dili, mani mong kuno to kay laglaag po dili si bye-bye po.
0: Tangasam na si Alvin, babe.
1: Tagay pasugong.
0: Kalayo ka, maabot din siya din sa kuwan, sa pantukan.
1: Lagan mo ni matagod.
0: Ay, wala na gini na si Alvin, lagan.
1: Ano na lang siya, baigong diri.
0: Alak ka.
1: Ben! Alvin, pari Alvin!
0: Yan ni Aglawa si Alvin.
2: Ugaya na ko katuod din si mong lugar, eh.
0: Wala ko, makaibukto
2: na. Nasa agon sunahan, no? Sa kuwan, sa pantalan.
0: Wala gawa ka si Alvin. Ben.
1: Matay maskulado, magyapon ka, Ben. Magyapon ka, mausap.
0: Ala, uy, kita kong lawa si Alvin.
1: Kina pa ka, ayam na ko si, Nancy, ako amigo si Alvin.
0: Hello, Alvin, hello.
2: Hi, ma'am.
0: Bayong si Nancy, de ko, si Nancy ko.
2: Oo, oh, nay, hey, hello, Nancy. Ang sa'yo, Nancy Binay, sa'yo man eh.
0: Nancy Beauty. Ayaw naman.
1: Ano siya naman gaon ta? Mga unta kay Rami kayo.
0: Nakasari ka, Alvin?
2: Ah, tagay pasugong.
0: Layuhan mo. Ano dapat lagi ka diri, Alvin?
2: Ah, okay. Magkumigo na ko si Barinards nga. Laag ko nun diri.
0: Ako pangutanan mo ba?
2: Namang ko yung motor, di.
0: Lapo ko yung pangutanan, Bin. Ga-workout ka?
2: Ga-gym jug ko.
0: Banto na kay Rami kayo. Mga takot
2: kayo. Gipislit mo ko din mga kumutiyan.
0: Dave?
1: Ano yung ganyan kong amigo, babes?
0: Babe, ano po nung taka, babe? Mag-workout ka para mudako po rin yung maslil.
1: Bumang ko'y panahon ng taon na workout.
0: Takulan nyo kayo ka, babe. Ay, sige kang kaon.
1: Busy ba ako sagingan?
0: Sige naman kang saging. Sige kang panaging niya. Pag uli, gamay na kayong saging madala.
2: Ma'am Nancy, okay naman siguro po nga lili. Balag lili matso si Parinards, pero kapalo mong po ko, ani nga. Dako po rin kargada.
0: Dako? Ano nang dako nga maglugos ba daw isa?
1: Ayan po, bulabuga, maulaw po, tani po.
0: Hindi mo na bulabog na nga tubag, ramang ko siya pangutana, be.
1: Tari Alvin, unya ba? Shatting ta.
2: Shatting?
1: Shatting ta. Babes, uba nila, may sa kong amigo, may inuminom, makakamahubog ko, na makabantay na ko.
2: Sige.
0: Makasama ta mag-shatting, babe.
1: Magplano ko.
0: Sige.
1: Plano ko kay...
0: Ikaw bahala.
1: Ako libre. Kay Shildo God.
2: Sige.
0: Bilin ni Pod kay pangpalit ni mong roll-on.
2: Amutan talaga kay... Shildo mong pugo.
0: Ika niya kang sagingan, babe. Nanimaw mo na kang tango.
1: Ayaw, pag-anak yung maulaw po tao eh. Samantao.
0: Bilin niya na yung mong kwarta niya pangpalit o ka ng roll-on.
1: Ay, taro eh. Kaya magkwarta kay pagkumaldugan mo.
0: Sige.
1: Pag-gabiin na minom ta.
0: Bye-bye, Alvin.
2: Ubalik ko niya, ha?
0: Alvin, bye-bye.
1: Ben, balik din niya, Ben. Grabe naman akong amigo si Alvin. Bibs, matso mag-yapon kayo.
0: Kaya lagi kayo to siya, ay. Tama yun nila po, no? Buraga kaangkaang lagi si Alvin, ay.
1: Dako po ng kargada.
0: Amin na ako si Dak. Amin ako, Dako.
1: Ikaw kabantay ko sa imo. Murag kag kuan kay kang Alvin ba?
0: Dili man, good bit. Nagtanaan, Dako, nabaguhan ako siyang lawas kay Lingin kay mga bukton.
1: Ako di ayon sa mga square.
0: Wala, kagawa pa ni maglawas, bit. Dako na kayo mo ng jacket. Sige na ka sulob ng jacket ng gikan sa sunrise, ay.
1: Medyo nasuya na kuning kalakihan ni
0: kay... Ayaw siya, suya. Ay, dali, bit. Dali, may pagkaksa ko, babe.
1: Tutan ka, Rus. Bye-bye,
0: babe.

0: ubang kaayo.
1: Minulot mo na yung lugar ay mong gidadaan, Dede Parinards.
2: Mabalik ka makainom-dom nga katong nagmay patadrita kanya to.
1: Medyo kalimutan mo, good. Ugoyan mo ko katlaag, good. Antukan, good. Sige.
2: Inom tadiri, kaya kung uyab, daramasuna, nagtungko-tungko dito. Babes, ayaw ko piyansa na pasin doon na yung mga bitin.
3: Okay lang, Ben. Sige, siyat lang muna niyo.
1: Okay naman din mong uyab to. Siyat na dali.
3: Siyat lang mo. Ayaw palagi.
4: Bantay lang si Karon. Pag mahubog na ng luha, bantay lang si Alvin Karon. Maako kaming gabi, Karon Alvin. Maako kaming kaunyang gabi. Hinaot ko nga, mahubog na si Mima. Hubugag yun na si Alvin. Hubugag.
2: Parts, lipaw na mag-o-parts.
4: Ini kita hubung kita.

0: Alipin! Alipin! Psst! Liang sapa?
1: Murang bang dinanit ngechat siya ko, ah.
0: Psst! Alipin, dali! Dali!
2: Si Nancy, kitawag ko.
0: Dali! Kitawag ganit ka. Duman ba? Dali ba?
2: Di na ko ang biya, Andre, isikuan kayo.
0: Isang, natulog naman na.
2: Ganit no, siya magkabatan ni.
0: Kapalo ko ba sa mahubog na si babe? Diigin na maglugos na nagbangon, ugma pa na mga butang. Dali, dali, nakoy pangutahan ka niya. Dali, dali, taki, sayang kayo ang gibayad si aircon. Dali, dali, dali.
2: Dali, tara, tara, tara, giguyod ko nimo.
0: Dali, abdito sa sulod, kay, bugno man kayo.
2: Imo kuyab to ba?
0: Sabi lang ito si Alvin. Ikaw yun, Alvin. Ay, fake up ko sa imo.
2: Nancy, di ko kong respeto sa kong amigo, ha? Di ko may ana.
0: Alvin. Ang respeto, respeto. Oh, respeto ha po ko.
2: Respeto, pito. Ang mga ganito.
0: Kinalagay natin ka din, Ricky, para respetoon po ko di mo.
2: Saan ba niya gusto ni mo?
0: Saan ka? Huwag ka kasabot sa kwa pasabot.
2: Ang sa ganino?
0: Ikanali.
2: Hindi pa maakang guni mo kung nabil.
0: Para di kakatubang. Ayaw naman. Dagat pa kita istorya. Tara, Arvin.
2: Kuyawan niyo. Mura mang gaganang.
0: Maghubon ako. Ang gaga. Tara.
2: Uy, balik. Sulubo yung maghubo. Mang kadri.
0: Pag-ako sa Arvin. Mag-ako sa...
2: Ginoo ko.
0: Okay lang. Salamat sa iyo, Arvin. Grabing six packs. Mang yun ni. Uy,
2: matintal ko. Ano
0: yan? Dali, Arvin.
2: Ikaw ba? Nilampos yung kasi mong tumong.
0: Salamat kay Alvi. Murag na. Nahuwasan yung ko. Ay, ako may nahuwasan sa kahubog ninyo.
2: Eh, ikaw ba?
0: Salamat kay Alvin, ha? Murag...

0: system. Adlaw-adlaw lang doon eh. Gusto ka nila magkabalo kong amigo.
1: Pwede na. Ay, nagsabak eh.
0: Yeah, gusto ka nga. Kung wala na rin si akong amigo nga umuuyab na si Nards, adlaw-adlaw lang ka.
1: Okay mo kang adlaw-adlaw. Mapugos na lang yung kung sugot permintin si mo, Alvin. Kano sa'yo magkababalik?
0: Mubalik ko karong sunod simana.
1: Kanugay pa man. Imo ka adlaw-adlaw niya. Sunod simana. Imo mamputang paantuson, Alvin.
0: Sige lang.
1: Pahikap sa simong tiyan di. Grabe ka formado sa six packs. Burok kag buktun. Ay, grabe. Alvin.
2: Babs.
1: Babe! Naman siya mga pati naman ni mong suka niya. Naman siya naman na.
2: Nain na sa kong pamati. Ay, mura nang ita kong buong naong tubig.
1: Ay, tara. Magkuha ko, nara.
2: Nang over ko.
1: Nara.
2: Ino mo na ko.
1: Kaluoy sa kong babe. Grabe laway ng tulo. Ay, tapoy pa siya na imong inagihan sa imong.
2: Yun na pang... Nalimaho, magka-im na nun nga magka-mainom.
1: Ako nung nag-hipos ang niyong ipang-inom. Ako yung nag-hipos, oy.
2: Imoto na
1: ko
2: yung manughan, be. Nalimaho, magka-im na nun.
1: Pangilang mo sa siguro dito, babe. Ikaw mong good ang bahot. Imong ilong ba doon lang kaayo.
2: Alvin, my friend.
0: Anards?
2: Ikaw mo rin wala ka mahubog man. Hubog kayo ko, may bangaw, eh.
0: Nahubog ka kay sagusagol may mong inom. Pag humanin mong inom sa heart mo, magitulakan mo ni mong RH.
1: Dali! Gusto ka na mula siya, Alvin, ay. Basta na yung inom, iyagin hot doon.
2: Mangulita kay... Tara na,
1: tara na.
3: Usa ako, kahuham tong ulitaw.
1: Unsa nga ni, oy? Na-addict na dyan ko siya, ay. Kapangita naman ko ni Alvin, ani. Nagpangita na ko sa six-packs, ani. Lami man gito si Alvin, formado kayo. Ang buktun, ang biceps, ang triceps. O gayahang hawak ko. Lami ko. Asa na si Alvin, walang kasi ni TX Crown, ay. Kanus, bukwa ko, bukatila. Asa naman si Alvin, uy? Alvin, pakita! Kagimingaw na po ni mo, Alvin!
0: Maring ganit ka, Ogtia Daria. Man atong gabi una tumurag magpangita naman ko ni Alvin. Kining amigo sa kuang uyab ba? O diyo ko pugo maring Erika o Tedaria kay gi... Grabe ang nang lawas yun. Murag si Arnold. Akatong kumbidas komando ba?
4: Ayaw ba?
0: O sa kaadlaw ane, ni ulit na po si Alvin. Basta kayo diyo ko pugo sa kong gibati maring Erika. Uy! Takmagan ginagod na sa dadayon maring Erika. Huwag mo ni nahitabo.

0: Bin.
1: Oh, yatag na ko sa imong tanan, ha?
0: Thank you kaayo, Bin.
1: Tama na siguro nung itong imuhat. Abinay mo, Nancy. Makonsensya ko sa kong amigo na kong si Nards ba?
0: Dili, lagi ka makonsensya. Kamalo ka, Bin, na ko istorya ni Mua.
1: Unsa man ka na?
0: Nainlam na ko kay ko si Mua, Alvin, oy.
1: Unsa? Nainlam ka sa kuwa?
0: Pangita natin ka, Parminti. Ikaw na akong manaunaan, Parminti, Alvin.
1: Ano saan mo ni mong uyab? Ngayon mo nga si Nards, bihaan mo. O, di na ako kayang mabuhato na, oy.
0: Kapalo ka, Alvin.
1: Migo ko na ako na si Nards. Ikaw gusto masakita na siya. Saan taong ka, Nancy?
0: Kapalo ka, Alvin. Kapalo ka, kung ikaw lang ako ang yun nauna, Parminti.
1: Nihilak ka?
0: Kaya kayo na ako ikamyo sa karparanin mo. Huwag mo sugot ka ako siyang biyaan.
1: Saan ka lang singo at amang kagitintal? Ano nga naman yung mag-ibati na ko?
0: Lami kayo mo mga panlawas.
1: Mura din na yung mag-ipangita, lami.
0: Ay, ano mo din ang life?
1: Anong ako man yung pilihon nga naman na si Richard?
0: Ay, hindi ko na Richard. Ako na pong gayatog diyan. Medyo
1: na
0: ko
1: na si Ali, na si Ali.
0: Si Ali? Ay, sus, gabi mo na si Ali.
1: O si Rostom dahi.
0: Saan ka si Rostom?
1: Napagay si Junji, saktog barug.
0: Ay, dili ko nila. Wala ko kauyot sa'yo. Mukha lang ko, Alvin.
1: Kang Philip.
0: Ay, si Philip. Ay, lahat man ang lakaw. Matakilin-takilin.
2: Ayaw na ma.
1: Ay, Nancy. Karuhon, taga, ha?
0: Tinood, Alvin.
1: Sa tinood lang. Seryoso. Paro pagka-istorya, Nancy.
0: Seryoso dyan ko, Alvin.
1: Anya, huwag mo ko'y gusto ni mo. Huwag ko'y gusto ni mo.
0: Sakita, Alvin.
1: Ayok, ikaw ano yung kasi-kasi sa kuwa, iduot kayo. Huwag ko'y gusto ni mo.
0: Ayaw ba, Alvin?
1: Isa pa ako, raman kang ipatughan tungod kay.
0: Lagi ka manulti, Alvin, ay.
1: Ipatughan ka rin ka tungod kay. Gusto ka ni mo. Kaya karoon, mainlam din yung kasi kung saman.
0: Lagi ka, Alvin, mo.
1: Ayo paghilak.
0: Ako na gusto ko ko ni mo. Kita pangita ta kanya akra.
1: Gusto lagi ko ni mo. Ano mo koy gusto ni mo?
2: Ayo di ba?
0: Hindi ba Alvin bastos kay kanti do mo ba?
1: Kundi ko ni mo undangan an siya.
0: Ay, Alvin.
1: Kundi ko ni mo undangan.
0: Alvin.
1: Sumbong ta ka sa kong amigo nga si Nars.
0: Unsa?
1: Sumbong ta ka.
0: Itistige. Kung usilog magsugot siya o mutuo sa ni mo ha.
1: Tuod, no?
0: Eh, kung matuo siya ni mo, daog ka. Pero kung sabili siya matuo, amot ni mo.
1: Kasi ako pa na yung mahimong daotan na yung grakihan, eh.
0: Alvin, amito. Alvin, amito. Lodan na kami.
1: Uy!
2: Ayaw!
1: Ginoo po. Ayaw, baglo.

0: gihatag siya ang tanan. Ako naging gihurot, wa naging nabilin sa kong anong wa mong giyapo ipikto. Nga ano mang ka-Alvin, unsa pa man akong ipakita sa imo para magustuhan kung ni mo Alvin. Nibilangkan naman kung nakita naman ang mga petals sa mga bumbil. Giyapin na gitong tunok sa rosa. Unsa man ako kung ang ipakita pa para magustuhan kung ni mo Alvin.
1: Moto, maring Erika, o tiya dari akong kasanatian sa gugba. Ambot ina unsak ko? Sa din nakita na ko si Alvin nga, fall in love ang kaay ko maring Erika, o tiya dari ya. Yata, dagun ako diya kaniya ang tanan-tanan, lakip ako ang bagababae. Nagtuo ko bago iya ko magustuhan, kaya kung magustuhan ko niya, andam ginakumbiyaan si Nards. Apan sa kuhay day Erika ako mga gipangandoy akong yunauna tungod kay giabog naman ako ni Alvin. Kada mga panahon na maring Erika o Diyadariya, wala gini balik si Alvin na rispantukan. Dito na gusto nag-stay sa igpasugong. Ibati ko kamingaw niya. O sa panahon nga mulabing-labing si Nard sa kuha kong uyab, wala siya kuy gana maring Erika. Ambot, oy. Kung ako ikaw, kung kamo ako, maring Erika o Diyadariya, sabi angay kong buhaton. Sundan ko ba si Alvin sa ipasug? O biyaan ko na lang ba ni si Nards? Kaya wala mo ko'y gugman niha niya. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo si Nancy.

0: mo kato mga maring ato ang gibasa nga kaagi sa usa ka letter sender nato nga si Nancy. Mga maring na in love siya sa amigo sa iyahang hinigugma. Onya nakuha ginya ang iyahang mga buot og tinguha mga maring. Nga gitilawan niya si Kuan, giyahang gi Kuan niya Mary. Yang gipadudo sa uyab ang amigo sa iyahang uyab nga kining si Alvin. Onya nasundan pa kani mga maring sa makadagan pang higayon tiya Daria. Onya pagkahuman si Alvin naga pakuan na po siya.
1: Nakunsa na patara.
0: Nagpatara na po siya.
1: Mura
0: na po siya kabaw nga gipatungan ng mga tabo na ang iyang buko-buko.
1: Gusto man po siya mutilaw o karampit.
0: But anyway,
1: para po si Alvin.
0: Iunahan ginin si Alvin. Yung kalalaki ko si Alvin. Okay, yes. Po siya. Bahala ko. May muha sa
1: Kuan. Si Alvin.
0: Naaramang gihapon niya akong pamitay. Yung moto, si Nancy, ingon na siya nga, higugma ko si mo, Alvin. So si Alvin, kaya wala yung mahigugma siya, hadi ay.
1: Pero si Alvin, wala siya mahigugma, pero sige siya tilaw.
0: Sige siya tilaw.
1: Sige siya reklamo, dili ko.
0: Pero sige na lang.
1: Ay! Kalamihan eh, kini pa, grasya na, dilian.
0: Ano saan mo ta makasugat, ana, oy?
1: Ayun,
0: saan
1: ka
0: diri
1: sa
0: Lunar
1: Building?
0: Saka
1: diri. Yes! Okay naman sa mga outing, Sam?
0: Oo. Sa inyo, mag-comment mga maring sa tuwang pagkating ibasa. Ipadangat ko na sa tuwang... Nga to lang akong duster, yes. Maring.
1: Kung saan nila magkatambag kang Alvin. Ay, kang Nancy.
0: Hala, i-text na sa tuwang text line 0966-3069-5610. O di pa ka mag-comment sa tuwang live karon sa Facebook. XFM 107.1. Live na karon sa Facebook. I-comment ang iyohang mga tambag kang Nancy. O diri ang sub sa XFM sa Jensan. Natay live karon din sa Facebook. Comment po mo diha mga maring.
1: Yes. Pag-comment mo ko sa mga tambag ninyo kang Nancy. Ngayon sa man si Nancy. Oy nga. May mamili man ay gwapo glawas.
0: Kinato ang gibasa nga kausuwat kaagi mga higala. Hatod ni kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga makabaton taga piskay nga pamanit, hayag daw sa amugaway nga pamanit daw sama sa bye-bye sa Boracay. Puti kaayo. Magnusnos na mga higala og Clear Skin Beauty Soap.
1: Makagwapa gina siya maring.
0: O sa pamanipilihan ng beauty na ito di ayaw.
1: Makahayag pa yun sa imo ang mga face.
0: Mga bad radicals, yes. Go outside. Sa mga pagbalik ito tiya Daria, itong taga-apagtagad ang ilang mga tambag. O syempre ito ang tambag, diri alang sa XFM.
1: Exciting!
2: Ayo! Ayo!
3: Si pangayo eh, naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Hoy, kaplodi, bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more?
4: Mga katupa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Tia, Sakel, Mawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinyo Village, Patina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, imong baon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Dim na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Well, mga maring, balik ta sa tuang panag-uban diri agyapon sa imuhang Gipanga ka istasyon. Yes. Siyempre, kini ang programa nga tuang gipaminaw na sa kadaghanan mga higala. Kini ang?
7: Kung ikaw, ako.
6: Kung ako, ikaw. Yes. Mga higala, atong oras, alas 11:46 na sa buntag. Siyempre, kining oras sa hatod sab ka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ang pampalig-on sa tuang immune system. O, kung dililig-on ang imong immune system, dapat lig-on ang imuhang
7: tuhod.
6: Para makasugakod,
7: mag Santon
6: plus gold. Yes. Santan plus gold, mga higala, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Doon ay sangkap ng mangosteen, doon ay pag-isa malungga, yes, garlic, espirulina, o... Santan plus gold, mga higala, kablod, busy ka, kapatid, darin ako'y kailabang. Ang iyong edad, no, kay hapit na mag-80.
7: Uy, tigulang na dahil na.
6: Ang purma niya, mora na gapon sa 50.
7: So, okay. Sa'yo ginatumar niya?
6: Di, ako ano, wala sa'yo ginatumar ka niya.
7: Wala
6: ginatumar
7: pa.
6: Niya kay tag-usa kalusok nga luya matagbunt. Aluya ka lang, ahos, matagbuntag. Niya kay, sa pila ka tuig, mugito yung nakaudili. Wala sa mga high blood, di, sa diabetes.
7: Sa mga gito
6: yung mga gibati. So, karon kay na, ni mahal naman ang ahos, maring.
7: Uy?
6: Na problema sa katong ni mahal ang ahos. Saan ko naman yung Bombay? Yan, siguro akong tumaron. Sus, may gano'y kaya nakabalo siya nga na Santon plus gold. Nga doon ay sangkap nga ahos.
7: Uy! Nga, mo na yung ginagamit ka ron?
6: Mo na ginagamit niya, mas brato.
7: Oo, giliayin na. Siya niya kompleto pag yun og sangkap.
6: Gilil ang kay ahos, doon na pag isa'y kamunggay.
7: Espirulina.
6: Og ampalaya. Di mo na kagalaw. Uy!
7: Yan ang giliayin na.
6: Healthy kaayo, yes, Marin.
7: Kantong na ay mga bukol-bukol, goiter, mayuma.
6: Mo
7: na yung mga paborito niya, paggangon na sakit.
6: Aba.
7: Opisan pa sa diabetes o high blood.
6: Sakto siya dahil masya marin. Yes.
7: So, busa pa. Ito na yung mga maintenance din ha. O, wala na ilayan ninyo ang gamito ng Santon Gold.
6: O, yan. Mayang papamino dahil kang Keanu Sibial. Diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
7: Yes.
6: Salamat sa inyo ang kanunay nga pagpamati. Mabalin-balhin man akong headset, Maring. Uy. Ani, ana, ato ang tambagan na ito na yung sikuan, Maring. Ato ang letter sender na ito nga si Nancy. Kung doon na nilambag niya, basa ako noon na tiya da riya.
7: Ito na, wala may nanambag.
6: Wala pa niya nanambag.
7: Puro man tila ilang gusto.
6: Tila gani ilang gusto niya.
7: Lagi.
6: Atong tilaan, uy.
7: Atong tilaan, bebe.
6: Saka ang kabuhi ni Kinit nakadungog. Nakadungog sana sa'yo. Sana all man kayo na.
7: Atong na nang tambagan si Nancy. Kaya unsa man ni si Nancy. Mitubag pag si Nancy, oh.
6: Tambagan na to.
7: Ana si Nancy, pandamay ni.
6: Naapil si Nancy.
7: Ikaw din ni Nancy?
6: Tabagan na to na, Maring. Kaya moraga, basig ni Bukal na ron, Maring.
7: Yes.
6: Ang gipaluto, Maring.
7: Basig ang ato ang sabaw nga karon ang manok ron, naglangoy-langoy na yun.
6: Kasi nakakuha na, sagulag kapayas, Maring. Muro
7: yes.
6: Nakabihag.
7: Ano ka ni Maring?
6: Ano na, ikaw na yung unang tambag, Maring.
7: Sige, ako ang itambag ni kan Nancy. Ay, Nancy, ang namino magkakaroon. Tarungan na imuang in love ba na in love ba ka or tawag ng laman lang yan.
6: Basin ka lang, umuwag ka lang, Nancy.
7: Basin, uwag sa iro lang imuwa niya, Nancy. O tinan-an na yung magkanang gugma ang imuwa, ipakita. Pwede gila ni mo ipakita kang Alvin.
6: O niya, pod ka nang kung wala sa may gugmaan ni kang Nards,
7: dapat
6: wala
7: na hinung
6: wala na ipulos yung
7: magsila
6: pa. Wala
7: pagkara kagusto ni Nards, ayaw na dugaya kay ang tao mas
6: maglaom baya magka, na.
7: Magkataas ang panahon, magkadako po ang sakit, ang ngayang matagantaman.
6: Yung magkadako po ang gasto.
7: Yes. Imo pag yung pagkasusuginom niya. Kaya yun si Alvin daw at limpyo.
6: Nakainom na nakakuan pa. Saan naman na, oy?
7: Grabe ni si Alvin.
6: Asa man napita niya, oy?
7: Ayun na lang, Nancy, ha? Nancy, eh. Biliig yun. Kung sa'yo nasa tarong ni mo.
6: Sakto, Marie.
7: Ikaw, Marie, ikaw.
6: Ako, kung namati man nun si Nancy, lahi po kag style Nancy. I feel you. Nakasabot ko siya, ha?
7: Adi ay.
6: Kaya sayo na kung ikaw may gusto magpakuanon. Hindi ka pakuanon.
7: Bani!
6: Musaka biya po di mong high blood diya, Daria.
7: Yes! Kanang, mara kung masako na kapermente, maglagot mo si Alvin kay ihang pugsun.
6: Mugani.
7: Dapat ihang ilaming-lamingon sa usa.
6: Ako po, napoy sayap ni si Alvin. Kaya kung di igin siya, wag yung makapugong. Eh.
7: Gani.
6: Kung di siya, di igin siya. May ba na kuan siya, may maghuyang siya. Kaya pwede siyang.
7: Padako-dako rin din ko siya. Sumani!
6: Sumani!
7: Dali! Masugot lang niya po di ay.
6: Masugot rin ay. Aba, murag ganahan sa ni si Alvin ay.
7: Gani.
6: Murag ni Kitty po na ang iyang tapay.
7: Yan na pa na Dre. Oy, Nancy. Kung magpakita ka, magpangita ka, i-chat lang si Paring Lar. Kay dako, siguro nagbunal.
6: Hello, oy.
7: Si Paring Lar, dako, nagbunal si Paring Lar.
6: May bang bunal kay dako?
7: Si Kuan, naging ano na si Mark Gregory Inirio.
6: Si Mark?
7: O, si Mark Gregory.
6: O, nakita na siguro ni Mark ang kargada ni Paring Lar.
7: Oy, ikaw, Mark, ka, maramara po ikay. Ikaw rin ay nakakita ng bunal ni Kuan, ni Lar.
6: Basin si Mark, siguro may dako o kargada.
7: Yes, basin si Mark.
6: Pasahay na may screenshot niya.
7: Yeah, baby. Para makita ang tinood daw niya, Mark.
6: Pasahay may screenshot. Yes. I want to see the screenshot.
7: I-send Dayan sa group.
6: O, sa group chat.
7: Sa group chat. Dari-dari. Sige daw.
6: Sa main group chat is and
7: yes. Katong 240 ka mga sulod nga tao, ha?
6: Oh, kaya na ka makakita.
7: Yes. O kung sa katinood yun ang anak ko. O, ano na to, Maring?
6: Napa niya?
7: Ha?
6: Napa ibang nga wala mo niya? Napa yung tikaw-tikaw niya?
7: Well, si Mark na may katikaw-tikaw niya rin.
6: Salamat kayo ni Mang Mark sa imang pagtambag, Mark, ha?
7: Ayaw kayo magpagtambag. Nandamay pa si Paring Lar.
6: At ang balikan sa kaagi na ako mo na akong cleavage sa Maring. Uy, na.
7: Taro nga na, Maring. Ako ang cleavage, Maring. Uy, Mark.
6: Marag,
7: lain lagi tingog ay.
6: Lain lagi marin.
7: Sige lang ko. Lain lagi ito tingog ay.
6: Saan mo na? Tutoy na marin.
7: Oo.
6: Abot lagi sa puson.
7: Wala ka na bra marin. Wala ba kung na bra marin mo nahulog kayo?
6: Oo. Oh, napalili ano. Lakaw man ko kaya wa man matubag.
7: Ay.
6: O, si Maring Ganggang Marin. Minaw po siguro si Maring Ganggang ron.
7: Why, naminaw siya? Oh. Happy Mother's Day Day sa mga inahan. Oh. Belated Happy Mother's Day sa tanang inahan.
6: At ito pa rin itibaya ako sa kamayong birthday si Soy Soy.
7: Happy birthday! Si Soy Soy.
6: Birthday sa Oyotar,
7: ang
6: Maring.
7: Oyotar, ang little Oyotar.
6: Kung ang future sa Gabi.
7: Oh. Murag mo na na magdalag listahan sunod.
6: Murag mo na sa mahimong ang CEO sa Gabi Group of Company. Si Soy Soy.
7: Nanay mo substitute.
6: Nanay mo puli sa to ang mga lakan, yes. Maring. Bueno, si Nancy, ato ang suwat kaagi. Nancy, ayaw pag-anak Nancy ba?
7: Di may ka pag-anak sa mga Nancy.
6: Kung kami pita, di ka pa-anak. Labog sa lain na pa-anak ka Nancy.
7: Alvin naman ka, Nancy. Dito? Pwede naman sa mga agon.
6: Pwede kang Elrin. Kang...
7: pwede po kang kuan ka, kang kinsa na, kang Gabi.
6: Kang Jitro, kang Jetro.
7: Jetro, kang Jairo. Pwede
6: kang Jairo. Ayun, nakakinit ka. Di mo ginasikinit ginana ng mga
7: pwede,
6: inana.
7: Pwede po ka, kang Mark Gregory.
6: Pwede po na si Mark Gregory. Di mo alam po na siya.
7: Kuan ba si Mark Gregory? Kanang unisex?
6: Mo ba?
7: Pwede laki, pwede bae.
6: Universal din ang siya.
7: Yes, universal din ang siya.
6: Salak po niya pagka-estudya. Ratsada din ang siya.
7: Ratsada. Kung kwan pa na siya, sa pagkaon pa na all around.
6: Wala, mura na sa eat all you candy ay?
7: Yes, all around yan eh.
6: Mauba. Anyway, kung namati man si Nancy Ron, salamat kay Nancy sa pagpadangat sa imo.
7: Yes, ang, maski mo may kasabot si mong agi nga.
6: Sumat ka agi.
7: Si mong agi din nga mura kinasukusan manig manok.
6: Hantod, puhon, ogma, mga mare, madungog na sa tadriya sa toang programa sa radyo. Siyempre sa mga gusto din mapadangat sila mga suwat kaagi, suwat lang ang limpyo ng papel. O ipadala din sa toang istasyon. O di baka sa mga nakareiyang XFM station nga nabati ninyo ang programa. Yes. Ihatod ang inyong suwat kaagi aron ato ka na mahatagan o pagtagan. Uh-huh. Ako na si Maring Inday, Erika de la Guapa de la Mestesa. Apan di makumpensa ang tungkol kay Mangunay o Silingan.
7: Kaya nga po si Tia Daria, ang inahan sa kanunay yung panaba. Ay, ang iyaan ni Aiza kanunay panaba. Kung higugma ako ninyo nga mas lami ipasahumba o kinilaw. Kaya ako na'y bahala sa imuha mo tilaw.
6: Wala o, yung sapa.
7: Kana lang, patilaw lang.
6: Wala kay mga birthday greeting, ang mga birthday messages di
7: ha? Ako din. Ako rin, di ba yakon na akong sarili, no? Happy birthday to myself. Mm. I love you.
6: Masa ba, last na niyo, napailain.
7: Last na rin yung mula na, pero sa nang tayong napuntahan. Ano
6: po sana ang kwan? Ano po sana ang 5K?
7: Ay, ang po sana. Ito, naluto-luto ng anong chicken dito.
6: Ay. Ano pa si Ilrin, di ganyan. Damay na po daw ang civilian. Daghang kayo salamat mga maring og. Thank you for watching!
7: Thank you!
8: Ayaw ba?
9: Si pangayo eh, naram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
9: Unsa nga sigarilyo?
10: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
9: Hoy, kaplodi, bagay sa imuha more.
10: Kay nga naman.
9: Asa pa more?
11: Mga katupa, exciting!
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskun pa.
7: Ang imong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang amisa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na si, hala, himot ko.
7: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuna na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM. Katropa mo!
1: Una sa 9.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberos at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Peanut Gallery Media Network, inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Mike Defensor naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
2: PNP CIDG. Isinilbe na ang subpoena laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
3: Police sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
2: Paulong Ferdinand Marcos Jr. malugod na tinanggap ang pangulo ng Paraguay sa Malacañang.
3: Sa balitang regional, 200 na kilong amber gris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
2: International, mga katropa, US President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
3: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
2: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, nationwide, nationwide.
2: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nag-added sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan. 88.3 XFM Cebu. 97.9 XFM Davao.
3: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang ang hashtag Martin Luther Fund. Sabing episode, katropa, nilatag po ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umano'ng itinatago ng administrasyon sa pamagitan ng paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
4: Budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Ingog Partylist Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
2: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
3: Hindi na ikinagulat ni dating COMELE Commissioner Rowen Aguanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzon, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na usgado sa oras na umakyat ang reklamo. ang naging pahayag ni Guanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang na mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
3: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senator Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinagpapa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa mga planong kudita para siya ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng pulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
3: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisatin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Patuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Semirecio Natatis Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang maghanap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinipak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang police at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody. Kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang imbestigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan. Lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o muffler registration ordinance na nasabing syudad.
3: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, inihagpo ng National Dairy Authority o NDA, tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
3: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot doon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at papalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stability noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC Commission on Elections na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa may to ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18 Nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City. Balitang regional, katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensan.
6: Hinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: 4 na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
7: Na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Cebalo, Mantique bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayamang ex-sepo Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima. Sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila namalayang nawawala na ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sitio Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital. Ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 Expo Mantica para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: Sa Cotabato, Katropa, mayroon pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng polis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali, XFM Cotabato.
8: Nalansag na polisya ang isang paggawahan ng baril at ginagamit na drug den sa barangay Poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sa anipwersa sa operasyon, ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
3: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya. Mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Edna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pista sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito, nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Na dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office, ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Abada Iskay, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong sospek na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa sospek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis ang sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.

0: Tropang Brian, inaasahan ng pag-asa, tuloy nang hihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
1: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530.

0: Celsius sa Dumagas Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
1: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
0: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng $3 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nanatiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure na tapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta na nuclear capabilities ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kompleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome, pagamat nagawa makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set na nagparin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuloy ang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naganda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
2: XFM News Nationwide.
1: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.

0: Santol Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang kahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang magbibigay sa atin ng sekreto at solusyon sa ating kalusugan.
0: Yeah, sa mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin dyan na lagi nakatabay ha, sa atin po mga programa. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin po ang talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Na-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa? Kumusta mga kababayan? We have a prayer na sa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Bagaman marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ng panahon, Dok, umiinit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon.
1: Grabe, ano?
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, eh, cool down, ha? Mahalaga na may cool down natin ang ating pong sarili, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po mga kaibigan ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha. Kaya kinakailangan meron tayong mga meron tayong pang backup sa atin pong kalusugan, ha. Bukod sa pag-inom ng sapat ang dami ng tubig, sapat na po ang mahinga, pagkain ng mga malusog ng mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, ha. Yung katawang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Kung nutrisyon, ang hanap po ninyo mga kaibigan, at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, ay nandyan yan sa atin pong ultimate trio. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 ay nagbibigay ng mga phytonutrients, nagkakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat selula, bawat organs and system ng atin pong pangangatawan, ha. Kaya yan po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, ha. Produktong tatak, Yes to Health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita, Doc, sa ating pong mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha. Puntahan nyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
1: Oo, at sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail nyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman. Yung tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ibang mga branches natin, at yung ating natriotrad aligned therapy.
0: Yan.
1: O yung famous na hilot-hugpungan, the Wendell Pedreso method. Yan o, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakdang araw, ano. Every Thursday nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
0: Sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gusto pong kumonsulta sa atin pong mga wellness center, punta nyo ang mga wellness clinic po natin. Open po tayo Sunday to Friday Korea, 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo. Ayan, at magbibigay ng mga itong dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate program na nararapat para po sa inyo para so bilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang atin pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng atin pong pangangatawan. Mabili po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic, Doc. Ano? At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin pong mga kababaihan. Diba sa pagunita ng tinatawag na Mother's Day. Ayan. ang mga magigiting, ang mga ilaw ng tahanan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers, ano? Eh, maraming mga problema daw. Maraming mga karamdaman na nakikita tayo, nai-encounter tayo, mga karamdaman ng mga kababaihan, na mahalaga maging aware din. Pati yung mga lalaki dapat. Mm-hmm. Ano? Maging aware tayo, bawat isa sa atin, ano? Women and men, kinakailang maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa. Ano? Mm-hmm. At sa ngayon, pag-uusapan natin itong kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may tuturing na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
1: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, marami siyang distinct biological, hormonal, and reproductive processes na hindi gaya ng lalaki. Sa lalaki, ang pinagdadaanan lang naman natin na adjustments, yung adolescence, di ba? Tapos yung iba nagpapatuli, circumcision. Pero after that, hindi na masyadong meron pong lalaking ano.
0: Kumbaga parang yun yung pinaka-highlight ng
1: ng pag-adulthood. Oh, Pero sa babae, hindi . Kasi, just imagine, from stage of puberty, na kung saan magkakaroon na menstruation, yung pregnancy and motherhood, tapos may menopausal pa. Di ba? Lahat yan, meron silang mga pinagdadaanan at ito'y nakaka-influence sa pangkabuang kalusugan across sa kanilang entire lifespan. Ang babae, kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na yung estrogen, di ba? Progesterone, may testosterone din ng isang babae. Oh. Ng testosterone, yan naman yung dominant male hormones. So, cortisol, alam naman natin, stress hormone yan. Yung insulin and thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakaka-apekto yan sa kanilang mood. Yung mga mood swing na pinatawag. Sa mga kalalakihan, bihira ako makarinig ng mood swing na term.
0: Bihira ang moody. So, pag ikaw ay isang lalaki at moody ka, para kang binabae daw.
1: Sabihin sa'yo, may regla.
0: May dalaw kaya.
1: May dalaw ka ba? Ayan. So, sa babae talaga ganun. Common po yun. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight, fertility issues, sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan nag-experience ng sleep problem, yung pagtulog. Problema sa tibay ng buto, kalusugan ng puso, kalusugan ng balat, at yung energy level.
0: Speaking of weight, Doc, pansinin nyo ha, kahit mga artista, kahit gaano kaganda yung katawan nila, once na nagbuntis yan, nagkakaroon talaga ng pagbabago sa kanilang timbang.
1: Marami akong mga nakita mga celebrity dati na nung bata pa sila talagang, kumbaga masabi mo, wow, perfect. Pero ngayon, pagpakita mo sila ngayon, 20 years ago, 20 years after, talagang iba yung kanilang
0: form. Iba yung impact, kumbaga.
1: Iba. So, at isa pa dyan, yung differential disease presentation. Ibig sabihin, iba yung tama ng sakit sa kanila, iba yung pinakikita. For example, marami mga sakit na nakaka-apekto sa babae, ang masigit na marami kesa sa mga kalalakihan. At saka yung epekto, yung tama sa kanila, minsan mas malala compare mo sa mga lalaki. Example niya, yung mga babae, yung 50% ng stroke, na-misdiagnose sila. At saka yung heart attack symptoms, minsan iba doon sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan. So, yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases, yung mga mental health condition, gaya ng depression. Mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan. Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
0: Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap panuhin, mahirap unawain ang mga babae. Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
1: Kaya sa Bible, di ba, nakalagay, with regards sa mga kalalakihan na alagaan ng kanilang asawa na gaya ng mababasagin.
0: Tama.
1: Kasi talagang ganun sila
0: fragile.
1: Fragile.
0: Kung tawagin. Ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
1: Linawin ko lang, baka yung mga umaga woman power advocate, baka ma-misinterpret yung sinasabi natin. Hindi po ganun ha. Hindi namin sinasabing mahina ang mga babae. Mm. Pero by science and data, eh, kumbaga parang medyo bilang babae, parang kinakailangan mas maingat ka.
0: Hindi naman, hindi sa pagde-debase sa mga kababaihan. Pero in reality talaga, meron talagang merong kinakailangan na pag-iingat para sa kanila na usually hindi mo yun pwedeng or hindi siya applicable para sa mga kalalakihan.
1: Yes, totoo yan. Siguro, alam mo, as naniniwala sa Bible, I believe na yung mga kalalakihan talaga well-designed sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto eh. Doon sa tatag ng buto eh. Oh. Mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga sila yung nakadesenyo na magtrabaho ng mga
0: trabaho.
1: Yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
0: Help meet.
1: Katuwang. Kaya balik, pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang. Na may opportunity naman na iba, tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko ha, yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, alam mo, yung mga teacher, na mga nanay, yung asawa, hindi pwede umalis. Kasi, teacher nga naman, karamihan na ganun, ibang usapan yun. Pinag-uusapan natin.
0: Case to case basis.
1: Yan. Yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
0: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
1: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease.
0: Yan,
1: Kasi yun yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Isipin natin, heart disease, baka sa mga lalaki, kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki, walang, minsan walang pakialam sa kinakain, basta parang ganun yung impression sa lalaki, parang matibay. So, isipin natin, mostly, mga kalalakihan, pwedeng heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan. Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Unlike sa lalaki, katulad halimbawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Yung iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Yung iba naman may mga jaw pain. Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaaring ikaw ay may problema sa puso. At nakaka-apekto ito sa isa sa limang babae sa buong mundo. At frequently, undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Oo, kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod, na hindi nyo maipaliwanag, magpa-check up na agad kayo. Kasi nga, iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. At ang pinakang mataas na risk dito sa pagdevelop ng heart disease, based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun yung bantayan po ninyo. Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din, pero
0: bihirang-bihira.
1: So itong breast cancer, common ito na cancer na tumutubo sa mga kababaihan. Marami naman dahil lang ito. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila. So, another advantage ng lalaki. Diba? Na yung mga babae, syempre sila yung commonly nasa at risk of developing breast cancer. Oh, another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues. Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your with the cleanliness, yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa usapang na yung mga lalaki pag sila ay may urge, sexual urge. Syempre lalaki ka, di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw, hindi man lang naligo, hindi man lang ang trabaho mekaniko.
0: Nako, ayan na nga.
1: So, yung babae ang kawawa. Kaya ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female, nagde-develop sa cervix ng isang babae. Parte ho ng uterus yung cervix na tinatawag. At ito ay nanganganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus, HPV. Na commonly sexually transmitted yan. Mm-hmm. Okay? Ang kagandahan nito, ang HPV, pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Ha? Yan, yan yung mga common issues sa mga kababaihan. Then next yung polycystic ovary syndrome because hormonal pa rin yan. Di ba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasamang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka naglo-lose weight, baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng ano eh, ng PCOS, yung weight gain, acne, and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors na pagkakakilala ng taong may PCOS.
0: Oo.
1: O yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
0: uterus.
1: Yung pagkakaroon ng fibroids, di ba?
0: Mga myoma.
1: Oh, myoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mo ha, bakit daw madalas ang babae ang nagkakaroon ng UTI? Kasi yung structure ng ano ng genital organ ng babae.
0: Oh, my God.
1: Eh mas prone sa infection. Di ba? Yung lalaki may tubo pa daw eh.
0: Oo nga.
1: Na-imagine yung ibig kong sabihin.
0: Tama daw.
1: Oo, kumbaga, yun yung isang paliwanag ng mga eksperto dyan. Ano. So, doon pa lang, medyo dihado na sila pagdating sa structural. Ano. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection, like UTI, ganyan. And kasama na dyan yung problema na kadalasan, maaga pa lang nararamdaman na nila yung problema sa menstruation. Especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang, may mga ganyan eh. Di ba? Tapos yung iba, nagkakaroon ng menorrhagia, yung pag sila, matindi yung bleeding nila, no? So another issue, mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko, ang babae kasi, bukod sa mas less dense ang kanilang bone, eh sila pa yung nagbubuntis.
0: Tama.
1: So pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, siyempre gagawin yung baby sa sinapupunan mo. So saan kukunin yung resources to make that small person inside your womb? Sa iyo kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya nga, di ba yung mga iba, nagbubuntis sila taon-taon. Ano nangyayari sa kanila? Ang bilis silang tumanda. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan, nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, tawag nga nilang termino niya, nalulusyang. Pero,
2: XFM

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, papaligon sa inyong lawas. Dabi na ka ng panahon na nga. Medyo init ang panahon. Diligid medyo. Init jud ang panahon. Nga mo'y resulta nga dali kitang mataptan sa nagkadal na yung sakit tungod kay the more init ang palibot, the more nga mas paspas mag-generate ang bacteria. Bacteria die. Bacteria o viruses, mga katropa, no? And make sure to protect yourself every day kay kining masakita ang dali ra maapektuhan nga to mga trabaho, mga gingbuhaton, lain pa na to mga responsibilidad sa atong kinabuhi. Well, make sure to choose the right partner on your daily routine. Choose Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ito ang produkto, mapalit kini sa nagkadayang butika nationwide. Ilabi na sa ito ang mga online platform. Anaadihan nga ito ang produkto, mga katropa mo. And make sure to choose the right partner ha, o choose the right store. Kabasig niya sa lahi mga store, mga adto nun niya. Di dito legit, no? Careful po ta na mga katropa ha. And aside from that, pwede po ta mapalit sa ito ang mga butika nationwide. And yes, we're also available on open ang ito ang physical store, ang ito ang yes to Health Cebu Store, Pharmacy and Clinic, open every day, daily, except lang Saturday. And open that during Sunday, gapahigay tag free consultation and general check-up, mga katropa. So from 9 to 5, ang ato ang ginapahigay ng general check-up. Kung kamo gusto mo makahibaw sa status sa inyong panglawas, well, schedule na this coming Sunday. Nagapahigay yun ta o open magsugod ta na alas 9. So pasayo, mas better. Ana mo, maana ito mga abihon nga mga staff. Dahil na ito ang Doc, si Doc Bernie, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Healthy. Man, ikatropa ha, available ta sa nagkadayang dapit diri sa Pilipinas. Kung diligin nyo makita na, pwede niyo mapalit sa nagkadayang sa anapon sa to sa online store, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
5: Ako, giming on kay Kunin.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, giming on na nimo.
0: Sakit.
6: Diba, give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
0: Adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw nga.
0: X-Rated.
2: Morris!
8: Unya, ganon. Pahilag

in the afternoon. That was Don't Give Up On Us, Baby. But David Zong. Oh, kanta gina siya. Hello, may hapon. Welcome sa programang X-Rated. Of course, ang inyong kauban na po hangtod alas tres karo nga adlawang adlang Lunes. This is your DJ Reyna Chinita. Uh-huh. It's me again, Visayas Mindanao. Mga katropa, hangtod alas tres na.

Unsa liwi? Okay na mo di ha? Init na ba kayong panahon ng pag-inom jud mo og dagang tubig ha? Make sure stay hydrated gyud taron. Kay lisod kaayog maughan ka. Man, lisod kaayod. Kasi kay maughan, yung mura hinom ng mga liki. Ang dapat dili maliki. Oy, make sure ha, nga daghan mong nainom tubig and of course, nakainom mo sa inyo ang mga vitamins, labi na para sa ato ang para sa kuha, diba? Always protected from against viruses and diseases. Santhone Vitamin C, mga katropa. Magpapaminaw, karon sa laing dapit pagin sa ato ang maabtan ng pagsibya sa ato ang programa karon. Labi na kamadunggan ta, Visayas, Mindanao. Ililam din sa Cebu. Diya sa Mindanao, madunggan sa Bukidnon, Davao, Mati, Zamboanga, Cotabato. Ha pa man to ha? Basta madunggan na diya. Oy, comment daw mo, babe. O, comment daw mo diya. Asa ko madunggan.

Leo na to, i-asa inyong mga chika din. Kung asa mo na minaw ka. Jupiter Similiano, Jupiter Similiano, sa TikTok daw siya na minaw. Ayan. Ang tawa po kayo sa Facebook Live. Uy, para na po itawa ditong Facebook Live. Napuros na mo sa TikTok. Oh, sa mga nangutan ng ano, wala akong nag-live. Ganyan, busy kayo ganyan na. Ako ginapang-arrange. Bila dyan ba kaya sa kong power? Oh, sige lang, good. Anak, manggid na. Good. Padong na tamadato. Masige, tayo ka-busy. Porta na lang magikulang na ako, Ani Roy. Don DJ RC Guapa, shoutout me diri sa Highway 23 gas station. DJ RC Matsalam, God bless. Yan si Richard Gomez, pero lilang spelling niya kay Richard niya kay R-E. Kanang R-R-E Richard din, di Richard R-E man. So Richard Gomez, may na lang kay tama ang spelling sa imong Gomez, no? Ay, pero mas lamig doon ang pinangga taing yung pa ni Allen. Manhapon kay Angie Remo. Mura ganiya pag ginis itong programa na anan siya daan. Randy Santisas, of course. May pagpaminaw, di mo din ha. Always you can listening. Diligid ka masipiat, Randy. Ay, mo ganyang idol kay Gita Kagyod. Dapat katropa di ayun din. Nasipiat si DJ. Dapat dili daw kuan. Dili daw idol. Dapat to ang chingita. Ano lang, istasyon, uy? Pasara DJ from Dinagat Island. Uy, ingro ba nino trabagyo ng mga dagat do diha kay Dinagat man. Sige lang. Ana bitaw ko sa inyo ha. Oh, na si chat na ko diri sa kuan sa ko ang IG. DJ, wala ka nag live sa TikTok. Ano ko nga busy kay ko diri day oy. Pwede ka mo trabaho ani akong gibuhat ron para maka live ko. Oh. Tugro mo og kanang kuan ay tugro mo dili sigira ko pakyo. Lai pa ato di ay no. Lai na po nga adlaw Lunes. Lai na pud nga storya nga atong madunggan sa tong programang X-rated. Tatangin niya taod-taod ka tropa ha kay di naman ako ni Dugayon kay kung Dugayon ako ni malin pala mag istasyon. Joke lang, walang ganon chinita oy. Hindi ka maganyan ganyan. Nabigay may hapon sa inyo Jonathan Mamites. May hapon sa inyo ha diha. Pasa rin ito na abot sa 116, oy. Ibingaw, ganyan mo na ako. Basta atagin niya itong X-rated drama, oy niya. Relatable kay ni oy. Niya mo kanta na ikog, ang inyong baboy sa inyong sino. Huwag na, mukit-kit sa... Aw. Yung lakay ko. Basta na, naniuturon mo. Doon niya makasabaan ko nga no, nung inana akong ginakanta on air. Di kay relatable mangguna nga to ang X-rated drama na minaw ko ganiya ba na kayong ko nga. Daghan siya kong silingan ginaanay sa una ay magsigig pamutag baboy niya doos tong karanama. Try lang, ay. At rin kalmahan na nga itong ibati din niya. Shout out DJ from Kalina. Hello, Luyanong look-alike. Oh. Diba, Luyanong na daw ko. Ana si Christian. Huwag niyo akong ganahan kay Christian. Hindi ka mailad-ilad. Diyo ko ano niyang inyong ko. Luyanong, Win-Win Marquez. Muto, osay ko. Bila na may kasikasing ni Chinita. Ina, no, kung guwapa to. Ano ko, eh. Request kong nandito ako. Ikan kay Jonathan. Shout out DJ from Cavite. Hello po, Happy Mother's Day. Ikan kay Patrick Lee. Thank you. Ayan, kanta ko ha. Nandito ako. Umiibig sa'yo. Ayan! Mo ba itong kanta? Hindi ko sure ha, pero same-same. Feel na ko muna yung request ni Jonathan. Pero sure ko. Shout out from Kapatagan, Digos City. Davao del Sur, gikan kay Idol ng Bayan. DJ! Kung mamatay ang buta, buta pa ba gihapon yang kala? Depende kay basig na yung ophthalmologist dito. Hello DJ, gikan kay GR Caddy. Shout out from Marikina.
Ayan po. Shout out watching from Dumaguete City. Von and Kareel. Sir or Kareel? Oh, sorry kayo sa kayo. Hindi ko kabasa sa inyong mga pangalan kay Manjo. Last word siya ay, kisa pa naghimayawan ninyong mga pangalan. Uy, kamo po mga ginikanan sa board. Kanang, ayaw sa buong hemo og name nga kanang, last word basahon, oy! Ay, pero kinamang ako bisag ako, inahan ko, ganahan siya kung nandot kayo nga name sa akong anak. Pero ay po nang last word kay, hala, hindi lang ba, kamo ang manawag sa inyong anak, no?

A zipper. Ayan! Diba? Shoutout from Cavite. Gikan kay Jerome, nga kay Aru. Hello po. Do you believe in love at first sight or should I walk by again? Tano sa mani si Emily. Uy, giblock ko naman. Inala, masadidire. Ayan! Saan ang tawad mo, oy? Ay. AJ, guwapa mo so. Filter na rin siya, sir. Sobraan magani ni ato ni kuan gamay bi kay murag makaingon na sila guwapa jud di kita tama ra gid akong kagwapa sir oi sa tinan dili po kay tantong guwapa dili po kay ingong guwapa kaayo basta na ara po kay kapanghamo oo di pa dingo nga wala tay beauty dinhi basta ako na ako ana. Ano na siya ng filter? Ay, pagkapahit nag-filter din rin. Ay, sa makaangay lang ko ng filter? Huwa kaangay ang filter sa inyo. Bahala. Anyway, hello po sa inyo ha. Diyan sa laing-laing dapit o laing-laing stasyon. Diyan sa may Davao City, KJ underscore 20. Mabadunggan ta ka dirun, mabadunggan ko dira karon ha. Siya may 97.9 Davao Katropa Majid Digital. Ano ba yung FX ba? Ay, FX. Alam, salamat ni DJ Dres. Sige na, pangita sa FX. Ano ba kayo tuntun asa yung FX? May papaminaw sa inyo diyan sa Agusan del Sur po. Madunggan ko diha sa may San Francisco Mart. Si Pevi. Diha sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ayan. Hello, ma. May hapon. Gikin kay Charlene. May hapon sa diha. Bililiyo sa nako diha akong comment section sa Facebook Live. Kaya ba sa inyo? Huwag ka nang, unsa ba ni tawag? Ani, anong, naghana sa diha ba niya? Mangluod na niya. Shoutout DJ Reyna. Gikin kay DJ. Ouch! Inaano yung pangalan, sir? Dili, sure na getting out? Shoutout kay DJ Ouch! Kay Kausapin. Good afternoon, DJ. So pretty and sexy. O ganunod sa tingaw ulami on. Watching for City o Makubat Dos. Barangay Maglahas. Willi Hermos and Negros. Oriental. Sure, good. Lami anjog ka, good. Oo, good afternoon. Oh, di ko di basahon na ni isa kay nakulaan anin niya nga tao. Ka-sexy ba o? Gikan kay Diancela A. Emperado. Nalimta naman ang gihulngan. Di ba limta na pagkait na human minds? Grabe po si Mads. Uy, pwede katunga asa ko kayo pang-announce. Oh, di ba Gual Mads? Ani, ana. Shout out diya siya may 92.9 gihulngan. May papaminaw sa inyo ha din na ha? Liliyas ako sa live. Uy, kay kaning ang kuang suot ra ba rin? Kay gapo ra ba kay atake akong suot rin? Hindi na ko ganahin mo sa link ani. Kinara ni sa ako ang TikTok. Shoutout DJ Kinipawan to Davao! Grabe. Mauwaw di kong maabot ni sa Davao. Ay, Kinipawan ni ako ang pagsibya. Baka ako mga kaparentihan o mga kahigalaan dito na. Ako namang istorya dito nga akong trabaho. Ano akong trabaho dito sa Cebu kaya nakaminyo na akong afang. Pero ang saon naman, oy. Hello, I love you, DJ from Surigao City. May nalang, oy, makadawat in taong kong I love you. Ano akong mga suking tigpaminawan. Salamat kasi inyong pag I love you sa kuwa ay nakahuna-huna sa taon mo, no? Puri-puya. Single pa ka, DJ? Oh, depende sa nangutan, ha? Kung ano. Ala, si Andre. Wala katugno. Kasi pag-atugno, sa naka-off mong aircon. DJ watching here from Midsayap, North Cotabato. Grabe. Hello sa inyo, ha? Doon na. May pagpaminaw. Sa banwa na ako diya sa North Cotabato. Shout out DJ Marvin Rosales na tulog from New Bataan, Davao de Oro. Ana si Jonathan, pwede. Di man mamansin paghuwat. Oy! Kani mga nagpa-shoutout na ako. Baka sabot mo ko niyo ma-shoutout. Pero, uy, kunagahan kayo mo diyan. Di mo na ako na maakutan. Pero isa lang ginako ikasiguro niyo maningkamot. Ay, napag-apura. Oy, kay isa ra kong Simon. Shoutout sa Tagum City. Diya sa 107.1 XFM Tagum. 95.9 General Santos City. 92.9 Gihulngan. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. Ara po de madunggan sa 99.5 XFM Zamboanga.

Shout out sa kanun family. Miss Aris, hello. Pa-shout out kay Clarence Advent. Advento kay Sara Mayligo sa isa ka bulan. Importante, magkatilaw siya o basa. Inugdahang tubig, ha? May hapon sa ato mga katropa na sa lang dapit. Visayas, Mindanao. Manungan ko Visayas, Mindanao. Munang gituyo, gini, arundaghan na tamalipay paghahapon, oe. Mula, imari na nga, kuay. Tawag ani, maira ba niya? Init kayo niya. Natin paminawan ng mga palami ka ng problema sa tao niya. Kita ba ya? Best inhiman tayo ba ya? Ta hello, Abs! O, palangga kayo na ko ni si Abs. Siman man ni si Abs. O, may nga ba nga? Ah, palangga din mong siman. Kaya ganagay. Palangga na ko ni. Kaso kayo pala pagsugod na ko ni TikTok na ni siya daan. Sa mga naminaw, karoon palihog kong follow and like sa ito ang Facebook page. DJ, ano, asan si DJ Reyna Chinita? XFM Cebu 88.3, paki-follow and like so para po updated mo ba? Ati Gladys og Roland sa Miller. Sa Miller, asa nga Miller? Oy, kanang Miller diri sa kuan, Cebu? Oo, salamat sa pagpaminaw sa inyo, ha? Koy, wala lang, ganahan sa ko diri magyaw-yaw. Agnes, hello po. Pa-shout DJ Palihog from Camotes Island. Share pod mo, oy. O sabi, oh, share daw lagi daw. Ingo ni Kuan, oh, mamina mo ni Kuan, be address. Randy Villa Carlos, thank you, DJ. You're welcome. Yo, Ryan Cacabelos. Mamayutay daw. Grabe sa karayan, no. Ayun, sa'yo pakawawi yung mga silingan o gigsuon niya. Oh, Mount, shout out sa Mount Apo Hikers. Amping mo, peer me. Hello, DJ Reyna. Pasharot ko Joseph Abayon, Makoy Morada of Transcraft Transport Incorporated. Kanduman, gikan kay JR Espinosa. Hello si inyo ha din ha, may pagpaminaw. Miller Hospital na DJ. Uy, sige, bimigpahit din o ganang veggies. Nagaan yung mami din ha. Kanang Andre. Tignan mo ko riyak, good Andre, good. Di ang po bimorder o kanang amuang. Ganahan mig veggies. Oh, ganahan ginis lang veggies. Vegetarian mo yung kauban. DJ Shara from Talisa. Gikin kay Alfred Suriano. Hello po. DJ Reyna, loud and clear mo diri sa simulcast via simulcast. 98.9 XFM San Carlos. Wow! O ganahan po! Hello sa inyo, Hadia San Carlos. Ganahan mo sa kumag... Ay, ganahan sa kumag-aguan. Ay! Ay! Ganun ko masig ako, basta daghang kay mami na. Salamat kayo, ha, namina mo ron. Soya og cinnamon mo, oy lami. Sige, sunod niyo, manhi ko. Manhi ko nag-Miller, ha. May nga po, DJ RC. Naadi na nga, so pretty, og lami, og tingog. Watching from CTU, magkupadoas. Talaga mo? Francisco Chavez, may nga DJ. Always, yung kunaminaw ni Mumingawon lang ko kung wala kay programa kay Makalingaw, magod ka always. Happy jud ka. Thanks sa imong programa nga makawala og problema og less stress, John. Uy, uy, kahilo ko'y kawit lang. Nalipay ko nga pinagis akong programa. Nagay mo magmalipay yun. Daghan mo nga nag-atang na ko kaarumawa ang inyong problema. Pero kining inyong mga problema nga gihatag din sa akong programa, nagdugang sa akong problema. Ana siya. Salamat kay sa inyo, ha? Kailan ko na ba kayo ko diri, uy? Kaya nang mag-uwi pa nga kong dukhan. Grabe ko kung kalipay ang ibati nga. Nakalungog ko nga. Ubay-ubay buhol. Ubay-ubay buhol. Di ay, ito, di ay, di. Sa panjudo. Ayan, salamat kay Francisco Chavez Ludivina, ha. Malipayon sad ko nga nalipay mo. Ang importante, naglipay-lipay tang tanan. Malipayon ka, kagilipay ta mo, nalipayon ko ninyo, magnilipayay tang tanan. Ano naman pala, mi ay raguta dirigon. Ano naman gudang kinabuhi. Good no, don't take it seriously. Don't take it personal daw, kumbaga. Ano naman na. Anyways, alam una 34 na. Paspas sa oras yung panahon. Sa unang panahon,
Ikaw pa ang iyang hinigugmog, ikaw iyang gipili. Pagdagan sa panahon, wala nila ba inidagan yun? Wa nakapili ah, tungod kay aduna na siya'y nakita nga mas lami o mas... Ah, basta mas good. Sakit ito, no? Napalandungon bang usay, makarealize ka bang ano maning tao, no? O sa'yo, sakit kayo pala manandungon nga na yung mga tao sa itong kinabuhi nga kanibang doon ay pagdumot gani sa ito ang mga kasing-kasing mutumaw kay sa kalagot nga gibati nato. Dili lang sa gugma. Apay na sa laing matang pa sa itong pakigbatok aning kalibutan. O, ano labi na na yung mga istorya sa palibot nato. Isa din sa ako mga nakatunay. Kuno, I'm a very imperfect person, pero kuan ko, perfectionist ko kunuhay. Ano man na? Bida-bida ba, ana? Pero ang ako ginakita, no, kanin-ganing ibati na ito usahay nga pagdumot. Ako maka-feel dyan kong pagdumot. Isa po dyan sa akong gidawat na sa akong kaugalingon nga, aduna ko yung mga susama ni Amy. Oo, normal kinakatropa, ha? Ayaw kalimot nga, kung usa may gibati ninyo karon, nga nung gibati man sa dan ninyo. Ay, kaning pagdumot man good, mutumaw kini siya tungod sa usahay nga lahi-lahi nga sitwasyon. Adunay tungod sa sobra na. Aduna po'y usahay nga napoy, namang ko'y gibati nga pagdumot nga invalid sa ba. Dili na to ika-deny. There are situation in our lives na magdumot na sa usa ka butang tungod lang kay naigo nga tong garbo. Ako nakaagisag ko, ana. Kaya sa'yo magkod ang titanos tong kaugalingon nga, kabautas tong ibuhat, we know who we are. And sometimes, di na tumadawat ang pagtrato sa ubang tao. Muna adunay pagpati nga pagdumot. Di na to na makalimtan sa matighigi yun. Tanong sa ka, DJ. Tanong sa ka, oy! Pero ang ato ang X-rated drama katropa, susama ni ining ato ang... gisgutan karon kaning pagdumot kamo mga katropa nga naminaw karon sa ilang dapit diri sa Visayas Mindanao nakasuway ba mo og pagdumot? Oo, kana ba inyong pagdumot? Dugay ba kada nawala? Yun sa inyo pagpawala kaning pagdumot, ha? Ang uban ingon nila iampo ra daw. Shoutout ko kay Boss Ruel Ople from Cebu. Thank you gikan kay it's me Gkay. Sa si Gkay. Shoutout DJ Malalag Davao del Sur. Gupahay gyud. Anak gyud nga pag gupahay beta diri oy. Shoutout Lapu-Lapu Poblacion, Shuba Chapel. Okay. Natnat Arong daw pa shout out. Chuya og Sinina oy, naay uga. Say uga oy, naay ko nang ana. Oh, hikot pa na siya. Actually, hikot na siya sa liog ana o oh, ana. So yaon kay mo ay i-order na ba nako ni sa shop? Kapoy ra baguhat og 1 week pag umaabot sa sorting area. Riza Alcantara Parkon, good afternoon DJ, so pretty and sexy kanino tug tingog. Salamat sa kaayo, ma'am. Oh DJ, good PM Doc JJ og DJ Chinita, grabe ka gwapo artista ang face always listening. Uy ay papanabig artista ko. Uy kay wala ba nagkabaw ana. Shout out kay John Rowe, DJ from Tuburan, anak. Good afternoon, DJ. Muramang kaog na alanganin sa tela imong gisot. Usi na alanganin. Nga gituyo, dyan ko na og tas-tas. Uy, kay gusto dyan ko nga sanin ang kulag tela. Gusto ko na mura ko ka na nagpait yung tanawin ba?

39 na siya. Kahapuno eh. Ano man dami yung kagaliwang kaanina na magsugod ng X-rated drama. But before that, nagkansita mong isa kasunatan din nga akong giandam, oh. At ito ni paminawan, ha? Muna yung samtang nagpaminaw mo, anito na sunata, ha? Andama din ang udlan, habol, ya, dana pong kuwa niya, paypay, kaigang kaayuron. Kaya magsugod na ta. Magsugod na ta. Kadali lang, ani Ana. Here's another song from Bread. Lost with Your Love.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa

Sugo sa maayong pamatasan. May labot na mga way batasan, maayong hapon kaninyong tanana. May hapon sa mga suking tigpaminaway sa programang X-Rated. Ilabi na sa mga leng-leng dapit ng mga abtanining pagsibya, Visayas Mindanao. Kanloon Bukidnon Gihungan, Jansan Tagum Davao, Pagadian Matikotabato sa Buanga, San Francisco.

na pong suwatampo atong hatagan sa pagtagal. Kiring usa ka babae nga ato lang itago. Sa pangalan nga Rona. Tagatagom. O kiniyang suwatampo ato ning giuluhan. Og pagdumot. Slash ang baboy sa mong silingan. Abo nalang sabot ha, ganong naan dito ang baboy. Basta pagdumot.

0: basta balik na dahil kagikan sa Manila. May puti mang kauy. Nakauyon ka dito, no?
1: Gamay.
0: Oh. Ano to? Mura naman og nausap si ni. Suod ba nung tatay ni sa una? Pero, karamurag, hilaw naman nagtinagdan ako.

0: Nagbuhi di og mga baboy si May sa ila?
1: Nga, ulagi ma. Huwag ang nakapait. Kaya ang ad sa ilang ad sa baboy, dool man sa among luyo.
2: Oy! Nung saguna, magbuhi ta sila. Pero, ilasab ka unaw-naon nga, di makahasol sa lain tao.
1: Maulagi pa, oy. Ay, ambot na lang gid ani.

0: gwapa na kong silingan. Kung sabi ato ni magwapa.
1: Pwede makiksulti ko ni mo?
0: Sige.
1: Ato lang ta sa lingkuranan sa unahan, no? Kasaba kay din eh.
0: Sure.

0: In fairness ka, straight ka kag buhok. Sinaw ka ayo, napalipan ka. O ngayon, bakit ko oy?
1: Salamat.
0: Unsa man day untangin mo ha?
1: Oh, nalawta ko yung yun ni mo.
0: Unsa man na? Ay, sus. Basta kaya lang ako. Wag yun ang problema. Unsa man, manguwang ka ang kwarta?
1: Oh, di. Ang kuan ba? Ang bahin sa imong pagbuhi o baboy?
0: Ano man yun ang pagbuhi sa kong baboy? Uy, pagbuhi niya o baboy ha? Kanindot nga. Kinakasapi, nakapuhunan na kumanag ko na.
1: Ako gani, no? Nagplano man gani ko nga punan ako. Oh, mohang yun ko. Kanang hiposo ng tagtarong ang hugaw ba? Kay, lain kay baho, uy.
0: Ha?
1: Ayaw lang kalain, ha?
0: Nalain kig ko.
1: Oh,
0: ako mo lang gibanlasan pirmi ang ad sa baboy. Di man naman ni Maho, kay diretso raman na skandal ang hugaw, ana.
1: Mapundo mang good. Lain kay baho. Lain kay sa ilong, sakit kayo. Nya, usahay matimingan nga magkaon mi. Unya, mualis bugyod ang baho. Di ko katiwasog kaon. Maong, mohang yun lang ko ba? Tarungan lang maghipos ang hugaw sa baboy.

0: Bicycle ako! So yaon, masinahon! Ah, makalagot ka!
1: Ako magiging ipanungdung, karun ka.

0: ibaw sa kumbana. Nga mo atak ko dito kang May. Tungod lagi sa nahita po. Dali kong gipugngan o gipakalma. Tuod man, DGRC. Nang labay ang mga adlaw. Pero wala na'y hunong ang pagdungog-dungog ang mga istorya nga bati. Dinhi ni May nako. Og butanga, nakapainit sa akong ulo. Og unyaw sa kaadlaw ana. Ana-ana po siya, gipadungog-dungog dinhi nako. Og maokini ang nahitabo.
1: Klaro kayo nga ako ang imong gipadungog-dungog sa imong mga istorya, May.
2: Oh, kinahangan man ka? Oh, ikaw yun siguro.
3: Isa kami kiingon, ha?
1: Nasuya ko kami asinso ka?
2: Kaklaro, anak.
1: Hoy,
2: ingon ti ka, maning kamot kong mo asinso nga di makapurwisyo og laing tao.
1: Ako, tarong kay kong ihangyo nimo nga hipuson og tarong ang hugaw sa baboy nimo. Kalain kayo baho. Ano masuko man ka nga, tilood ba na?
2: Ayog ipaagig ingon, anak, day.
1: Kaklaro, anang nasuya ka nako. Mas gwapa pa man ko nimo. Mas puti pa ko nimo. Lamang lang ka kay straight og sinaw imong buhok kay gipariband nimo. Ang ako kulot pero gwapa paghihapon. Ayaw pag binata oy.
2: Unsa man?
1: Ha?
2: Buglong ta na.
1: Sa man hagiton ko nimo? Kani na ba nga kasabugan?
2: Adi ay. Adi.
1: Mo. Kisa ka sa panatawa.
4: Pero nagpandaman kasi mong gipati. Nakikbugno mag-iwag ka ni May.
1: Naglagot lang yun kay ko niya pa.
4: Naunsot mong taon eh.
1: Makalagot mangod kaayo pa. Sobra na kaayo.
4: O sa may kasulti sa imong bana, tripaulero niya.
1: Ako na mapasabot niya.
4: Sige. Kay putong robatong imong bana.

0: lang siya nako, ha?
1: Ayaw na lang, good. Ayaw na po ni pang mga kagubot.
2: Okay siya, may malipay na magtanaw lang yung tsura na nagdaghan mo ng kinagasan sa muna.
1: Mas labaw pang yung nahilaguman sa among bugno. Kanablak ka ito. Gisok mo na ko ang naong.
2: Mapagtay din ako ng bayan na ba?
1: Bantay lang. Hindi na lagi.
2: Sino? Ha? Kanan yung mga baboy yun ang mga hinungdan yung tanan ba? Kanan mga patakala pa mo eh.
1: Ganing animal?
3: Sabaron ka!
1: Nga nung niya ka ang nagsyagit-syagit, ha? Gihiloan ninyo ang usan ako, kababoy!
3: Unsa? Sula man kay mo, God! Og maglagot mo, maunang inyong gihiloan ang akong baboy, mga animal mo! Kamu ang naghilo sa akong baboy!
4: Unsa? O niya, naan sila ebidensya? Na kamo malang gipasanginan, ha?
1: Maugid ba?
2: Di ba sa nabaayo ang ilang pagpangasagin?
1: Sa bahis, gyan? Nag-ayo siguro nga, usban ako butang anong black eye na iyang matay.
4: Hoy, hoy, Rona, pagpuyo, ha? Ayag yung taon pa sa imong gibate.
1: Basta, di lang ganun siya magpahari-hari. Kaya magpahari-hari ganun na siya, aw kapila!

Gubat na kaayo DGR si sukad ni adtong nagtinobagay mi ni May. Gubat kaayo among pagpamuyo tungod sa among among lalis o karoon. Wala gi peace ang amo ang huna-huna. Dili lang tungod kami lang ni May ang naginawayay kapati ang among bana nagsinokmagay DJRC. Og mao kini ako mga pangutana. Hinaot ko nga matubag ninyo. Kay kinahanglan ako nga malamdagan kini ako nga huna-huna. Makakihab ako nila May sa ilang pagpasangil din hinamo. O pagpamasangil din hinamo, DGRC. Ikaduha, nag-post-post og bati si May sa FB. Og ako ang gigo kay silingan man niyang giingon. Yan na adaw ko'y kabit. Ako giyod ang gigo bisag kinsay pasulti yun. Gibota ang ngalan, initial sa akong ngalan o gapliyado, ang clue. Makakiha bakunia. Na, daga kay makarelate ani. Ikatulong? Oo, angay ba nga dili na lang namo sila patulan? Unsa man gyud imong matambag dinhi sa ako, DJ Chinita? Aron mahatagan nako og kalinaw ang akong huna-huna. Imong suking tigpaminaw, Inday Rona.

0: Nangita jud kog bagay nga background music R2I. Lagi nakakita airpod ko. Nag-away tugod sa baboy. Baboy ra magito ba? Oo. Lagi nakarelate diri o si Marge nako, Marge Algie Ponoliera. Ponoliera na. Oo. Yasa, ingon ani gid ko last year ba. Gistoryahan lang tarong ang tagtugod, nasuko na, mamalikas og maayo. Nga ano man sa baboy-baboy mo nga namoy silingan. O na, ano sa pansabo kami? O nga nga nung nagtuosa kag nasuya ang tao ni mo. O nga, bisag kinsa naman siguro makatimaho o ka ng baboy nga. Alam, maglagot siya ko ay. Dili malagot siya nita, kaya dili man ikaw ang letter set. Pero bitaw no, relatable. Sa mga nakasilingan din ha, o ginaay babuyan, di ba gibawal naman na karun? Abot lang ha, pero sa amo ang barangay, gibawal ka ng pagbutag babuyan doon sa silingan. Kay, huy, iso kitaw ng baho sa baboy, promise. Oo. Mas langawon ang manok, ang tae sa manok, pero iso ginagbaho ang tae sa baboy. Grabe naman sad pud mo oy kanang maluoy sad mo sa inyo mga silingan o mura nay matingala ng mga na. Isa may naka-relate din ha nga susama ni ining experience ni May nga matud pa niya mura hinungdan kay naara mo gud sa ilahang silingan sila mo gud silingan sad ani yamang upangutan na pwede ba daw niya mapakasuhan kining si May kay nagsigilagi daw padungog-dungog. Una pa gyud initial. Yung imo yung pagdag istorya nga naa siya'y kabit. Yung wala man dili lain daw nga silingan si Yaramang gyud daw. So dito, kamudya Mads ko an May Bulyanday nga all the way from Kidapawan. Tapo may baboy. Ana si podcast radio. Wala ra ba ko kadungog mo na isayop. Sayop na ni mo ron. Thank you, Franklin Panukat, nga palao from Karkar. Makasaha sa taana ni mo, Pianar Jackie. Uy, kapoy kay Kapianar. May hapon katropang DJ Reyna. Pa-shout out ko. Happy Fiesta sa Duana's family dia sa Garing Consolacion. Padalhin niya day ko glitchon para panihapon sa work. Ano, di ba? Kay duty niya, fiesta kay mag-ampo yun kag mabinlan kag litsyon yun kay kung wala, magsakit yun imong buot. Good afternoon, DJ. Mura manog na alangin na. Okay, nabasa din ako ganyo. Ibig balik mo basa. Uy, masa mo ito na alangin na daw ko tela. Angay ba nilang? Angay ba nga dili na lang na mo sila patulan? Oo, mangutan na ta kay Miss Crystal Felerca ay naunya ano kay basig na siya ikatambag. Crystal, naabang ka ni Agi mong ka, Ma'am Crystal, mga ay, may tambag si Ma'am Crystal. Para na ako, DJ, dapat doon ipatawag siya sa barangay o mga tubang sila kay tinuod lang. Kung magbuhig yung gani kag baboy, kinahanglan na adyo kay septic tank sa iyang kanal para dili makapuwerwesyo sa imong silingan. O, diba? O, tama, sad pong kakuan, Francisco. O, sa isilang, bawal ba yan na labi na kung naa sa subdivision nagpuyo? Feel na ko wala man sa subdivision. Pahimuin na lang ng tanang baboy. Pahiluin na lang ng tanang baboy. DJ. Ayaw, sad. Uy. Kagihiluan naman niya kaisa. No, ano, wala na mag... Pwede na ko rin, May 11. Pwede pa shoutout Alvin Estomago para makadungog sad kong, sad akong papa. Happy birthday, Alvin Estomago. Mabuhay ka hanggat gusto mo. DJ Chinita, tinood kong daghan paunta tag kwarta dato na judta. Kwarta na lang magikulang. Salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama from Kuya Noel of X-Rated Voice Talent. Hello, Kuya Ronel! Noel? Ah, Noel! Isa sa itong mga X-Rated Voice Talent. Grabe, asa ka dito, Kuya Noel? Ikaw tong bana? Oh, asa man ka dito nga part? Ay, don't joke na ko ni mga dramaturgo ay. Kinangando na ba kayo mong dramaturgo sa una? Oh, Narciso Sardalia, DJ, gupahan mo, oy. Oh, diba? Ako sa basahon yung kuan ha, mga estasyon din eh. Shout out day sa 98.5 XFM Canlaon, 92.9 XFM Gihulngan. 107 XFM Bukidnon, 95.9 General Santos City. Hello sa inyo, the XFM General Santos. May pagpaminaw. Nabodiha ang 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Cotopa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga. Salamat DJ, makalingaw gud ka. From Jensan City, gikan kay The Cortez 53. Hello po, it's me Jen. Pagkagwapag ka na lang jud ning akong DJ RC oy. Si Auman ka ayo ka DJ RC, walay laktaw tanan, puti jud ka tingali makasilaw. Hoy, sa kamera ra na, oy. Hamis yung kutanaan sa ko ang kamera kay Logi. Bini, Logi?
1: Ayan!
0: Grabe to, oy. Lamig yung kutanaan sa mong kamera. Lamig yung pamanit ba? Nakataba po siguro pag-inom na ko og mga produkto sa Yes to Health, oy. Pasyaran sa taga Kadasig, Phase 1, DGRC. Especially sa mga Bejarasco family o sa taga Tambisan. Niluding, Tia Nisha o si Tia Deli. Nga, Tia Deli. Sa mga dati man ako ginapaminawan ako na sa una. Greetings from Jaira B. Ayan. Moises Barrios Belodi, kasaksi ni mo DJ RC oy. Mudan agjud ang imong kagwapa. Dan agi oy.
1: Ayan!
0: Sumaba Moises. Midan agbara sa imuha diha karon. May hapon DJ RC Raul Mundero. Hello sa inyo ha din ha. O, pwede na mo manawag di ay sa Wakahibaw. Open ang itong linya. 0995-994-6868 mga katropa ha. Open ang itong linya. Balikon na ko. Paminaw very carefully. Kaya kaisa rin ako ni-announce. 0995-994-6868. Okay? 0928-55-08-727. Anak, hinay na gud na ko ni kay pimintira ba ko nyo kasaban kay paspas naman na ako.
1: Ayaw!
0: Matay na yung mo anak kay ay na, sorry ka, ayaw ka tropa ang Doc JG. Ganyan rin yung sasaka sa sorry, so katros. Sige, tete, baby. Isod, isod, isod!
1: Ayaw!
0: Hello?
2: Hello?
0: Kikinsa ka?
2: Si James ng Tanan.
0: James? Dugay na na akong gihulat ang imong tawag. Anong karap man ka nagparamdam din na ako? Diin ka man?
2: Pasilo ako, mahal ko. Pasilo ako, mahal ko. Muna mo na gina kong lipat akong magiging ka na ralong ko
0: makakalabot. Tinood ba, James? Gibati na ko.
2: Dugay na, mahal ko.
0: Gibati na ba ako kamingaw ni mo? Sa mga panahon nga naginusara ako, labi na sa pagsidlak sa buwan. May nga po si buwan yung katropang James all the way from Samal. Uy, kakabaw siya ko na niid ka. Dagan na dagag babuyan din ha, James? Dagan pag babuyan din ha? Dagan ba pong nang kuan ng baboy din ha? Unsa ba? Sama sa problema ni Mads na ko ba?
2: Na may mga iso na mo dili nga dili makamabuhay pero lagyo man ang silingan na di Jersey.
0: Dapat lagyo no para pwede likod.
2: Dapat yun.
0: Oo, luoy kayo mga kuan nato kung sabah tawag ani kana makatimaw in town. So unsa may matubag ni mo katropang James sa mga pangutani niya? Oo, pwede ba daw niya makiha ang kaning si May labi na sa pagpasangil kay gihiluan man daw ang ilang baboy sa ilang silo.
2: Kung ako yung pangutana na ni James.
0: Okay, sige.
2: Pwede kayo.
0: Mhm.
2: Unaw na sa tanan. Wala sila i-bridge siya nga ipamatood nila nga si Runa, uambanan ni Runa, mo'y nag-ihigaw sa usan nila kamaboy.
0: Correct, oo. Walay ka pa, walay evidence siya.
2: Wala sila yung ikatanan, oo. Ikaduhang pangutana, di ba, i-post-post man to siya dito sa iya silingan nga si May?
0: Oo, i-post daw sa Facebook, oo.
2: Nga doon na siya ikabit.
0: O na, siya kabit niya, ang gibuhat kagi initial man ba niya? Kani ipadugdungog lagi niya, initial, apiyado og yung ngalan niya. Kung matod pa daw sa uban, mga kasilinganan, wala man ay lain.
2: Kaya na yun.
0: Mm-mm. Kaya sila po, sila lang po nagka-inkwentro ba ya po?
2: Sila na ba ya? Mala, hindi rin na kung ino ka man karoon na nga po, hindi mo niya. Kung unsa man lang yan, ginapost na, paki-screenshot na tapos, para matrace na tanan, iduol na dito sa anti-cybercrime para matuldok ka na ng inyong pwede ka ng inyong problema di ato. Mm-hmm. Para mahulong naman po niya mga kabuang ba kay dili po na mayo.
0: Correct.
2: Ikatulo, iba na mutana ka man na dili ba ninyo patunan? Para na ako, no? Wala niya katuldok ka ng problema na kung di niyo nakapagdan ng solusyon.
0: Anak.
2: Idool na dito sa inyong barangay na. E una-una sa tanan, basta residential area, maskin pa kung dili sa division, sa ganitang silingan,
0: correct.
2: Di sa nasa kang napita sa suol sa Pilipinas, bawal yun ang mabuhi o mga hayop.
0: Yes.
2: Oh. Ganit ka na nagtukod mo ganit mga poultry o pigiri, lagyo mga ganit na kabakayan. Yan din nag-ipipermit yung pod.
0: Oh,
2: okay, okay. Nako kayo pastor kung muatag mo sa inyong hangkuan, action. Yan to rin yun sa inyong hangkuan na, barangay na, para matuldok ka ng inyong problema. Mm-hmm. Eh kung hindi mo nakapagal ang solusyon, mm-hmm. Kaya na, nakinukmagyan ang ganyang isip ninyo ka ba na? So, dapat ya, ayan ang ginagdugay-dugaya pa. Iingat to na sa inyong barangay na, para mahusay mo. Eh, mas namin ito mahusay kung asaksi ang mga barangay officials ninyo.
0: Sige.
2: Isugayo na.
0: Ito ako no, sa tinood lang, kung ako sa Irona no, makasabot sa kunya usahay nga kanang musukol na gid ka ba? O makasabot na sa kunya Irona, pero dili na siya masulbad sa inaana, good for sure. Muna Irona.
2: Dili na siya masulbad.
0: Muna Irona, kung ako palang daan, subagay mo, di ba ito may igsuon? I mean, ay! Pag-iayo yung sulita.
2: Ay, sabi
0: ah, sige go. Ano sa mento?
2: Ipabot na ito sa tanan na ito mga katropa niya na dumanay na ng MSM. Gusto pa ko makikrim po nila po na?
0: Ah, yes. Oo. Gusto daw nga makikimamat si katropa James all the way from Samal. So, pwede ka nilang maaad sa Facebook, Ana?
2: Ah, pwede man. Pero magbuhat na kong Facebook kayo. Ang tinood, wala pa kayo Facebook sa pagkakaroon.
0: Ah, sige. Okay.
2: Pero kung gusto mo lang po ano akong number, pwede rin yan po.
0: Oh, pwede po daw number daw.
2: Ikaw na lihatag niya.
0: Ako din ako magkita imong number kaya nasa technician na imong number karon kay gidawat man sa imong technician. Di man ako maka-operate then he. I-announce na lang.
2: Nagganang mapping.
0: Ah, gusto na kakis. Kisa na imong gusto di ay. Isa na ka buok.
2: Mama. Ako lay. Nagdan ko gusto ikahigala, pero hindi na ako diretsyo mo nabuhan. Hindi na mga ban ko na iabuso mo nabuhan.
0: Yes, ano na mga kanamang binuang ba? Tinood man sa nakuha, tinood. Correct. Ang pinggad, correct kok. Anyway.
2: Ang nasi dosye nga, 851 ang lasa ng nambira.
0: 851, alright, sige.
2: Yes.
0: Thank you, kaayo ka, tropang James.
2: 0926 ang opening.
0: Ah, 0926, 851 ang lasa. Ang opening, 0926.
2: Oh, ang last, 851.
0: Okay, alright. Thank you, katropang James, ha? Sa pagpamino o paghatag ko ka ng bisang gamay nga, makuha ang pag-anikuay ni katropang Rona. I know for sure siya po doon nagunahuna siya. Kung saan mag-ibahato lang niya yun. Basi niya, na, makinabasig nga. Taginawayan na ba yung patibana niya? Salamat, katropang James, all the way.
2: Ano ba kung mag-sit po? Mag-itnik ko dahil sa talan ako mga katropa niya sa suso.
0: Yes po, go so, ahead.
2: Ano ba sa barangay pagsubungan ng Dawi? No?
0: Alright.
2: Kami na ni Joe Gatwer niya. Kung saan ba yung pangalan mo frequency ganyan niya?
0: Dari sa mo 88.3 XFM Cebu.
2: Alright, okay. Lagay nga salamat na DJRC.
0: Thank you so much.
2: Dudong.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Thank you so much, katropa mo. Exciting! Wala, gindigin mo ito man siya sa hello, may hapon! Kinsa man ni, unsay tuyo?
3: Pang XFM ko tabat.
0: Ayos, Miss Zenaida. Hello, Miss Zenaida. Unsa may matambag ni mo ani iyang baboy sa among silingan? Oo, so tii ko, B.
3: Matambag na ko sa iyahan nga. pwede man niya iduol sa iyang ilahang barangay captain ang dapat nga magbuhi kang baboy katon dito sa uma na layo sa silingan. Bako ba yan na kaayo ang baboy? Kay magtaip pa man na. Dapat sa kuan sa

0: pitaw ay.
1: Naitabunas ako ah, dagan kayo magpasuya. Ako na lang gibid matanan.
0: Bitaw.
1: Magpasuya, di bitaw silang nagbuhi sa ko ah.
0: Ado na pa yung mga pinulungan nga komedyo sa una, labi na high school pa ko. Suya ma dead. Diba? Suya ma dead.
1: Paalam mo na, pagpasuya lang mo.
0: Tiurok ma dad. Sure lang. So, sa iya, anong tanan siya, pwede ba din niya makasuhan?
1: Mag-away si Inday Rona. Mag-away po ng mga bana nila. Mm-hmm.
0: Ang pangutana din ni Mads.
1: Na lang nila para wala na yung gubot.
0: Ang pangutana din ni Mads, pwede ba daw niya makakihab ba daw siya? Kagi pasanginan man siya nga, siya ang naghilo. Ana man lamang.
1: Sa makakihab yapon siya. Pwede niya i-dool sa ilang kapitan. Na pinasangilan siya nagihiluan nila ang baboy o pwede po sila magpa-blatter sa pulis.
0: Yes, ano.
1: Pero ang mayo, ana, sa Lupon, yun sila ang barangay.
0: Magi sila, no, magpahusay sila, no?
1: Mawalang na matambag na ako, DGRC. Dagan kay salamat.
0: Aka na, betaw. Salamat yung kaayo, Mama Zenaida, sa kanunay nga pagtawag o pagsup...
1: Tropa katropang Zenaida Isla from XFM Cotabato.
0: Hello po sa inyo sa XFM.
1: Ay, yoy, nakitaan ka na mo sa Facebook.
0: Maoko ba? O, sabi naman. Dino ko magla...
1: Salamat.
0: Thank you, kaayo, Mami Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Uy, maoko, uy, magtanaw sa Facebook, uy. Shoutout sa 102 XFM Cotabato.
1: Shoutout sa anak ko, akong anak, DJ, pwede.
0: Ay, yes, sige.
1: Advance happy birthday kay Regina Israel. Sa May 26 yung birthday.
0: Hello, ma. Happy birthday sa imong anak, Ma'am Zenaida, katropang Zenaida, karong May 26. Opo, dagang salamat, katropa mo.
2: Excited!
0: Alright, another caller. Wala man na ni subag script niya kung mga listener ron. Tuloy, good day ka na. Oy, hello?
3: Hello?
0: May hapon?
3: Kita may hapon, DJ Reina Chineta.
0: Ako agad ng Mads. Mads, nakaisilingan yan ay baboy diha, Mads.
3: Kuan ba ka ng... Ah, di na mag-shed din ako kay mamugno man ko.
0: Kabaw yung kusong batasan, same-same yun tayo.
3: Dili man sab na sila, kuan kay... Dawag man dahin ko ka ng kuan. Nang... Pa-help ba? Sa among barangay?
0: Nangitabang.
3: Oo, so, undaugid ko. Karon, ilang baboy, ilang layo na.
0: Ah, pero nga na bitaw po di mga tao, nga na magtukod man sa mong babuyan nga naghagtaw.
3: Ayaw! Ano sa lang po dahil ang kapatulang sa ad? Uway bakanting yuta?
0: Oh,
3: okay. Una yuta, dili po gila ha? Usabot na. Usabot lang po ta, pero...
0: Pero, di yun, ako...
3: Dili mo na mo ba kung buta na nag-septectang?
0: Ah, ana, maningkamot lang kung sigihin logod. Kaya pusla man gisudla na na inyo, kabaw mo sa epekto sa palibot. Tato, di man na nung tanungan ka ng dili, magkita na puyo ang kalibutan.
3: Ayaw! Nagawag mo sila, ana, God. Huwag yung magawag, ana, basta upiait ka sa barangay, di na sila labanan.
0: Ay, correct.
3: Ayaw mo pagsigig bugno, kaya magkainitay, di maglabanan na inyong bana.
0: Amo pala, basig mo, sila na mag sinumbagay, di na ba sila igsuon?
3: Ay, nabani. Mora ka akong katamba niya, kanang pwede na ako makuha ka itong number sa makid friend kay naasad ko yung nainumduman niya and Bernice naasad ko yung nainumduman
0: sabay diha oy
3: lagi
0: atikil ka ugma na lang mo bi akong sabuton mga ugma sa 1-3
3: kilo ay dili no
0: o nawala ko kuha sa number ron
3: diba bit lang ba
0: baya ay
3: okay
0: ang luod ay nakong mas
3: kumamalihog.
0: O si Dok DJ, ginung hangiho na ni kay ako. Mukit ko
3: ano. Alam mo, siya may sickness yan. Alam
0: mo, ako lang si Dok DJ, di mo sugot kay siya na mong angkor.
3: Okay na.
0: Ako lang di mo sugot si Dok DJ, kay may naman siya nga ako na lang ka Miss M.
3: Anindot ba? Doktor pa.
0: Ay, kaya nang nakoy
3: lang
0: yung
3: duman lang niya.
0: What if si Doc DJ na lang ilahon?
3: Alam!
0: Ang gapa bitong asawa sa di si Doc DJ, son.
3: Oh?
0: Kita kasi asawa.
3: Nang stop baya ko.

0: anjay.
1: Sige, didiri na.
2: Sige,
1: basta na lang pininom duman.
2: Okay.
1: Sayang boses na, pininom duman.
2: On sa manihan, amin na pa ba karon si Sir James? Sir James, kanang, pagkita ano kayo mong number dito? Sa tayo number.
1: Basta, 5-1 ang last, pero 926 ang primero.
2: Ano?
1: Muna akong nanat. Amin na.
2: Amin na toron siya, natong Davao ron, natong Samal Island. Thank you, kaayo, Miss M. Salamat kayo sa imong.
1: May okay, tagnay. Din salamat, daan ha.
2: Oo, may tagnay nakuha nga, kung ano eh, pagtulunan ni si Madam Rona.
1: Ay, ay, ay, kay Juan kayo ka ng burger kayo.
2: Mauwag yun siya tayo, no? Sige, thank you, kaayo. Salamat.
1: Ay, gusto ni pamutan na niya ba? Kaya nadyo ko'y kainom duman. In fairness, nadyo ko'y kainom duman.
2: Sulti din ko, be. Kadugay, anak niya makasumpay, uy.
1: Kinoy, basta na ko'y naitaw nga lang yung duman. Murag siya, kidna.
2: Usa man, naka-ex sa una, no?
1: Ha?
2: Naka-ex sa una?
1: Ayun lang, basta, kung pwede lang, makatag ninyo na ko ang number ko.
2: Makichispis.
1: Pero kung di, asad ko'y may mo.
2: Kung makita na ni Doc JJ dito, kaya ako rin, damagin ko kasubay anay ng mga number. Si Doc JJ, si Doc JJ na gano'n. Palamiigan na si Doc JJ, rumangyo ni mo.
1: Ayun!
2: Ningkamot yung kaday.
1: Ay, basta ko na ubang cooler.
2: Salamat kayo, Miss M, katropa mo!
1: Exciting!
2: Allah, hello. Hello, my hapon. Kaya ako gana magsunod-sunod ng tawag nila pag-uwat.
3: Ayong hapon.
2: Ay, ay ko gana si Mrs. M pud ni.
3: Ako kaayo di.
2: Hello Mrs. M. Unsa naman? Kumusta naman dira? Unsa may matambag ni maning Rona? Oy, ako kay katambag na sa kong Rona ba. Ikaw ra gyud makatambag din hiron.
3: Ako tulon na rob ko ang ikatambag na ko ni RJ. Karon wala siya ikontra.
2: Mm-hmm.
3: At tulon lang siya mo po pit nga walay silingan. Ay lisod man kaayo nga magigaway ta sa atong silingan tungod ra sa atong hayupan.
2: Mm-hmm. Yeah. Sige sa may mo hawa ang katunay hayupan o katong
3: wala. Katong nay hayupan kay siya may gadala sa gugo tungod sa baho sa tais sa baboy.
2: Oo. Ang inyong baboy sa inyong silong. So, mas maayang siya nalang mo adjust, no? Kung gusto siya magbuhi, dito siya slayo, ngaway silingan, ana.
3: Oo, di sila yun. Oh. Ano na sila ay dumuganay, magpirmahanay na lang sila, pinaagi sila kapitan or kapitana.
2: Mm-mm. Pas-pas yung tambag ni madam, oh. Magadali, gini kayo, mahurot na yung tawag.
3: Lakol ba, ano? Kay, ano man si Miss M nga na siya'y kapamilya siyang ex dati. Kay, balo mong kuugin sana kay, pagkadungog na po siyang tingog, maupoy akong na, kuan di nga, na-challenge ko niya.
2: Ayan.
3: Pagkadungog nga na siya, DJ.
2: Kamu ha, excited yung chismis kayo mo duha. Di mo i-share sa kuha, ha? Anyway, thank you kaayo, Mrs. M. Salamat kaayo.
3: Hindi ko makagreet,
2: gamay, DJ. Go, kaayo. Basta si Mrs. M, all the way from Barili nino.
3: Oo, DJ.
2: Ah, never go.
3: Mag-greet day ko sa nagdawat sa kong call o ni mo, DJ Chinita. Belated happy Mother's Day ko.
2: Aww.
3: Sorry kung dalaga pa ka.
2: Yes po, nanak ko, dirinig na nanak ko, nanak ko piso, sad.
3: Wariya doon sa dayon. Sana pamilya ni Miss M, kahit balo ko o murag siya gito o sabanang ng alias ba siya.
1: Aya!
3: Kanang pagparamdaman ko, kay dugay na kang dugay na kayo kang gimingawa ni Miss M kung kamo pa man gihapon sa imuha. Nasi mo yab karon. Dapat matawagin ka na mo kay kita man ang unang nag-a-friend.
2: Hala! Nadi yung noong agoy. This is so interesting. Anyway, thank you kayo, Mrs. M. Tama sa pagpuminaw
3: niya. Salamat, Mrs. Chinita.
2: Of course. I love you sa mong technician. Thank you kayo, Mrs. M. Katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting! Grabe naman eh. Love naman kasi itong mga listener. Gid ka tropang Doc JJ, oy. Ay, kung ina Doc JJ mo, nang ipagkuot na mga color na ito niya. Nagka-interesan ta si katropang Miss M ba niya kay pag-stalk niya na ama si Madam Cathy. Cancel lang sa cancel. Apoya rin yun, oy. Na, inyo, wala gin mo ibilin, diba? tirahon yun yung glass, bisag among liknis siya na. Grabe yun kayo mo. Alas 2:35 na sa kahapunan mga katropa. Ay, pamantay ingong mga caller din hanong ako sa Tagaag oras o panahon din ato. Pipila ka mga pahinom dumubalik na taod-taod mga katropa sa programang X-Rated. And you're still with me, DJ Reyna Chinita. Paminawa sa nipipila ka mga tukar o ga. Pipila ka mga pahinom dum. Ako di bahala ha? Open na gyapon itong linya. Nagyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
0: Mga katropa, exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer po. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwaka si Mana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong koto-koto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay, kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh. Alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog itry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yung is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 2:39 na siya kahapunan mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligan sa immune system. Nabili ka ng parahuna katropa. Nga grabe init yung panahon. At ay dalang sakit. Grabe mo daghan ng viruses and diseases nga nasa palibot. Wanna make sure or make sure to choose the right partner on your daily needs. Isa diha nga itong produkto, ang Santon Vitamin C, nga pwede i-partner yung matag-adlo. Labi naghina kayo mag-immune system, pwede nyo i-double dose para mas paligunan pa, pabtikon pa nga mubatok sa laing-laing sakit ang inyohang immune diha katropa. Makatagbog energy, makaboost sa energy, and of course, magkatabang kining mo-protect sa inyohang panit against the sun. Oo, isa bang sa tabang sa papanilot sa panit kining vitamin C katropa, ha? Ganahan mo gani nga munindotan yung panit, dili mo uga diha paminawon. Uga na gani ka in real life. Uga pagkagpanit. Oh, diba? Di na siya maayo mga pamahiin. Choose the right partner on your daily routine. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Pa-shoutout day ko DJ Second Family diha si Province. Lingatong Nugas Alcoy, Cebu. Hello sa inyo, hada may pagpaminaw si imong family. Kay Chacha Yama Salmeron. Regarding ana yung giingon nga mag-post sa FB, labi na dili maayo, like, niingon na asay kabit sus, makihajud na. Ana si Kuya Noel, siya daw tong bana sa usa ni reklamo nga baho nga baboy. Si Kuya Noel. Si Kuya Noel, nasa tong comment section, isa siya sa atong mga X-rated voice talent. Mga dramaturgo nato diri sa Cebu. Katunadunggan yung abana dito ni Rona, mo ni si Kuya Noel. Kanindot sa gisuot ni mo DJ, sakto na nako. Ay, nandiyo ko, apil-apil Miller. Uy, saan mo si Miller? Kuan na lang ni Miller, ay na lang pagkuan. Pasara DJ Christopher Shoki. Okay. Lain na pag-ilis na ni Ogpi, balain kay paminaw, hindi na suki. John Miller Perez, Jerry Yan, Fortunato Gisolina. Hello si inyo rin, may papaminaw. Kanindot i-date aning DJ Chinita. Oy, talaga ba? hot dan ka kwarta, okay mong ka-date. Good afternoon, Miss DJ. Happy Monday, gigay kay Jovet Arisgado. Maluluon? Biglay, maluluon daw. Maluluion guru ni mo pangalan, maluluon sa tanan nga sa tanan mga mahirap. Okay, maluluion ni dong usban ni imong kuan. Dai kay paminawon. Pa shout out kikin kay Ma'am Mark. Sopex, so shout out. Good noon ma'am, shout out ko sa friend nako sa Buncan, Tubigan, Bohol, especially Nicolas Podador, Margarito Picolado. Sa may pagpaminaw sa inyo hadi. Thank you so much. That's it for today. And yes, alas 2:42 na no. Sirado na to ang linya, mga katropa, din ako mudawat kay taod-taod. Bye-bye naman sad ko. Hello DJ, pasar kong balaw nga wala pa mo palit og materyales sa ilahang imong. Lihok niyo tanong niya doon, hanga po na o. Paabot siya mo, ting ano, bating out na po. Di na mabuhat niyo nga trabahoan din ha. Lihok niya, lihok na, lihok na, lihok na, lihok na. Dinadahag langay, dinadahang langay. Daghang istorya, daghang langay. DJ RC, imong tingog ba makaputo sa garter sa panty, itnap daw. Ano ba ni? Ano maputla man sa tubog tingong? Good afternoon, DJ RC. Ipabarangay na na, maura na. Batig batasan imong silingan, Ron na. Ireklamo na sa barangay o gili, o dili gani mong uto o truhig black eye para pantay. Makatawa man ko sa imong theme song, DJ RC. Oy, mamang di bagay, good. Oh. Yung baboy, si inyo sino? Nasa mo na kit-kits, itli, hana. Iba, mara ko ito pinakasakto yun. Wala mo di, oy, mabuot, gusto kong kuan. Nalingaw na magha mo ato. Din ako dugayon ni ako, anong panahon ng oras para muhatag sa ako ang tampusan sa mga pangutan. Ano na po ta? Sa ako ang tambag ni DJ RC. Pwede yung kayo kang makakiha, labi na sa isgutan ng pagpasangit. Pero depende yun sa sitwasyon o unsa ang ebidensya nga naa ka. Ang pagpasangil dili automatic nga tinuod o legal dayon. Kung wala siya'y klarong proof nga kamo ang responsable, dili na liso o lisod na ipugos nga kamugyod ang pakasadaan, dayrona. Imo tan-awon diri pinaka-importante unsa ilahang o sa may gipasangil pagpaghilo sa ilang baboy. Kinahanglan na ay written nga complaint, blatter, demand letter or kaso. Na ay witness, resibo, chat, video o bang pang ebidensya. Paminaw riyan dahi, kaya ako gini isa-isahon dahi. Naamoy sariling proof nga dili kamo ang sadan. Pag naamo ganing inani nga butang, pwede kayo nyo siya, pwede nyo buhato ng iyong mga gusto or proteksyon na inyong mga kaugalingon na saan, ha? Ayaw sa pag-angkon o pagpirma, bisan unsang wa pa nimo masabti ang issue. So kung naamay papirmahan sa imo, ha, or unsa man ang buhato nila din, ha? As long wa ka kasabot sa matang issue, ayaw. Tiguma ang mga ebidensya kung unsa may buhato niya against sa imuha. Mga timeline sa panghitabo, pwede po na yung mga messages, kanang screenshots. Oo. Labi na kanaan ay hulga.
12: this murag kinahanglan na nasa og barangay or police involvement. Mas maayo nga makigistorya dayon sa abogado sa barangay aron klaro ang inyong proseso. Pero sa inyo mga duha, pwede pa mo moagi barangay ani. Kung gusto nimo isulti ang unsa exact, o gusto nimo tagaag kuan unsa gihinungdan ug nganong nagkagubot mo gid mo duha. Basi pagbadaan niyo og istorya da ini di ay. Ang but sa dali ni May, ano, nagtuo din siya nga nasuya kaniya. Main character pud kay ni si May. Usahay man good May, dili tungod kay naigisulti nga daotan bahin sa unsay nakabot ni mo, ikasuyaan kami. Usahay man good, namang gud kagibuhat nga makaingon sila ba og ngano. Ay, samo kay kami ay. O, dungag-dungag rin sa problema na ako. Problema na baya ko diri ha? Basta mo ito siya, Day. Muna akong maingon sa imo. Kung basin po na imong giingon, nga naa siya mga post sa Facebook, pasagin lang ka, aduna kay Kabit. Mahimo na siyang paninirang puri o online defamation. Dili ka na lang full name, pirmi. Kung dali ka mailhan sa mga tao nga nakailan ninyo, labi na kay dingan yung mga silingan, wala naman nilain daw siyang nakaaway, ikaw ramang yun. Pwede gyapon ng konsiderahon nga pagpandaot sa imong dungo. Labi na kagigamitan og mga ginatawag natong initials. Kung bakak ang Kabit nga accusation o gipost publicly sa Facebook aron pakaulawan ka, naa kay basihan nga mo reklamo day Rona ha? Mas ligon imong side kung ano na kay screenshot sa post, comments, update. Na yung mga tao nga nakaila nga ikaw di gyud ang giigo. Yung mga silingan ba? Niingon ba na? Na ba? O kini ba naapektuhan ang imong reputasyon? Especially trabaho, labi na imong pamilya. Ha? Ayaw lang og supaki, ayaw lang og supaki online. Akong pasabot din ayaw supaki. Ayaw gyud og kuan nga ka na. Mo revenge gani ka. So i-screenshot na lang apil ang timestamp. So kung mapapasabot sa timestamp dahil ka ng panahon ha, i-save ang link sa post. Dili man galing i-delete na. Pero mas maayo magsugod gud mo sa ginatawag na tong online nga online dili online oy barangay nga kanang tawag ani barangay mediation. Mas maayo maguna gid mo sa barangay. Kung padayon pag yun og di grabe na kay nakita man nga ginawayay na magdiwang bana dai. Pwede na gid mo konsulta ka abogado o cybercrime desk sa pulis sa mahitungod sa posibleng cyber libel. O nga mga pangutana nga makakiha ba kaniya o basta paligo na lang imong ebidensya. Mas maayog mo duol po mo og barangay. Okay, di pa mo mabidit sa pulis hangtod dili pa mo agi barangay. Magdepende man na unsay status sa inyo ang kahimtang. Kay, banaon pa man na diag, madapa ba mo og barangay? Madapa mo magsabot-sabot? Anyways, wala ko igong oras, alas 2:48 na sa pagkakaroon dahi, Rona. Hinaot ko nga dili sa nimo patulan ng mga hinana ro ni Day Kuay, ni Day May, kay posible nga mo po na hinungda nga mas mugubot patong kay inyong mga bana mo. Apil naman, Day. Mo apil-apil naman. Hindi naman sa sila kapunggan sa ilang gibati kay normal man po na. Masakita man sa demong bana. Dili po na ko ingwa baso limong bana kay bana good na ni mo. Di man abana ni Kuan. Di man abana na ako. Di po na abana ni Miss M. Ni Zenaida ni Mrs. M. Bana na ni mo. Ngayon na sa karoon, laylo sa, likay lang sa ninyo kay aron na maproteksyonan po ng inyong pamilya. Kay unsa man ang inyong himuong lakang, posible nang mo-rest back gid na. O nang learn how to react with calculation. Gapahan ni mo DJ oy, pwede mo apply sa imong kinabuhi. Mahal kay kog maintenance Gerald oy, si Gerald no kay iapa jud tirahon sa kuog last pod. Grabe sa niya si Gerald oy. May pang-aamay hapon diha DJ Chinita watching from Sitio Camasi kinasangan Cebu City. Kasi sexy ba? Thank you so much sa mga katropa nga naminaw. Hinaot ko, aduna mo yung nakuha nga pagtulunan. Sama ba mo ni Rona? Nga nakasinati o panaglalay sa inyong silingan tungkol sa mga butang labi na sa kaning babuyan. O shout out din sa mga nagabuyan po. Ana sa balaod karon ginabawal niya nga ang babuyan ana mismo sa residential area. Kundi aduna mo yung daghang silingan. O naagit yung mga sukod gani unsa ka dapat kalagyuon ang inyong babuyan. Dili tungod kay nganong nireklamo sa tungod kay nasuya sa nimo. Dili, oy, isod ka ayo makasilingan doon ni baboy. Eh, grabe ka isog ang baho, anak. Umay tag ka ng kamulay na ilong, no? Nya, apil mang silingan na may ilong. Saan man na ron? Punta inyo masabdan ba? Dili kasuya ang tanan. Nasa bigi buhat nga dili maayo sama ana na tukod mo og babuyan. Nao sa man sa kapod mayo ing isug-isug man sa bugadayo. Dili na maayo mi ha. Undangin na mi. Mura na hinong nga dili mo mapadayo na imong negosyo. Kita ka daghang kaaway ana. Alas 2:50 na. Magkatropa nga naminaw karong orasa, hangtod karong orasa, gikan pag-ininang alas dos, alauna, sa kagaba, kagabion, kagaha, kahaponon, oy! Hello kay JV, shoutout sa imo, JV. Ay, nakaapas ka, JV, kay pahuman na ko dali, oh, bye-bye na ko, kay nanakit na kong panga. Umapon, magdunggan na ipunta sa itong programang X-Rated, dilang gihapon, sa 88.3 XFM Cebu. Tud alas stress mga katropa. Kundi na nga to ang salusaluhan ng mga problema sa kinabuhi nga susugod pa lamang wa man ta may labot ni Doc JJ. Ngano pag-abot sa anak nga karon kami may mga kami gimo atubang. Shoutout lang po dai sa to mga caller diha mga mads ha dili una yon si Doc JJ nanay ala na Ma'am Kati na. Bahala mo kami hinungdang gid ni ginakatagay si Doc JJ kay magduda na na pirmi. Ayaw ha. From Misamis Occidental, si JV. Alright, mga katropa, thank you so much. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, sa kung inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
0: Exciting!

0: Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Katropa.
1: Oras may galadora tayo, 6 minutos pasado, alas 3 sa hapon. Welcome mga galadora sa special coverage. Ilabot na may galas sa pagkaimuon niya impeachment proceedings or gining pagbutuhan karon mga katropa sa Kamara de Representantes. Ang report gikan mga katropa sa Justice Committee, no? Nalabot mga igala sa impeachment complaint batok kang Vice President or Vice President Sara Duterte. Karong hapon mga katropa, formal ka nag-abli ang ilahang kini mga igalang pagdungog ron sa Kamara de Representante aron nga isgutan kini o gilauman mga katropa. Ya, adunay pagahimuon nga plenary debate o pagkahuman niini mga kaigsunan ang kining pagboto kalabot na mga higala sa impeachment complaint na gikinahanglan nga makakuha mga higala ang maong iskutanan o kining ginatawag nga articles of impeachment o 106 votes out of 318 population sa Kamara de Representante mga higala karong adlaw. Og aron kini mga katropa nga ma-forward nga to sa Senado alang sa impeachment trial or impeachment proper o trial proper mga kaigsunan. Sa Senado usab, kung mapa-impeach na ni sa level sa Kamara de Representante, sa Senado kinahanglan mga katropa og 16 ka boto. No, gikan mga higala sa mga senador, at least 16 gikan sa mga senator judges ang mo pagawas mga higala sa ilahang verdict nga convicted, no, ngadto mga higala sa Vice Presidente aron kini mga higala nga mamahimong ma-impeach na sa hingpit mga katropa. At ang tulaglaruhon nga ang pag-isgutan karong hapon mga kaigsunan is ang tawag gihapon ani nila impeachment gihapon mga kaigsunan, i-impeach nila sa level sa Kamara de Representante aga Vice Presidente mga kaigsunan. Sa inyong tanaw, no, mulusot baka makuha baka mga higala ang 106 votes na gikinahanglan aron mga higala nga mapalagpot or ma-impeach ilang level ang Vice Presidente mga kaigsunan. Ang mga tao karon mga higala ang katauhan na nagkadaiya ang mga opinion dagan sa mga kaigsunan nato nanawagan sa natag sa tagsa ka mga kongresista nga kun mahimo mga katropa paminawon sila isip mga constituent kalabot na maigala nining maong isgutanan karong hapon. Nagpo nagsugod na mga katropa, no, aga kini mga higalang session sa plenaryo sa Kamara de Representante karong hapon atong paminawon mga katropa.

0: Leviste, Libanan, Lopez, Loria, Loyola, Lubistro, Lumayag, Macapagal Arroyo, Makasaet, Maseda, Madrona, Malapitan, Manguda Datu, Manikis, Marañon, Marcoleta, Marcos, Marquez, Mastura, Matibag, Matugas, Mendoza, Mercado, Mercado Revilla, Miraflores, Momo, Montes, Nava, Nazal, Nisay, Nolasco, Ominal Henry, Ominal Sancho Fernando, Oducado, Olivares, Ongchuan, Ordanes, Oreta, Ortega, Uano Dizon, Padiernos, Panaligan, Pancho, Panotes, Pascual, Perez, Pimentel, Plaza, Plato, Poe, Primicias Agabas, Pumaren, Puno, Kimbo, Rama, Recto, Regencia, Remulia, Revilla Brian, Revilla Ramon Jolo, Ridon, Rivera, Robes, Rodriguez Yuloyo, Rodrigos Maximo, Rodriguez Rufus, Roman, Romualdez Andrew Julian, Romualdez Ferdinand Martin, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sagar Maria, Sakaluran, Salceda, Sally, Salvacion, Salvador, Salvame, San Fernando, Santos Maria Alana Samantha, Santos Mark Anthony, Shimura, Singson Richelle, Singson Ronald, Singson Mihan, Solon, Soriano, Suan,
1: Alas 3:12 mga katropa, sa karong mga orasa nag roll call pa nos mga pangalan sa 318 ka mga kongresista, no? Sa Kamara de Representante. So ginatawag kini sila usa-usa mga kaigsuonan, no? Based sa ilahang I believe ko ani kinibang in alphabetical order mga katropa. So tawagon ning 318 pagkahuman ini mga katropa atong atangan, no? Ang dugang nga proceedings karong hapon mga katropa. Good morning na ba noon. May hapon di ay sa atong mga katropa diha, no, nga naglantaw sa atong YouTube channel and then sa atong Facebook live. Mamalihog ko og pa-share mga katropa sa atong hiling live karon karong hapon. No, dinhi mga higala sa 107.1 XFM Tagum. Atong atangan, no, kay as of this time gitawag na si Di Carlo Uyuy ang amuang kongresista dinhi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte second district mga katropa, no. Na nakaroon kang tuason Vergara and then usa-usahon ni sila mga higala hantod nga mahuman og alinata karon proper nila mga higala nga managisgot karon si Tintin og ang asawa niya natawag na mga katropa og ang arak. Bini nga ko ani, no? Ikalirungan na yun nila pag-ayo mga kaigsunan. Sige. Ang tawad mga katropa, no? Di alam mo, standby lang mo. Kaya ito nang subaybayan karong hapon. Hangtod nga itong masairan o mailailan na to. No? Kung kinsa ba ni mga higalang mga mubutar karon, no? In favor and not in favor. no, kinsa ang uyon o kinsa ang supak, mga higala nining impeachment complaint against the Vice President karong hapon. Diri lamang kana mga katropa sa 107.1 XFM Tago. XFM.

0: interpellation. Mr. Speaker, the necessity of this inquiry is very important. We are not voting on an ordinary legislation. We are being asked to exercise one of the most solemn powers vested by the Constitution in this House, the power to impeach. The gravity of the power demands that every member, whether or not affiliated with the committee, be given full opportunity to be informed, to inquire, and to be heard before casting their vote. To proceed otherwise, to vote on the committee report, the resolution, and the articles without interpellation would not only deprive the non-committee members of this chamber of their right to participate meaningfully in this constitutional process, it would also expose the proceedings themselves to legitimate questions of due process, both within this institution and before the bar of public opinion, and ultimately before the Senate, sitting as an impeachment court. I therefore respectfully request that the chair rule on this matter before we proceed. That is my parliamentary inquiry, Mr. Speaker. Thank you.
1: Majority Leader.
2: Mr. Speaker, we are exercising our constitutional duty of the highest order under our Constitution. And in response to the parliamentary inquiry of the Honorable Ungab, yes, there will be interpellations and manifestations will be allowed from the members of the minority and the majority and the independents. Like what the Honorable Ungab said, we are not passing an ordinary legislation. Our rules that govern today's proceedings are found under Sections 11, 12, and 13 of the House Rules on Impeachment. However, we have made sure that members will be afforded their due time and their due process in order to ask questions and give their manifestations. The chair or the presiding officer will later on lay down the grounds for interpellations and as well as the manner by which the members can interpellate as well as the period of interpellation. Mr. Presiding Officer, let me also be clear that we will deliberate jointly the committee report as well as the articles of impeachment for today's deliberations. I hope that the same has been clarified, and may I request that the parliamentary inquiry of the Honorable Ungab as well as the response thereto be duly noted in the journal of today's session.
1: Noted. Majority Leader.
2: Mr. Speaker, pursuant to Article 11, Section 2 of the Philippine Constitution, I move that we consider Committee Report Number 261, submitted by the Committee on Justice on House Resolution Number 989, and for this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the resolution.
1: The Secretary General is directed to read the title of the resolution. Honorable members. Read the title first.
3: House Resolution Number 989, resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte.
1: The honorable members of the House of Representatives, distinguished guests, members of the media, the visitors in the galleries, the presiding officer reminds everyone present that these proceedings are being conducted pursuant to the solemn constitutional mandate and duty vested upon the House of Representatives and its members under the Constitution. This is also in consonance with the due process of law enshrined in our Constitution and pronounced by the Supreme Court. Accordingly, all persons within the plenary hall and the galleries are enjoined to observe proper parliamentary decorum and orderly conduct at all times. Members who seek recognition to speak, interpolate, or make manifestations shall be accorded a minimum period of 3 minutes for each non-assignable. The use of offensive, disrespectful, or unparliamentary language, as well as any disorderly conduct that may disrupt the proceeding, shall not be permitted. All manifestations, remarks, interpellations, interventions must be strictly germane to the resolution presently under consideration. Members are likewise reminded to address their remarks through the presiding officer and to observe the standards of parliamentary courtesy and conduct. The presiding officer further reminds all present that demonstrations of approval or disapproval, including clapping, cheering, shouting, booing, displaying placards or similar acts, shall not be allowed within the session hall and galleries. Silence, order, and decorum must be maintained at all times while the proceedings are ongoing. The presiding officer requests the cooperation of everyone in maintaining the solemn dignity and integrity of these proceedings. Thank you. Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to recognize the Chair of the Committee on Justice, Representative Attorney Gerville Jinky Beatrix R. Luistro, to sponsor the measure.
1: Honorable Representative Attorney Gerville Jinky Beatrix Luistro, 2nd District, Batangas, is hereby recognized.
4: Mr. Speaker, my distinguished colleagues, magandang hapon po. I rise today not in triumph nor in anger nor in pursuit of political advantage. I rise because the Constitution commands us to rise. I stand before this chamber carrying not privilege but duty. Isang mabigat na tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng saligang batas at ng sambayanang Pilipino. Sa mga pagkakataong gaya nito, sinusubok hindi lamang ang isang opisyal, kundi ang tibay ng ating mga institusyon. Ang katapatan natin sa batas at ang ating kakayanan na unahin ang bayan kaysa sa politika. On behalf of the Committee on Justice and in faithful compliance with our constitutional mandate, I rise to sponsor Committee Report Number 261 together with House Resolution Number 989 setting forth the articles of impeachment against the Vice President of the Republic. Mr. Speaker, simple lamang ang hinihingi ng pagkakataong ito sa atin. Sundin natin ang Konstitusyon. Nothing more, nothing less. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado. Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit, o sigaw sa social media. Committee Report, 52 pages. House Resolution, 18 pages. Articles of Impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libu-libong pahina ng annexes, records, certifications, testimonia, financial documents at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayan ng Pilipino upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Tumingin sa kabila? Manahimik? O sundin ang konstitusyon? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang one-third vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sinuman ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong. Marami ang nagtuda. Marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kabanang bayan gamit ang mga questionabling dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ari ang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sampayan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay
5: XFM Katropa!
6: Oras mga katropa, doon tayo undo para sa 4 na sa hapon at sa butlon na kadali mga katropa. No, ang kining speech ni Representative Gervil Luistro, because we have heard a lot of that. Daganatang nadungog niya na mga katropa kining pamahayag ni Gervil Luistro. At usan ibang higal, hatagag, bagdagad, kumusta man muri ang may hapon, nagpadayon, garon mga katropa, ang plenary session, aron niya pagabutuhan, mga higal, ang articles of impeachment, dito mga higala sa Kamara de Representante, batok mga higala sa Vice Presidente. Nakaroon may higala 200 kapin, kamang hindi mga higala ang presente, ng mga magbabalaod, ang nakaroon sa plenaryo, og andam na mga higala sa debate. Nana, before tamo pa dayon mga katropa, atong sulayan makutayang atong linya karon nga kang Professor Ramon Bilino III to give us also kini mga higala ang point of view and ma-enlighten buta mga higala nining issue. Gumikan kay breaking news po ba mga katropa. Mag-ulang usab mga katropa nga gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto III isip Senate President mga katropa.
5: XFM Katropa.
6: Ini human nga imong bakante ang posisyon man siya may galang gipalagpot sa 13 ka mga senador ang may pabor nga tanggalo na siya mga katropa sa ini mga igalang pagka Senate President. Doon ay siyam nga misupak. And doon ay tuloy yata ito mga katropa ang abstain. No? Now, ang pangutan na kinsa maning 13. No? Nakaroon sa itong linya. Garoon mga katropa. Dikita mga lang nasa kabilang linya si Professor Ramon Bilino III. Professor, magandang hapon sir.
7: Yes, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig.
6: Yeah, una sa lahat, Professor, ano ang sa tingin nyo dito ngayon sa impeachment? Makukuha ba itong one-third or itong 106, Professor?
7: Yeah, actually yung makukuha naman. Although sa tingin ko ngayon, medyo may mag-hesitate na dyan.
6: Mm-hmm.
7: Kasi nga, yung tinitingnan ng iba ngayon, baka maging futile effort o no, yung pagboto.
6: Mm-hmm.
7: Kasi right now, it seems like hawak na naman, no, ng ano eh, nung dating minority bloc, no, itong mga kakampi ng mga Duterte. So hawak naman nila ngayon yung Senado. So baka magiging futile, no, baka matulad last year, di ba, na walang nangyaring ano eh, walang nangyaring impeachment eh. So ito yung ano, no, ito yung inaabangan natin ngayon. Ito ba ay ano, para itong, para ba itong cold water, no, na ipinuhos dito sa mga kongresista dahil sa init na init na siya sa impeachment. No, pero biglang ano eh, no, biglang lumabas itong balita, no, and talagang, although hindi siya nakakagulat, ah, because last week kasi medyo nagbago na ng tono si Tito Soto, si Senate President Tito Soto, and yun, sabi ko nga, no, baka nakaramdam pa siya, no, na yun na nga, no, na papalitan na siya. And true enough, no, since ngayon din yung votation, no, for the passage, no, of the articles of impeachment, ngayon din yung tinaimate, no. So sabi nga natin, no, hindi naman aksidente na nagkataon yan ng ngayon.
6: Professor,
7: din, no?
6: Professor, so, masasabi ba natin, excuse me, Professor, masasabi ba natin, sir, na it sends a strong message dito sa mga proponent, ito sa mga pro-impeachment, itong pagpapalit ng liderato ng Senado ngayong hapon, talagang nataon or sinadya? Ano ba ito?
7: Yeah, for me, ano eh, sinasadya talaga yan. Oh. Hindi by accident yan.
6: Oh.
7: In fact, sabi ko nga, last week pa natin natutunugan na nagbago yung tono ni Senator Tito Soto. And siguro by that time, naramdaman na niya. Kasi nag-uutap naman yung mga yan eh. Very civil naman. Kaya nga kanina, walang ano eh, walang nangyaring untoward incident. Diba? Very peaceful yung transition. So, yun, ramdam niya yata last week pa. No? And sabi ko nga na, ito, tinaiming talaga nila ngayon. No? Para at least, di ba, na habang ano, no, habang nag-iisip yung mga kongresista, no, dun sa kanilang magiging boto, no, dito sa articles of impeachment, at least, no, makikita nila na pagdating, no, sa Senado, possible na maharang ito. So baka ano eh, baka wala ding mangyayari, 'di ba? So instead na bumoto sila ng yes for the impeachment, baka, you know, mag-abstain na lang, or hindi na lang bumoto, or mag-absent na lang. Okay? And then yun na nga, no, na possible na hindi na sila magpa-participate dahil sa possible nga na walang mangyayari, no. Pero yun na, sabi ko 51 is 51, no? 51 naman lang yung kailangan.
6: Kaya.
7: And I think, no, achieve, at kaya naman yung 51 na ito. Tingnan natin, no, kasi baka mag-hesitate na eh. Di ba? Na, you know, magiging futile ng effort, and then, you know, next year na lang ulit. pero tingnan natin, no. Kasi ngayon ano eh, ngayon medyo nag-iimit pa tong ano eh, tong House of Representatives. So baka ano naman, no, baka medyo makitaan natin ang buhay mamaya, no, once na mag-start na yung votation and yung pag-explain nila.
6: From ano kaya sa tingin niyo, what leads to the situations like this, na bakit parang biglang nagbago yung helm ng Senado, at even yung sentimiento ng public is sa nakita ko ang daming mga prominent constituent din na nananawagan doon sa mga district representatives nila to represent them, and they are against the impeachment. What happened?
7: Yeah, actually maraming nangyari past several weeks, 'di ba? Lalo na ito, mga naglalabasan ng mga ano, no, ng mga expose, baka gabi din ay nung Sunday, tama, kahapon, no.
6: Yeah.
7: Nagpalabas naman itong ano, no, itong PGMN. So ang dami, no, ang daming alam sa atin nila na baka ano eh, no, baka puro politika lang talaga itong mga nangyayari sa ngayon, no. And then, you know, may mas marami pang magnanakaw na dapat na ano eh, no, na kung ano lang pansin, no. So yun yung ano, yun yung medyo nakikita natin sa ngayon. Pero definitely, no, sabi ko nga, no, medyo magandang abangan, no, at bantayan, no, itong pagboboto ngayon, no. Kasi sabi ko, no, baka hindi pa nakarating sa Kongreso na nagbago na ng ano ng leadership dito sa ano eh, dito sa Senado. Pero sabi ko nga, no, medyo ano eh, no, sabi ko parang malamig na tubig na pinuhos sa kanila to eh. Pero anyway, tingnan natin, no. Baka ano eh, alam din naman natin yung ano, parinig ni ano ni Senator Aimee kahapon na nadagdagan na daw yung mga possible na pwedeng matanggap, no, ng mga yung mga kongresista na possible, no, na pumoto in favor of impeachment.
6: Matanong ko lang ano, this is for the sake of discussion. Ito ba ay may katotohanan diyan sa ano, sa plenary?
7: Yeah, ako naman, there's no smoke if there's no fire. Ang hirap din naman na inventuhin lang ni Senator Aimee, no? And dahil sa ano nga, dahil sa nauuso nga ngayon yung mga cyber na yan, di ba? Yan, Jason Star, di ba? Itong, di ano, di Mabanto, ay Mabantan, di ba? Di, ano, di, na baka possible naman na, ano, no, na ma-check, no, kung ito ba'y totoo, no? So, ano naman makukuha niya kung magsisinungaling siya, di ba?
6: Mm-hmm.
7: So, I think, ano, no? I think na medyo may katotohanan nito, no? Siguro ito, it's only a matter of amount, no?
6: Mm-hmm.
7: Kasi ito rin yung narinig natin last year, eh, when the impeachment was passed, di ba, by more than 200 congressmen.
6: Mm-hmm.
7: So, hindi niyang inisip natin na possible na, yun na, no, nagkaroon nga ng bayaran. And hindi yung sinabi ko noon na ano, eh, sa aking prediction na medyo mapupush talaga itong impeachment if gagalawin, no, yung 2026 budget, no, para if you will, no, itong impeachment, itong articles of impeachment.
6: Alright. Prof, may pangalan ba tayo? Balikan natin ito sa Senado. May pangalan ba tayo kung sino itong 13? Kasi chinecheck din namin kung sino ito, eh.
7: yun lang tanong ko, no? Yun din hinanap ko, no? But of course, alam natin, no, yung mga nakita kong kamay kasi doon, of course, si Alan Peter, di ba? Si Bato, si Bongo.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Nandoon din si Lauren Legarda, si Villanueva.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Of course, si Marco Leta.
6: Mm-hmm.
7: Si Bongo, si Amy Marcos.
6: Mm-hmm.
7: Yun, no, yun yung so far na na ano, you know, I don't know. Of course, si ano, si
6: JB
7: Cayetano.
6: Si JB,
7: Jingoy.
6: Mm-hmm.
7: So 11 na yun, yung dalawa, no. Ako kasi hindi ko nakita yung kamay kanina ni Ade, no. Yung kamay ng magkapatid na Villar.
6: Mm-hmm.
7: Pero I think no, very crucial yung kasi or sila yung dalawa na nag-abstain kasi may dalawang abstain.
6: Dalawa,
7: eh.
6: Oo, dalawa.
7: So, oh, 13-9-2 kasi yung ano, yung naging score kanina, eh.
6: Mm-hmm.
7: So baka may yung magkapatid yung nag-abstain, no. Mm-hmm. So yun, kaya yung medyo inahanap ko kayo, no, ano yung mga pangalan na lumabas kanina, kasi sabi ko, ano, medyo planado talaga, no, na kasi nakita nila to be sure na makuha nila yung majority, eh talagang ano, kailangan pang lumabas ni Senator Bato.
6: Mm-hmm. Yung
7: pero nung lumabas si Senator Bato, no, nakita na siguro na oops, ayun na, no, nakuha na nila yung 13, kaya siguro nag-abstain na lang yung dalawa.
6: Mm-hmm. Itong dalawang yung magkapatid din, ano, yung Tulfo ba, doon ba yun sa parang kasama yata sa Siam?
7: Yeah, actually kasama yung dalawa sa Siam, no, kasi nakita ko mga nakaupo lang yung dalawa. So I think, no, and alam naman natin, no, na medyo ano, eh, medyo malapit din yan sa ano, eh, no, sa dating House Speaker.
6: Mm-hmm.
7: So ang expectation, yeah, of course, no, yung sina ano, sina Bam, no, sina Bam, sina Risa, si Kiko. In fact, may manifestation si Kiko bago ano, eh, bago na luklok si Senator Alan Peter, eh.
6: Mm-hmm.
7: So yun mga alam natin, no, na ano, mabibilang natin doon sa ano, eh, doon sa Siam, eh.
6: Mm-hmm.
7: Kaya lang yun lang talaga yung, ano, yung sino yung 13, eh wala pang lumalabas na pangalan. Puro balita kasi 13, eh, pero wala pang lumalabas,
6: yes,
7: na pangalan.
6: Prop, anong mangyayari dito? For example, hindi aabot ng 106 ngayon?
7: Na, kung hindi aabot ng 106, and then ano naman, no? Next year na naman ulit, no? So February next year na naman ulit, no? So yung sabi nga natin, hanggang sa hindi nga ito matapos, eh, every year na ito mangyayari.
6: Mm-hmm.
7: So tulad din ang nangyari during the time ni President ano, eh, President Gloria Macapagal Arroyo, di ba?
6: Mm-hmm.
7: Na dahil sa very unpopular siya, every year, no, pinapailan siya ng impeachment complaint, and every year din nadidismiss yung impeachment complaint.
6: Alright. At ito ngayon, Professor, whatever happens to this, sa tingin nyo may epekto kaya ito sa rating ni Vice President Sara Duterte?
7: Sa ngayon, wala naman, no, kasi hindi naman didepensa ang Senado on her behalf.
6: Mm.
7: Diba? Yung makikita lang natin dito, baka hindi nila ipupush yung impeachment.
6: Mm.
7: But hindi magsasalita yung ano, hindi magsasalita itong ano, no, itong Senado in favor of the Vice President, of course, diba? It's an independent body. Pero yun na nga, no, lumabas na kasi yung mga ano, lumabas na kasi yung mga allegations at saka yung mga possible na mga ebidensya. So yun na lang yung tanong natin, no. Ang isipin ba ng mga tao na this is another grand plan, no, para pigilan yung impeachment.
6: Mm.
7: So baka ganun yung ano, or kung darating man ano, darating man sa ano, no, sa Senado, di ba? Eh ang kailangan ng Senado is 16, eh. So sa ngayon, 13 na yung nakuha ng ano, 13 na nakuha ng Vice President, di ba?
6: Mm.
7: So paano makukuha, paano sana maghahanap ng 5 votes ngayon, no?
6: Uh-oh.
7: Etong ano, no, itong gusto mag-push ng impeachment. So yun yung medyo abangan natin. So possible, no, na makakarating sa Senado, possible din, no, na dito. Pero yun na nga, no? Yung possibility na makonvict siya with 16 votes at medyo hindi natin nakikita sa ngayon.
6: Kasi yung may 9 plus kung idagdag pa kahit na makonvince yung nag-abstain, kulang pa rin. Oo.
7: Yeah, talaga. Actually, hindi ko na binilang yun eh. Kasi kaya sabi ko na kailangan nila ng 5. Kasi 11 yun. So kailangan nila ng 5 to convict na vice president.
6: All right.
7: So, yan. Ako, possible na, no? Possible na makarating pa, no? Possible makuha yung 106. Pero yung ano, no? Yung makuha, yung 16, medyo sa ngayon, no? Sa ngayon, medyo hindi natin nakikita yun.
6: Mm-hmm. All right. So with that note, maraming salamat, Professor Ramon Bilino, sir, sa panahon na inilaan nyo sa amin dito sa XFM. Thank you, sir. Magandang hapon.
7: Okay, maraming salamat, mga power. God bless and stay safe. Bye-bye. XFM
6: Katropa. Alright, nabati ninyo mga katropa, Professor Ramon Bilino III, dalang sa ato ang short analysis mega lang. No, sa nahitabo karon na nga labo-labo ang atong nasod karon mga katropa. Sumala may gala sa ato ang na-interview with Professor Ramon Bilino nga mura ni og mura sila og gibuhusan og bugnong tubig karon ang kini mga pro impeachment nga naa mga gala sa Kamara de Representante. Because nabalik na po sa minority karon ang paghupot karon mga higala sa Senado. And hinumdumi nga kining naa sa Senado bay mauni ang mauni mo desisyon actually. Mga katropa kasi lang mo barog ng mga senator judges. Now, nakakuha og 13 ka mga voto mga higala, votes, no, against the sitting or the former, tawag na to mga higala, nga former Senate President nga si Soto. Nabalagpot siya, gipuli si Cayetano, 13, o kining 13 mga katropa, wala na, no? Kasara na gid ni with Cayetano as the Senate President mga kaigsoon karon. Suko kayo mga igala ang setoy suko si Contreras. Suko kayo siya kay wala na gid kuno, grabe gid kuno Duterte, no? Saan man imo na mga katropa, no? Karon mga kaigsoonan, og ikaw karon is kongresista, og mubutar ka o yes to impeachment. Mubutar ka yes to impeachment, bag-unsa na imong boto karon? Nga pagabot sa Senado, pusilon gid. No? And kining mga pro-impeachment sa Senado, kining 9, ba kinahanglan nilag 5 bay? Kinahanglan nilag 5, 9 sila. Kinahanglan nilag, actually 16 may kailangan. Kailangan nilag 7. 7 pa ilang kailangan. Kay i-appeal na to tong, kaning duha karon nag-abstain. Bilyar siblings yata ni. So kinsa man karon mga igala ilang idugang, katong solid na tong 13 nga. That is majority. Yung karon mga higala, mauna sila na po karon, minority rather, sila karon na po ang naghawid mga katropa with Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President baga kaigsunan. So, Soto out, Cayetano in, and Jervil Luis Troa, pagyadyapon mahuman, sa may higala ang pamahayag, no, sa yung opening speech karon, yung si Kamara de Representante mga kaigsunan. But then anyway, ato kining padayunon bay, ato kining tutukan, ato nga mahuman og makaboto, karon ato bulusot pa ni, basig pa sila kasayod nga sa Senado karon na nay rigodon. Sa Senado karon mga katropa do na nay nahuman, do na nay nausab nga liderato mga kaigsunan, and it sends a strong message ngadto mga higala sa ilaha nga oy. Pura da kulat da si Cayetano nga bebebe. Come here baby, come here baby. Dali na mo dire be. Oh, ansa o man karon yung impeachment niya? Si Cayetano nagatang na dito. Kanto mga well, tawagon nimo nga Duterte. Senators, you can call it whatever you want or bisag kung sa itawag nimo ana. But you cannot deny the fact mga higala nga napulihan karon ang liderato sa Senado, which is crucial in deciding mga higala kung mulusot ba kining ginatawag nga impeachment complaint mga igsoon. XFM Katropa. All right. Dito mga higala sa mga miboto kang Cayetano initial report, out of 13 pa lang, Bato de la Rosa, Amy Marcos, kaysa pa si kung ano na, mora na doha. Sigurado das Bongo. No, sigurado das Bongo si Loren Ligarda. Kinsa pa man? Si kinsa? I-type na good big. I-type dio. Paklaro makita man ako na diha. No. I-type ko no diha. Robin Hood Padilla. Oh, tawaran haram man diha na. Si Robin Hood Padilla, si kisa kayo dito, Emig De La Rosa to, no? Oh. At anyway, bahalag kinsa na dia. Basta importante, napulihan na. Mga katropa. Balikan na to ang Kamara de Representante kay Wapajud Mahomans Jirbil. Mga kaigsunan. Alright, balik na to mga katropa. Ang audio no sa plenary session karon sa Kamara de Representante. Labot na maigala silang deliberation sa pagboto nila no sa impeachment complaint or articles laying down the articles of impeachment against the Vice President.
5: XFM Katropa
8: were transmitted as well to the respondent.
9: Mr. Speaker, I respectfully manifest that these questions are not meant to prejudge the impeachment case or obstruct the constitutional power of this House. Ang layunin lang po ay malinaw na mailagay sa record ang isang mahalagang due process concern. Dapat ang impeachment complaints ay sapat sa kanilang sariling allegations at supporting documents at the time of filing. Kung ang material evidence tulad ng AMLC reports, corrected bank data, witness affidavits, COA records, at authenticated videos ay nakuha lamang during the committee proceedings, kailangan malinaw kung ang complaints ba ay sapat na noong inihain o nabuo lamang ang kaso pagkatapos. For this reason, before the House votes, may we respectfully request that the record clearly show which evidence was attached at filing and which evidence was obtained later. Ito ay mahalaga hindi lamang para sa respondent, kundi para sa integridad ng House at ng impeachment process. Thank you, Mr. Speaker, Madam Sponsor.
1: Majority Leader.
2: Mr. Speaker, please recognize the statesman from Davao City, the Honorable Representative Isidro T. Ungab.
1: Honorable Isidro Ungab, 3rd District, Davao City, is hereby recognized.
10: Mr. Speaker, before I will ask my question, I would like to ask how many minutes am I allowed to ask for this interpellation?
1: You're given 3 minutes.
10: 3 minutes only? I understand that's only supposed for the explanation of vote, but considering that it's only the time limited or given, so I will just go direct. I have a lot of questions, supposedly. Will the sponsor, Madam Sponsor, may I continue?
8: I will be pleased to respond to the Honorable Gentleman.
10: Will the sponsor confirm that no leave was sought and no order was issued allowing either complainant to amend or supplement the consolidated complaint after March 16, 2026.
8: May we be clarified, Mr. Speaker, which complaint does the gentleman refer to?
10: The two complaints, Your Honor, I am supposed to ask questions. There is no House rule and no Supreme Court precedent that allows silent amendment by post-answer evidence. If no leave was sought and no order was issued, then every post-answer factual addition is by definition outside the operative pleading.
8: Mr. Speaker, if the gentleman is referring to the two impeachment complaints, the third impeachment complaint, that is Abalia et al., and the fourth impeachment complaint, that is Cabrera, the Justice Committee did not amend any of those complaints. What the Justice Committee did is to conduct a clarificatory hearing for the purpose of the determination of the existence of probable cause. And it is for the same reason that the Justice Committee exercised its compulsory power, such as the issuance of subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. There is no amendment that happened, Mr. Speaker. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate of the determination of whether probable cause exists or otherwise.
10: If the new evidence merely supports existing allegations, will the sponsor identify the existing allegations in a Sabalia or Cabrera complaint that placed the respondent on notice of A, 1, 313 personal CTRs, second, 1.83 billion in personal inflows. Three, the Madriaga supplemental claim of Malacanang armed assault. Four, the names of Kalilong, Lotok, and Anglubin. Are these present in the original verified complaint?
8: Mr. Speaker, both the Sabalian complaint and the Cabrera complaint mentioned about unexplained wealth and non-disclosure in the Salen. And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset, so long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected. The rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
10: I actually disagree, but let me continue, Your Honor. Will the sponsor confirm that the Madriaga Supplemental Affidavit dated April 11, Annex W of the Articles, was executed 26 days after the filing of the respondent's answer?
8: Nonetheless, Mr. Speaker, following the test of relevance, Mr. Madriaga is alleging the delivery of the confidential fund to the identified locations in his supplemental affidavit. This statement, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is of course relevant to the allegation of misuse of confidential fund. And therefore, this should be considered in the determination of probable cause as the same is expressly allowed under paragraph 2, section 7 of the rules of impeachment.
10: Mr. Speaker, the supplemental affidavit is annexed to the very articles to be transmitted. It is footnoted at footnote 84 of the article 4 as the evidentiary anchor for assassination, civil obedience, and armed assault at Malacañang Palace to ensure respondents' assumption of power before 2028. The language does not appear in either the Sabalia or Cabrera complaint. The dates are uncontroverted on the face of the articles themselves. Answer of themselves, Your Honor, March 16, yung ating respondent ay nag-reply na.
8: Mr. Speaker, distinguished colleagues, the question being raised by the honorable gentleman is the same question that has been raised for 3 times already. Notwithstanding that the supplemental affidavit was not yet existing prior to the filing of the impeachment complaint, Section 7, Paragraph 2, allow the consideration of the same, considering that the supplemental affidavit is relevant to the allegations of offenses. If I may add, Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded that the threshold that was given to the Justice Committee for the purpose of the determination of probable cause is very minimal, and that is probable cause. When we say probable cause, the Supreme Court pronounced and described the same in the past impeachment processes as merely reasonable justification for us to be able to proceed to trial. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, we submit that all the evidences not present during the filing but present during the proceeding are relevant evidence and therefore must be considered as well by the Justice Committee.
10: My time is expired, but one last comment,
1: okay,
10: Mr. Speaker. The consolidated articles of impeachment, which is supposedly a product of the two verified complaints, has been expanded and has included new evidence, and it is only fair and fitting that the respondent should be asked to reply first before that is being brought here in this plenary. That is my point, Mr. Speaker. Where is due process here? If the respondent was not allowed to answer the consolidated articles of impeachment.
8: Mr. Speaker, distinguished colleagues, as to the question which is being repeatedly raised by the honorable gentleman, let me manifest our position for the last time. Regardless of the fact that the evidence are not yet attached, not yet present, not yet available during the filing of the impeachment complaint, so long as the same is relevant, paragraph 2, section 7 of rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration for the purpose of the determination of probable cause. With regards to his second manifestation, Mr. Speaker, that the respondent Vice President was not given due process, the records will show from day one of the justice proceeding We've been sending notices to the respondent vice president. As a matter of fact, even after each resource person, for three consecutive clarificatory hearings, we were calling

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagkakitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
9: Exciting! Exciting!

0: say kalahian. Sa una o garon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Oh! Garon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
2: Exciting!

0: siya'y kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon.
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
2: Exciting!

0: sa edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pag taas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia manghigala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halo sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Pagi kayo, yap!
12: Oh!
11: Sukat nga naminaw kong XFM! Kwartahan ako!
13: Wow!
11: Napagi kayo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o inin pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
14: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, XFM!

actors nga public servant nato. Sa ilang nga pagbiyahe, sa ilang nga pagpamauli, I hope no nga makadangat kita or makadangat mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga safety. Maulang gina nga to ang mga gipanghinaot nini mga orasa tungod kay we don't know manggod wata kabalo sa mga posibleng nga mga panghitabo. No, malay gitawag na itong mga unexpected nga moment nga usahay ang ato ang dagan, no? Wata kabalo kung makadangat ba ta sa ito ang mga destinasyon or dili. Usalanggit kabutang ang makasiguro ta mga kaigsuonan, no? Doon na may mga panghitabo sa ito ang kinabuhi nga wala ito gi-expect, no? Wala ito gi-dahom. Then ato nang ipasad Diyos ang tanan. Ato ning ilangop nga ito sa Ginoo. Tanan nga pagbiyahe, tanan nga transaction, unsa ang ato ang mga individual nga mga gibuhaton, mga kaigsuonan. Then atong paning kamutan or atong batasanon nga sa matag gipanghimo nato nga do natay gitaw nato og kanang kalambigitan or atong iapil sa ato ang mga business transaction or individual nato nga mga gibuhaton, atong iapil ang ato ang labaw makagagahom mga kaigsuonan. Labi na gyud nga siya ang bugtong naghawid sa ato ang matag usa ka kinabuhi, bugtong nasayod sa ato ang ugma og nasaylo usab sa mga handom sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. O gani ato siya nga pasalamatan, sumala palagi sa awit nga takos siya nga pasalamatan, indin takos pud siya nga pasidunggan nga hantod may kinabuhi, no? So muna ang mga simple mga basic lang kayo nga mga butang nga diin usahay ato pagyud malimtan, usahay failure pagyuda sa paghimo mga kaigsunan, no? Bisan lang gani sa ato ang paglakaw, sa ato ang pagmata o sa ato ang pagkatulog, ilabi na gyud ni ining ataknaas kagabion nga diin ang mga pipila ka nato na ana sila matag usa ka mga higdaanan tungod kay humanalagi og panihapon. And then ato gyud nga batasanon mga kaigalaan, no, nga mapasalamaton kay ta tungod kay we are blessed. Dili ta mahimong ungrateful, dapat mapasalamaton kay ta labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga ato ang nabatnan mga kaigsuonan. No, dunay mga panahon nga diin na brag na ata karon sa panahon nga diin ang ato ang kahimtang naglisod ba ta or ang ato ang kahimtang na ata karon sa gitawag na to og kahamugaya. Then kung unsa man or whatever na to status karon sa ato ang kinabuhi, then thank God na ato nga pasalamatan ang ato ang labaw makagahom sa matag karon og unya, ilabi na gyud sa iyang kanani ang pagbantay o pag-supply sa matag usa nato ka mga panginahanglan, no, sa matag adlaw mga kaigsuonan. Wala gyud tay laing kadangpan, no, watay laing nga ka istoryahan sa ato ang mga panginahanglan, watay kasumbungan sa ato ang mga problema. Bugtong ang Ginoo mga kaigsuonan, amda maminaw kanato. Well, nining mga orasa kauban nato karon si Sir Ronnie De La Piña. No, may gabi, shout out sa imo din ha. Maayo jud, no, naatay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Yes, amen, no. Praise the Lord. Sir Ronnie nga naa karon sa may Mawab, ingon siya may gabi ka tropa. Pastor Junior De Conar naglantaw ko imo program ang tingog sa reformasyon, Ronnie De La Piña from Mawab, Davao de Oro. No, shout out dai sa tanang mga listeners and also sa ato ang mga viewers nga naa karon din na sa may Mawab. And also, no, kay napo ni sa Mawab ang Salvania family and then ang Usares family nga naakaroon na himutang sa may Sintro Mawab yun, no. Ato ang usa sa ato mga kauban, mga kaigsuonan. Na ingon si Sir Nindot ang huni, Pastor. Praise the Lord God, no. Amen. Mao gina, no, simple ra gyud kayo usahay ang ato ang mga ngabil, mga kaigsuonan. Atong ipabuka unya mulitok ni og mga pulong nga makapamaayo sa ato ang salabutan, makamaayo or makaayo dai sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan sa ato ang pamati,
Now, doon ay mga mensahe o honi sa awit nga usahay makapatandog sa ato ang mga galamhan. Galamhan yun. Sa ato ang mga kasing-kasing. Mga pwede kayong motor mo gitawag na to o mo kwan pa ni kanang mo tusok pa ni sa pinakauyukan sa ato ang pagkatao mga kaigsoonan. May gabi usab sa ato ang mga kaigsoonan din sa May San Miguel, Mendoza family and then ang Laguet family nga nagpaminaw karon dito ta karon dito taganina di dili karon dito taganina ni bound no sa ilahang residence ang Mendoza family na makikain na punta dito. Na may gabi isa inyo ha din ha naot nga kaluto na modera. And then ang ato ang mga listener din sa may Upper Kibalang Marilog District nga always kanunay nga nagasubaybay ug nagalantaw sa ato ang programa ang Canada Family nga nunay yung naka-tune in sa 97.9 XFM Davao. And then also ang ato ang katropa usab no atong usod nga higala din sa may JKK ug ato ang igsoon si Brother Israel Arisa mga kaigsoonan. No, may gabi sa inyo din ha. And then, mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. O labi na gyud ang Ikunar family. Ito ang panalanggang asawa. No? Mayong gabi sa inyo din ha. Kita nga nagpanghinaot o naamo karon sa mayong kahimtang. Unsa gay si status na ito din ha. No? Unsa ga ang ito ang plastada din ha karon kay medyo ganina dag-umanggod. Pasalamat lang ipunta nga dunay mga pagtulo sa ulan mga kaigsoonan. Okay, before ta mo aginod ngadto sunahan para sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Take note mga kaigsoonan ha, usa sa ato ang mga hisgutan karon is maghisgot ta karon mahitungod sa ato ang gitawag og gadget or teknolohiya no pag-upgrade o pag gitawag na to og pag-increase no sa mga hunahuna og knowledge sa mga tao karon mga kaigsoonan labi na gyud kining teknolohiya na ato ang kasamtangan nga ato ang ginagamit karon mga kaigsoonan. No, agto sa ta ubanik ko ninyo mga katropa ubanik ko ninyo og modul tap sa ato ang labang makagahom pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsoonan, sumalig ka lamang sa Dios. So amang itelaing kasaligan, no? Pwede ta nga musalig sa usa ka tawo, pero ang pagsalig sa tawo nga atong gisaligan usab, pwede kini nga mapakyas og mo create kani siya og disappointment ngadto sa tawo nga nagasalig. But kung dito ka sa Ginoo, aduna gid nay gitawag na to og 100% or kapasalig man gyud ta, no? Basta musalig lang gyud ta sa Ginoo pod. Mo nang bisan kinsa na kuno nga mutawag sa iya ha. Lao kinsa bisan kinsa nga modool sa iya, dili gyud niya pakyason. Usahay lang mga kaigsunan, doon natin mga gipangayo is Ginoo nga dili mo tukma sa ato ang gidahom, no? Dili na to ma-appreciate tungod kay wala siya mo or wala siya mi-level or wala siya ni abot sa ato ang expectation mga kaigsunan, which is usahay, no? Dili ihatag sa Ginoo kung unsa gyud ang pinakataas sa ato nga pangayo. Doon na lang mga butang nga iyang ihatag o doon na mga bugat kaayo nga katuyuan mga kaigsoonan nga inana ang mga pamaagi sa Ginoo, no? Nya, may gabi usab day kang Brother JC Kasantao din sa may dinha sa may Kampo Ono Arakan. Kampo Ono Arakan. Murag sakop namang guni sa may Arakan North Cotabato. Ang pamilyang Kasantao, labi na yun si Sir GC Kasantao, mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. Now, ang ato ang hisgutan karon is nagbasi kini siya sa sulat ni Daniel. Kung doon na mo'y Biblia din na mga kaigsoonan, no, paki-open and then i-prepare ang Daniel chapter 12 verse 4 and then ang ato ang pinaka tumong sa ato ang paghahisgutan karon or ang ato ang topic for this evening is it talk about knowledge, no? Unya kini nga mga panghitabo mga kaigsuonan is intended ra siya sa katapusan nga panahon, no? Sa ato ang panahon kung ato ni siya nga or nag-start na sa mga panahon sa mga inventor sa una or sa mga maalam nga mga tao and then extended na sa tuang nga panahon karon. Now ang ato ang katuyuan nganong ato ning i-try og okay og otingkay kining mahitungod sa Daniel 12 verse 4 mga kaigsoonan tungod kay na naghisgot siya nga ang kaalam daw adik ni ingon nga daw, no? Ang kaalam mo uswag, no? Kung do na may Biblia din ha, paki-review sa ako ang gisulti din he. And then tabangan ta ni og analyze mga kaigsoonan kung asa nato ni siya i-apply or asa nato ni siya kanang ipadapat sa panahon lang ba sa mga antediluvian or sa panahon lang ba nilang Daniel or naghisgot ni siya sa future, no? Sa panahon ni Daniel naghisgot siya mahitungod sa future, which means it means mga kaigsoonan gitawag ni siya og umaalabot pa, no? Kung basahon nimo ang Daniel 12 verse 4 sa English version mga kaigsoonan, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. No? Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. No? Daghan nagadalagan ngadto nganhi og ang kaalam magalambo or magaoswag. No? There are two things that foretold in the Bible.

karon, no? Muna ang mga existing mga makita na to in the realidad nga kung ato yung nga balansihon mga kaigsunan, yung sagaha, no? Pag develop unsagaha nga klase sa mga utok ang nag-create ani nga mga labinigit kaning cellphone, computer, no? Mga telephones kaniadto mga kaigsunan. Now, kini mga kaigsunan, kung ambot lang gaha kung kamoy pasultihon, no? Mahitungod ani mga high-tech nga technology or gitaw na tog modern na technology nga nag-exist ato ang panahon karon nga moy atong nga kanunay nga ginagamit, no? I remember sa atong 2005 dako layo pa, no? 2005 or 2006, 2007 nakawa cellphone din taon taana, no? Katopang cellphone nga gitaw na to og keypad, no, sa brand nga Nokia na siya. Wala pa'y touchscreen ato or doon naman galing pero wala kayo nato napansin tungod kay na ato ang atensyon is naa dito sa keypad. No? Tungod kay ni atong panahon, na ato mga tuiga usab, burag nga komportable na ta sa ato ang kinabuhi, labi na yun nga naatay gadget nga gamay nga anytime, no, pwede na tong toplokon, pwede tang mo-dial, pwede na tong i-text, no, nya minute lang, pwede ganing second, no, na maabot or madawat na sa mga receiver. O sa ato ang panglantaw mga kaigsunan, mao ni usa sa mga gisgutan ni Daniel nga ang kaalam mo uswag. Tiaw mo na mga kaigsunan nga sa una magpadala ka og message moabot pag pila ka bulan nya uso ba to sa una tong airmail, no, na mga postman magdala unya sila moy muhatod mo travel sa imong letter, love letter ba na or mga summon nya na mulin ang duration na mga kaigsunan is taas kaayo, no, maghatod lang og message pero at that time nga niabot ang gadget nga gitawag na to og cellphone or dili pag gani cellphone, no, ang telepon pag gani ang telepon sa una ang duna kay telepon murag da nana ka sa higher level nga status kinabuhi, no, nana ka dito murag na linya sa mga datoon, no, or dili gyud datoon mga dato gyud unya atong ginasight ani mga kaigsunan kung sa unsang pamaagi nga ang mga prophecy or ang mga panagna kaniadto nga gisgutan labi na gyud kang prophet Daniel sa unsang pamaagi nga sa anam-anam na tinuod o gani naabtan nato sa ato ang panahon karon kay kung atong ibalik, no, backward sa ilang panahon kaniadto wala may cellphone sa una, no, magkabayo pa gani ang ilang messenger and then pila kamilya mo travel na pwede pa gani na silang i-unbo sa ilahang kalaban tungod lagi kay ang sistema sa ilahang kanang gitaw nga to og pamaagi sa pagdala og balita sa tuwa pa karon gitaw nag low tech, no, dili pa siya high tech mga kaigsoonan. Muna nga atong gina-try og analyze ba ang ato mga pangitabo karon is nasulat ba ni sa balaang kasulatan ang mga existing or realidad nga naa sa to ang palibot karon kanang cellphone nga imong ginahawiran kanang microphone, no, daghan na kaya karon dili lang gato mga atong nibaloan kanito do na pagi mga latest karon nga mga upgraded nga mga gadget og daghan kaya nga mga gitawag nato og pwedeng gamito nato. Unya, sa ato ang nga nasabtan mga kaigsunan is gituyo ni sa Ginoo nga mahitabo ni nga dunay mga mo-exist o mga mulungtad nga mga gamit sama ani nga ato ang nga ginagamit karon. Ang usa sa mga purpose ana og katuyuan, amot lang ga kung sa inyo ha unsay katuyuan, unsa may purpose nga naa kay cellphone, no? Duna kay computer. Unsay mo ang tuyo, no? Doon na ba na siya gamit nimo or imo ba ning needs? No? Lahir ba ng needs o want? Kaya sa hay, bisag daghan na tayo og cellphone, nalap, higig kalit og cellphone. Kaysa niya itong needs,

gikinahang lang jud nimo tungod kay naa kay tawagan imo magamit, no? Do na kay tiksan ma-replyan din nimo largo. Do na kay mga emergency nga contacts nga imong ginakontak, imo ding matawagan, no? So ang usa sa mga katuyuan nganong nga naa ni karon sa ato ang atubangan na asimuhang kamot karon, ang uban nagmaniho is to lighten, no? Para mapagaan ang trabaho sa usa ka tawo, no? Usbon ako usa sa mga nakita nato nga mga possibilities nganong naay mga sama ani nga mga butang nga nag-exist ato ang panahon karon, dili ingon nga mahimo tang tapulan, kundili para nga ang bugat nga trabaho nato mapagaan og ang dugay nato nga mahuman or dugay nato nga kanang transaction nga mulent pa og month, mahimong hour na lang, mahimong days na lang, or mahimong seconds or minutes na lang mga kaigsunan, kay lagi naata karon sa modernization, naata karon sa high-tech nga era mga kaigsuunan. Muna nga pasalamat ano, pero susad na ato lang puling ipulaputi. Usahay masubo ta mga kaigsuunan tungod kay pinaagi usab sa mga moderno mga nga kagamitan, no? Ang uban nagbuhat og krimen. Usahay ang mga yano og mga linghod nga mga hunahuna sa mga gagmay nga mga kabataan, buraga namantsahan pinaagi sa paglantaw sa mga advertisement or sa mga ginapasalida labi na gid sa ilang mga cellphone, no? Muna nga dapat aware mo mga ginikanan especially sa mga parents nga ambantayan ninyo kung unsa ang inyo hanga ginahatag sa inyo mga kabataan og lantawa og i-check kung unsa ang ilaha nga ginatan-aw matag adlaw, kay basin unya og wala ta kabalo wa ta kabantay nga usa ka panahon na lang ana, no, naghikog na imong anak or nibuhat na siya og pagkrimen, pagpangawat ba or pagpatay ba og pinaka worst pagid sa tanan kanang pagpanglogos tungod kay available na manggod tanan, dili parehas ka ni adto nga TV lang, no? Katupag yung naay burot sa likod na imuhang monitor, dili parehas pod karon nga mga flat screen na. Na sa una, wag yung kailaing lantawon. Dihadyo ka sa mga salida sa mga ginapalabas sa television kani adto. Pero karon na nakay option, no? Pwede ka mag taod antena, pwede kang magsili kung sa imuhang tanawon, pwede ka ganahan i-scroll lang nimo. Pero ang atong ginalantaw diri mga kaigsunan is kanira ba unta nga mga gamit ini nga mga teknolohiya ang ayra bagit unta nato ning pasalamatan, no, bigin sakyanan sa una magdaro tao pa ganito kay wa pa nila ma gitaw na to og kanang masayran nga pwede dai idaro ang kabayo o ang kabo ang baka, no? Sa dihan nga ni dar nanay pagdaro ang baka ang gigamit or kabo ba naka-invento na pod og mga heavy equipment, no, sama ng mga tractor, no, nya mo lagi kana siya gihimo para nga mugaan ang ato ang trabaho para sa nang motor kana gipalita, no, na develop na siya para nga ang ato ang pagbiyahe sayo na lang, dili na ta magsigi og baktas. Pero ang nahitabo karon mo na man gigamit pag drug test eh, noon drug race mura may noon ta og drug pang drug na pag drug race day mga kaigsuonan, no, mo na ginagamit gihimong panggukod na daghan nga mga kinabuhi ang nakalas niya, di rabag yun mga idaran, mga batanon pag yun. Muna nga, atong gina-review karon mga kaigsunan ang mga panghitabo sa ato ang palibot nga dako kaayo siya og epekto sa kinabuhi, labi na yun ni atong mga tao nga tawag na ito na abusaran ang mga gipang-invento sa mga tao, no? Sa mga inventor. Muna nga, i-try na to og analyze mga kaigsunan kung kinira bang gamit na ko is makaayo ba ni sakwa or makadaot.
Kay daghan kay nga mga bata karon nga wa na. No? Dagko na kay binte sa ilahang mga mata. Di na makaklaro tungod lagi kay sa radiation. Taas kayo og radiation kining cellphone, no? Unya wala ra bagay mga public advisory mga kaigsuonan nga ato ang madunggan labi na gyud sa mga produkto nga ato ang ginapalit. Wala gyud mga warning na ato ang madungog sila nga oops pag mo ni inganion ni paggamit mo ni ang mahitabo kung mamasipkat mo sa paggamit mao po ni ang mahitabo pero mga kaigsuonan kini lagi mga butanga is gihisgutan na ni siya pila ka no wala pa si Kristo ani no wa pa magipakataw si Ginoong Jesucristo og kini si Daniel naapan ni siya sa under pa ni siya sa captivity sa Babylon mga kaigsunan pero naghisgot na siya nga in the future ang kaalam daw dili lagi daw di ay ang kaalam mo uswag unya sa akong gikaingon ng daan kaganina dili lang kay ang kaalam ang niuswag kundili hasta pod ang behavior sa tao mga kaigsunan no kay lagi dili na needs ang gipairal karon di na unsay gikinahanglan nimo ang gipairal kundili ang wants na nimo unsay na imo ang gusto ko ani pag di na pod imong ilistan gusto na pod kag pikas kay ang tao lagi walay katagbawan now atog yung subton mga kaigsunan nga kining gadget nga or mga teknolohiya or mga kitaw na to mga mekanismo labi ni kini mga sakyanan usa sa mga katuyuan nganong naa ni para lagi mapagaan ang ato ang trabaho dili na ikaw mo karga bako na no bulldozer na ang mudaro bulldozer na ang gitaw na to og mo plane di na ikaw magsigpala sakit gud sa hawak no pero usahay kining mga teknolohiya nga naa sa tua nga palibot karon usahay maoro ba gid nay mo patay sa tua no ang motor kumidjahe na patakay og padagan pila na ka kinabuhi ang nawala ana mga kaigsunan no unya pila na pod ka mga kinabuhi or pila na ka mga kitaw na to og maayong panglawas ang nawala og naapektuhan tungod sa mga teknolohiya mga gadget nga ato ang gigamit dili ingon nga dili ta mo gamit wala ta giingnan nga di ta mo gamit ang ato alang natay proper discipline kay ang target ana mga kaigsunan ang side effect ana kung masipyat tas paggamit doon na gitay atubangon ana doon na gitay pamation usa ana mga kaigsunan ang ato ang health ha muna nga amping ta mga kaigsunan karon duha man ni ang ikaduha no ang una gisgutan ni Daniel nga in the future ang kaalam mo uswag no and then karon kung basahon nimo dito ta sa New Testament sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 nga ingon din he nga this know also that in the last days perilous times shall come no unsa daw ko no makalilisang nga mga panghitabo ang muabot kanos a sa katapusang mga adlaw unsa day naa didto or unsa day mga mahitabo no ipadayon to pagbasa mga kaigsunan for men shall be lovers of their own selves oy ang mga tao di ay nahimo nang mahigugmaon sa ilang kaugalingon no unsa pa gyud covetous no dali ra maibog unsa gamit sa uban maibog dayon no pagniyon lang nga nagkaalan sa bagong sakyan balit pud ang kagimo unya dili ka gusto nga matopngan di po ka gusto nga malabuan no unsay mga butang nga naa sa uban nya maibog ka mula gingon nga usa na siya sa mga makalilisa nga mga panghitabo labi ningid sa characteristic
sa usa ka tawo mga kaigsoonan. Usa pa gigingon dinhi boosters, no? Mag gitawag diri og kanang hambugiro. No? Na dili lang gyud kabalo mo paubos sa kaugalingon. Ipanghinambog gyud kung unsay naa. Unya, usa ra ba ni siya sa mga kinaiya nga gisgutan nga mutungha sa ato ang panahon karon. Nganong mingon kog sa ato ah? Tungod lagi ka naghisgot manggo ni siya nga mutungha daw ni siya sa katapusang mga panahon. Unya, gitawag siya makalilisang. No, muna nga ato nga gina-encourage ang matag-usa kung say naa sa tua, dili na to ipasigarbo. No, kung say wala sa tua, dili pud ta maibog ngadto sa uban. Og unsay naa sa tua, pwede po na to ning i-share ngadto sa ato ang isig kataw mga kaigsoonan. No? Kay dili ta nang ang ato alang kaugalingon mo'y ato ang gihigugma. No? Unya, mao akong giingon kanina nga kining bitong pag gitawag na to og pag-increase sa kaalam, ninunot ani ang kinaiya sa tao, no? Tungod kay bright ka on sa mga butang nga naa sa imuha, mao na ni ang mga hinungdan nga nag-away na, nasod batok sa nasod, no? Tanawa ra gunang dili pa lang kay dugay nga nahuman nga gira sa Amerika og sa Iran, no? Dili mo sugot nga magbuhat mog inyong nuclear weapon din ha. Kami lang gid ang naa para dili mapadayon ang pagbuhat, do na gyoy gira nga mahitabo. Inala kahitik mga kaigsoonan, no, nga kining technology pwede ning gamiton para sa pagbungkag og pag-erase, pag-delete sa usa ka nasod, no. Unya, ang kinaiya sa tao pag naa na ani, they are called boosters. Proud nya gitawag tig blasphemers. Unya, sunod ani mga kaigsoonan kaning gitawag tog disobedient to their parents. Dili mapasalamaton, dili balaan, no? So money ang mga pipila ka mga butang nga kinahanglan nato nga mapansin, kinahanglan nato nga mabantayan. Kay basig wala ta kabalo nga sa mga butang nga naa ato nabatnan, muna hinahinay nga nag-ot-ot kanato, no, gikan sa imoralidad ng mga buluhaton. Og money ang nagtukmod kanato nga makalimot kita sa pagserbisyo ngadto sa tuang labong makagagahom mga kaigsoonan. Og usahay mao pa ni ang mutukmod sa tuang mahimo kang tapulan sa pag-ampo, no, mahimo kang tapulan sa pag-worship, mahimo kang tapulan sa imong inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton tungod lagi kay na-focus na ka sa mga entertainment nga naa karon sa teknolohiya mga kaigsoonan, which is nindot manuntang naana, pero naatay gitawag og proper discipline para nga dili maapektuhan ang ato ang maayong panglawas mga kaigsoonan. Muna nga ato nga ginauhag ang matag usa, no, labi ni gyud sa mga parents kay maabiyani ang mutapal. Money ang most provide, most supply sa ilang mga kabataan din. Atong itarongon og select ang mga butang nga need sa ato ang mga kabataan og makaayo usab sa ilang physical or lawas nun nga kahimsog mga kaigsoonan. No? Kay usahay, pag dili lagi na to mabantayan, di na to ma tagaan og role may tungod sa paggamit sa maong gadget, then mo lagi magka problema tayo nag-abot sa panahon mga kaigsoonan. So mo to ha ang mga duha ka mga butang nga gisgutan sa balaang kasulatan. Una, ang kaalam daw ni uswag naanata karon sa era nga diin taas na kayo or nata sa taas na kayo nga level sa to ang technology. Unya, gigamit na to ni para nga mapagaan ang ato ang trabaho, mapadali ang ato ang transaction o dili tamalangan sa matag-usa na to ka mga gimbuhaton. O amping ta, painom-dom lang ni sa to ah, nga dili ta makalimot nga doon na tayo gitaw na to disiplina sa paggamit ani. Kay usahay ang maayong butang pag maabusaran, maunay muhatod ka na to sa pagkalaglag mga kaigsoonan. Apektado imong maayong panglawas,
apektado ang imuang relasyon sa imuang pamilya, sa imuang anak, o sa imuang asawa, sa imuang ugangan, o sa bisan kinsa, no? Apektado ang imuang buluhaton, apektado ang imuang transaksyon tungod kay wala lagi kay ego nga program o system nga ginasunod mga kaigsunan. O ang ikaduha nga existing sa tuang panahon karon kana laging kanunay nimong ginuhuna ang imuhang kaugalingon, no? Nakalimot na ka sa imuhang palibot nimo, nakalimot ka sa imong higala nga doon na po dahil kayo gitawag na itong obligasyon, no? Di li kumuhatag, no? Bisag pipila lang ka mga sintimo ba or doon na yung mga ayo sa imuha or doon na yung mga ayon magtabang or doon na yung mudool sa imuha pang emergency. Ngayon ka na dili jud ko mutabang yun, no? Kay Igor Niskua. No, bantayan na to kay basig usaka nga natakbuyan ani. Mura mo po din isang sakit. Basig usaka nga naaani. Then at least naman, mintras sa'yo pa, atong nang maanam-anam o pull out. No? Maanam-anam na ito nag-ibot sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan ka ng kanunay lang nga ikaw ang kanunay lang ikaw ang sintro nya kanunay higugma nimo nga gihigugma nimo ang imuhang kaugalingon labaw kay bitaw na tuog kanang wa na kay panlantaw sa uban kung unsa ang ilang gikinahanglan wa na kay labot anak nila na mo na gitawag og lovers of their own selves unya kanila ging covetousness bantayin na kay usahay mo resulta na siya og pagpatay pagpangawat o bisan unsa nga krimen nga konektado ani nga pagkaibog mga kaigsoonan. And then kinahanglan we must be humble. Kung sa mga butang nga naata kinahanglan nga mapagkumbaba daw ta unsa pangalan niya? Be humble. No, na mapinaobsanon ka kay bisan kinsa nga nagapaubos yung kaugalingon ang Ginoo iyaha na nga ipataas mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, dako kita og kalipay pagpasalamat, no? Ilabi na gyud sa ato ang labaw makagagahom saya nga pag-guide sa ato. Kini lang mga butanga ang gusto nako nga mahisgutan og mapamalandungan ato nini mga orasa. Labi na gyud sa ato nga paghisgot karon nga kini ding teknolohiya ay gisgutan ni siya sa balaang kasulatan na part ni siya sa prophecy nga mulungtad sa umalabot nga panahon og karon. Dili malalis nga naa natakaron sa panahon nga diin high tech na karon friendly advice lang mga kaigsoonan ato ni siyang gamiton sa maayo nga paggamit ato ning pahimuslan sa maayo nga pagpahimulos nga kanabang imo nabat na imo lang gibat nabatnan para sa usa ka katuyuan, no? Magamiton nimo para sa pagpalambo sa imuhanga na gitaw na toog pagpalambo sa imuhang maayong pagkinabuhi mga kaigsuunan. Okay, so ang ato ang oras wala gito yung igo nga panahon. Kita na lang kanunay nga mapasalamaton labi na gito sa ato ang labaw makagagahom sa iya nga kanunay nga pagproteksyon kanato kanimo kanatong tanan o nga paghatag sa ato matang usa ka mga panginahanglan sa material sa pisikal labi na gito sa espirituhanong butang. Okay, labi na gito nini mga orasa nga ikaw o ako na sa inyong matag usa ka mga lingkurana nagahigda ta, no? Nagalingkod ba or nagapanihapon na ba? I hope nga ato nabatnan ang kalinaw sa ato mga nahona kapiskay sa ato mga lawas nga mo'y ato ang kapital mga kaigsoonan. Okay, so before ta mag-end sa ato ang program o banigya pong ko ninyo mga kaigsoonan ato yapon nga taposon ang ato ang programa pinagi gihapon sa ato ang pag-ampo mga kaigsoonan. Ako tamo nga invite sa pag-uban sa ato ang closing prayer sa ato ang pagtuon karon o mag-ampo kita. Dalay gunog silimbaho ng mong Diyos, amahan na mo ang naikaw sa kitasan sa mga langit. Ginoo, we are thankful kaayo, labi na gid sa imuhang grasya at panalangin nga among nadawat dagikan kanimo sa matag adlaw. Salamat usab, labi na gid sa ato ang mga listener, viewers nga nagalantaw karon. Ikaw unta mag-bless kanila, labi na gid ni atong dunay balatian.
Hinaot Ginoo nga ikaw mag-aayo, mag-hikap kanila, aron nga sila makahimo sa pagdayeg, pag-sampit, pag-himay sa imong hangalan. Ikaw ta mag-bless nini nga mga istasyon sa mga staff, sa mga CEO, manager. O hinaot nga ikaw mag-guide ka na mo, labi na sa mong pag-travel, sa mong pagpamauli nini mga orasa, makadangat kami sa mong padulungan, nga safety. Not Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, mga pasaylo sa among mga sala o kinita na mong ginapasalamatan, ilaw mong padawat, pinag-isangalan gahom ni Ginoo. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga na kaninyo mga kaigsoonan, apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa to ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon o samang tagnag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Sa Tubasco.
2: Sira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mike Osara. Konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
5: Basko. Kasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
3: Santo Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakus ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
6: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan. kasagaran na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exa

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kapaminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminumog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukal na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo kong gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
9: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
12: Aida Cordero. Tagabutiki. Itong balas akong panit at sasarnya. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?

0: Capitan Lode.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mga ba?
1: Ha?
0: Uso kayo mudagan ang mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Sold.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balo bata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
11: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Balot! Balot! Balot!
1: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
1: Nga kaya, Cindy, ha?
2: Naa!
1: I-apil po nung siyagin!
2: Atin! Ah!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Uy, Kap! Nako'y pangutahan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting!
2: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, bisot pati si papa.
1: Bisot pag yun taon.
0: Lagawa, papa eh.
1: Ah, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Santone
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM. Daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slasto. Exciting?

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kailaan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.

0: Hello, B. Kaya, unsa kayo feeling na yung ana ako ang tingog ba? Galuya, B, hello. Wala ko sa mood, B. Sagpa ako, Gorda. Kwarta na yung katapat. Ado! Oy! Mayang gabi, Ibi. Mayang gabi din ha sa inyong tanan. Sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, sa itong official Facebook pages, sa itong programang putahe sa gabi. Yeah. It's another night. It's another saba moments. Magsaba-saba na po kita karong gabi una. Kay kabalo ko nga, ang uban sa inyo ha din ha, akaroon ka ka-board. I know nga, ang uban sa inyo ha, karoon nangita o kalingawan, nangita o makuri-kuri. Ang say kuri-kurion. Nangita o ka ng magunit-gunitan. Uy. Ang say mong gusto gunitan, Ron? Tubag ako. Say mong gusto gunitan, Ron? Louder, unsa? Mo ba? Gusto ni mo gunitan ng kuan. Ngainit ba yan na di ka mapaso, ana? Kana lang. Lahi ba yan ang iyang kainit nga makapasok kay Murag. Karong gabi una, syempre, nga to ang programa. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Ang atuang katambayayong atong kauban nga mapaligo ng atuang immune system, gikan ulo, hangtod paa. Maunang sa mga bibi nato karon nga galuya, ang inyong mga immune system di na musukol sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga naa kita mga produkto sa Yes to Health. Namutabang sa inyo ha, mabalik ang inyohang alindog, mabalik ang inyohang mga kusog. Mapalit ang ato mga produkto sa mga duol na Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic nationwide, o pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Pwede usab ka mong magbisita sa mga duol na Yes to Health clinics nationwide. From there, pwede kang maka-experience sa ito ang free consultation sa ito ang mga naturopathic doctors. Paminaw lang gid mo sa mga programa sa XFM Network Philippines all over Philippines gid ni siya ha. Kaya naate mga schedules. Basig pag-ato ninyo ba wala ito ang mga naturopathic doctors. Tungod kay daghan na sa lag-clinic na gina-aduan. Karong gabi una! Taas kang gasolina na no? Wow, bago lang ko nagpagas sa LE Leon. Hindi ko ma-imagine talaga ang pagtaas ng ating mga pamalitunon. Ano, nag-increase na gid, nagaka-feel na gid nato no. Pero unsa unta man na realidad man na mo namang gid na siya sa tumbuhaton gid karon, maningkamot, magpadungog-dungog sa boss na tas-an ang sweldo. Luwi kita mga Pilipino no, maluwi ko sa tuwa ba kay gataas ang pamalitunon, gataas ang tanan, pero atong sweldo maura gid gyapon. No? Kung saan man po, no, masabtan man po na ito, nga nga to ang boss, kung magtaas po siya sa to ang sweldo, wala na po. Kaya syempre, gataas po ang mga, nagataas po ang mga baligya. Saan tama na? Oh! But anyway, maghisgutan ng mga butang na din na dapat hisgutan. Char. Para sa tang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, hatid ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Makita niya sa tibuok kalibutan, pero kung dalikas bukid nun, naakita na himutang sa may Maramag, Valencia, and duha ka branches diris malay-balay, wala laing Shell. No, mauragid na siya. Ato ang Sir BB question, ahay naman duha pa manigawas. Medyo hina itong internet, no? Ay, dili ni Mao! Nabalik ni mo ang question B, dili ni siya ma-o. Oh, lalahi akong question lagi. Oh, wait lang sa daw, wait. Ang atong Sir BB question for tonight. Puro ni siya mga what ifs eh. Oh, ako'y nawala sa live. Oh, sige lang, okay lang na siya nga din ako makita sa live. Okay, lagi kayo. We're turning black. Sige, while naghulat na sa to ang Sir BB question ha, live kita sa itong official Facebook pages. Paliog ba ako pa-follow, pa-like, pa-share 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Cebu, Gay, and sa official radio stations and Facebook pages po sa Radyo Amigo. Anong pilit ko? Unsay feeling na uyab nimo ang ex sa imong barkada? Ko sa mo ay kakaskasway mo na. Kanagong uyab mo sa una. You shared good memories together before, not good. Sa tawagan ninyo, BB lang lang lang lang. Bibi og lang lang niya sa dihang kay wala mong ginag-work inyong relationship. E barkada ni mong nipunit daw eh. Dili ba siya awkward? I think sa uban awkward siya, no? Hoy, inyong reaction ha. Kabalo jud ko nga naagi may mga reaction ani labi na sa mga naka-experience ani nga uyab nila ang uyab nimo ang ex sa imuhang barkada. Oh! Imong barkada kada kang kasi giingom-ingom din asyang iyo tagapulot ng aking kalat. Iyo tagapulot sa kong basura. Linyas mga bitter. Wala mo mga linya na siya sa mga bitter. Eh kung naakay gitawag na sportsmanship, eh kanang wala na kay dapat ni iingon. Regardless kung imuha pa ng ex-husband, ex-wife na ato sa imong barkada, or unsa pa man din na, dawat-dawat din po. Diba? Depende lang gina siya sa imuha kung ginaunsa ni mo pag-interpret. Kaya kasagaran man yun, ang madungog ni mo din ha, yuck. Tagapulot ng aking basura. Labi na ka ng pangit inyong breakup. Ano nga na? Ew. Ano, diba? 0975-474-9153. May gabi po, Mami Jacqueline Lavis di sa Hong Kong. Thank you! May gabi, Imi. Balita ko, magtataas ng airfare ang mga, mga airlines. Saan pag-uli, Imi, no? Na, may gabi din na sa imo, Mami Jack. Hapit na ko makaipon, mi. May gabi, Imi. May gabi, ipod, Mama Josefina Tinambunan. And also, Tinambunan family. Diha sa may bugkaon, Lantapan. Hi, pod kang Cyril J. Dumayaka sa akin. Thank you! Salamat kayo si Bibi Hinaro Kalapan. Oy! Long time no, si Bibi. Kumusta naman ikaw? Minyo na ni ba? Hindi naman siguro na si Bibi Hinaro Kalapan. May gabi din ha sa imo, Bibi. Salamat si mo always nga pag-tune in sa to ang program. It's been a long time. Wala na tanang kita-kita. Bino, Bessie, mangguga, Bessie. And then, ang imuhang assignment po siguro sa imong work, medyo layo-layo na. Oy, ato na ipalayo na niya ito ang paghihisgutan ha. Kabalo ko nga naagin mo yung mga reaksyon. Again, 0975-474-9153. Gihinay-hinay na nako na siya, kay reklamador kayo mo. Hello po, oh, no choice na, pero balik pohon pag stop na swar. Sige lang, mi pohon. Anak gid na siya. Pero bitaw ha, ang ato mga katropa karon ay mugkabala ka kay maski pag naay price increase sa to ang mga pamalitunon, ang ato mga produkto sa Yes to Health remain gihapon as is. Especially sa mga panginahanglanon sa mga kababaihan o mga kalalakihan nga adunay partner na kulang na sa paghatag og satisfaction sa ilang mga partner na agihapon. For as low as 75 pesos per capsule sa ato ang Turbo Man Enhancer, ma-experience na nimo ang kanindot gyud, ang kagahi sa imong baruganan. Oh! sa mga kalalakihan, pampakuan siya, pampadungog siya sa kusog sa mga tuhod, pampagahi sa mga dapat mo gahi. Sa mga kababaihan, pampadungog siya sa libido or gana sa pakiglabing-labing. Kabalo ba kabi nga kapag kakamo nagalabing-labing sa imuhang partner, nagahatag na siya og mga happy hormones, nagahatag na siya og kanang beauty hormones. No? Nagapagwapa na siya, nagapablooming na siya. Kapansin man siguro daw mo ana, based sa mga experiences sa mga katropa na ito, nga nakagamit na sa Turbo Man Enhancer, pag mata daw sa buntag, kapag pagkagabi, nakakuan, nakaingon ana, nindot daw kay outcome, kay lami daw kayo ang mood, gwapag daw kaayog sa mood, bubloom daw ang imuhang skin, munang ayaw kalimot sa imong obligasyon sa imuhang partner kung kulang sa kusog, ayaw kalimot sa paggamit o pag-inom sa ato ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, mo napahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan.
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: my lifetime loving you, di ha. Inga na, kung ba mo ka-effort, bi ka nang, magmahal, tapos ibibigay lahat-lahat. Inga na, di ay mo. Now I know. Nga no, mo bitang nagmasakitan ta, kay masing kabalo, wala mo good po tayo identification, no? Wala ilhanan po bitang, kani nga lalaki, kani nga babae, nga akong kauban karon mauna siguro, mauna gini akong forever. Huwag mo ito kabalo. Muna, ang masing kabalutan nga na ito sa maling tao, ihatag yun na ito ang tanantan na mga words ni mo ba nga, I wanna spend my lifetime loving you. Nga na. Sus, kumabalaan pa lang bito, no? Ahead of time, madili din siya para sa imo. Hanong ka. Asa. Hindi siya ko mag-usik-usik sa ko ang mga flowering words nga akong iingon siya. Ikaw rin gano'n kong mahal, lungon. There you go. Pero ang saon tama, wala man good buday ka ng wala man tayo application, wala man tayo ka ng itawag na machine na maka-identify nga kana nga tao nga naa sa imong life karon, mauna na si Zach. Atong programa, by the way, hatin kayo nato sa Santon Plus Herboso para sa mga bibi nato din haangan na nagapangalisbo na giyan ang kalawasan, especially ang mga ilok na COVID. Solusyon ni na, ha? Dili pwede nga wala kay buhaton para ana. Dapat nga maligo ka, manglugod ka. Kaong pugag healthy foods, dapat na nakaprutas, gulay. Minimal lang ang ato ang fats o dili usig pala kaon ng chichirya because dili gina siya maayon sa lawas. And kung sabon ng atong istoryahan, Santon Plus Herbal Soap. Naaki na siya yung mangosteen. It helps prevent the early signs of skin aging. So kapag katanaw ninyo nga ang inyong mga kilid sa mga mata or inyong naong nanay mga wrinkles, oh, solusyonan na ha. Magsabon na ta sa pampaguot na sabon. Ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Pwede ma-order sa mga online platforms o pwede-pwede. Sa mga dool na Yes to Health clinics sa inyong mga lugar. No choice. Eh. May gabi, diha kang Kuya Lem all the way from Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. Thank you, kaayo ya. So always may pagpuyong sa to ang programa. Balikan na to ang atong Sir BB question karong gabi una be once again. Unsa daw ang feeling anang uyab ni mo ang ex sa imong barkada? Ingon siya diri, ulaw uy pero baga magkugnaw. Oh, si texter 774. Ano day na? Pabag-anay na din ang siyagnaw. Pero, di wala ko kabalo sa uban. Pero, somehow, this could be very awkward. Ilabi na kung naanagin mo yung mga pinagsamahan together. Like, nagana kayo magbanga na share ng mga memories together. Katunga unlan, inyong gihignaan. Kana siya nga baso. Kainom mo og tubig, anak nga baso. Gakaon mo og isa kakutsari. Diba? Luod-luod gamay. Sorry sa mga gakaon. Kana siya nga t-shirt niya. O, ginasuot-suot ko pa na siya dati. Kanang iyahang shorts? Ako'y galaw ba, ano? Kanya, ang pinakasakit pag idin ha, Abby. O, sakit pag idin ha, Nakita ni mga barkada sa una, gisuot niya ang t-shirt sa imong uyab. Let's say, example, ako. May uyab na ako ni si gisa mo ni siya. Uyab na ako ni siya nga uyab po ni mo. Niya nakita na ako sa una nga ikaw nagasuot-suot anang t-shirt niya. Niya karon ako na po yung nagsuot-suot niya. Nga. Thank you. Di mo misuyaon, pero I cannot dare. Oh, dili ko ka dare nga. Musuot ko ana nga t-shirt. Ngayon mo po na siyang gisuot sa una. So kung naa kay partner nga, yung ani man lang ang inyong sitwasyon, palihog ko ilabay na lang inyong mga t-shirt. Ilabay na lang inyong mga shorts. Ilabay yun na. Those things that gives you the memory of her or him. Unsa man eh, igsuon sa igsuon. Ah, agatong si Kuan. Unsa may gisuot ni mo, iyahang Kuan? Unsa man? Oo. Ate man to ni mo. Maro man to ate na ni mo. Ate to ni mo. Magulang to si mo ha. For how many years? Huh? Six years. Di mo bagay. I can tell. Di mo bagay by looking at the picture itself. Di mo bagay. Pero ang email sa giyon. Bibi, ang samad sa panit, mamaayo pa kung gatambalan, pero ang samad sa kasing-kasing, nga gipasakitan ka sa pagmahal. Dili madaling mamaayo, di ba? Oh! Ooh! Labi na kung naigugid ka o naigugid ka sa iyaha, lisod kayo to. Lisod kayo, Bibi, walay pag-move on. Bawal lang po sa oban. Pero ang tinuod, kung nag-move on ka sa usa ka tao nga in love ka, ayaw ka, lisod kayo na siya taplakan, lisod kayo na siya tambalan, lisod kayo na siya kalimtan. O, labi na kung nakauban mo for so long, unya, in love kayo kasi yata, sige, baliwala. Binaliwala! Nang ay nang pagmamahal mo. No? Lisod kayo na, tinuod kayo na siya, texter 530, tinuod kayo na siya. Walay pag-move on, na di ka mo agi og sakit. Sakit kayo na siya. Pero along the way, makakuha, nag-hapong ka, maka-move on, nag-hapong ko. Eh, sa pag-focus diha. Hello, Daddy Peter Paul. Thank you! Sulbad akong gabi, ikakute, jud sa mami, oy. E. Thank you, bebe. Thank you, Daddy Peter Paul. Ano ko yung daddy? Efren Junior Santander, baby. Hello. Maayong gabi eh. Hello kang Love May Gonzales o kang gikan kang JM ng Mate City. May gabi din ha sa inyo ha. O, mga guwapa o guwapo. Salamat kay sa inyo ang pagsilip o pagpaminaw sa to ang programang Putahe sa Gabi. O nga, taod-taod bi atangin ninyo ang to ang Putahe Confession. Mauna siya ang panahon ko na aso. Pwede mo nga makapavoice out sa inyo mga hinanakit. To any of you, kabalod ko nga naamoy mga sekreto din ha. Naamoy mga kasakit din ha as kinabuhi. Nga digid ninyo mapagawas-gawas. Naara ko diri, pwede nagukunin yung sulat, pwede nagukunin yung padala ng sulat ay, o daghang kayo nagapadala, daghang kayo nakalinya to be honest, pero kung sakasakaling gusto ninyo i-air na nabi, bayari kong GCash. Pero bitaw, so far so good, every day, makaya pa man nato, daghan-daghan po din sila nagpadala, pero masakto ragid po kaayo, and masulod jud ka, mas-squeeze jud ka sa koang schedule. Pwede ko nimong i-message ha sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Sa toong istorya karon taod-taod, ato ang Putahe Confession, di ko maghatag sa inyo ha, o ganang background, unya na lang na ako ihatag sa inyo ha, pero masaklap po ni iyahang kaagi eh. Masaklap po nakakatawa na nakakainis na nakakaluod. Pwede po mong manawag uni ha, or pwede mo nga magpadala sa inyo mga problema. Ayaw lang yun ang kwarta. Pwede ta ka-relate, ana. Pila na itong si Ingon-Ingon. Kwarta man akong problema, hindi. Wala ko'y labot. May mga problema sa kwarta nga, otro po kong naingunan lang ang problema. Kaya magdungag-dungag pa mo. Ayun yung dungag yung problema sa kwarta, me. Ha? Kung na'y problema, love life, family issues, anything, ayaw lang yun ng money matters, kaya di ligod ko makaresolve, ano, be. In fact, isa po ko sa mga mangayo. Isa po ko sa magdungag-dungag o ganang disturbo sa inyo ha pag-abot sa mga ingon-anat na issues. Pero ganang mga simpleng problema lang, like ang imuhang sobraan kagwapo. No? Kisa may nasobraan sa kagwapo din ha, abi, ka nang ginagukod gud sa mga kababaihan, itaas to ang mga kamot, be.
1: Chismis!
0: No? Gwapo na gid kaayo, sobraan kagwapo, sobraan kagwapa, ka nang di na gid katulog, kay magsige na lagpadamgo-damgo. No? Or di kaya ka nang gukdunon, kasuway mo nang gukdunon. No? Ay, nako. Kanito ang Sir BB question karong gabi una. O, kaning giingon niya din ha ang... Ahan naman ito, nawa man ito. Sa feeling na uyab ni mo ang ex mo ang barkada, depende ragit po na siya sa imo. It's about professionalism. It's about sportsmanship. Kung kabalo kang mudawat sa... imuhang kabalo kang mudawat sa kapildihon or kabalo mudawat siya sa imong kapildihon kay kasagaran manggod din hiya o kasagaran manggod din hiya ang ex manggod ang maglisod o get over. Oh! Kasagara gani ana maghimo na gani dami account. No, kasagara niya, i-stock ka. No. Ano meron sa akin? Ayun, ano. O, di ba? Aminin niyo! Pero dili. Actually, ang mga ex, they don't really care. Ito yung mga present. Well, analanin mo na yung mga present kaya silip-silip sa imong account dito sa imong story. Karlet, kita ko ano, nagin na yung mga proof. Be very careful. Oh, kung nakaiplano mong stock, you try to use something na, you try to be careful. Ayaw lang ninyo i-click siguro ang iyang whole profile. Pero sa profile, mangod ang tuyo. Oh, kaya huwag ka rin makita. Ang my day, mangod, mag-start mangod na siya from the very top. So, the moment na mo-cross ka sa iyahang profile, if you wanna go ahead and tanaw ni mo ang sulod sa iyang profile, makitaan mangin ni mo ang iyahang pinaka-una, ang pinaka-my day niya. So, makitaan ni mo, ay, non-follower, iskemidu, iskemidi. So, makitaan ni mo dito, patay yun. Tanang tao, need o kwarta, oh. Junlin runs, tinuod. Masking ako. Need na ko kwarta. Ah, ayong gabi ikatropa. Hello po, XFM 89.5 pagadian nakakonek. Drina Mino Miss Sasakyanan. Solid listener Noel Maresigan Mabuhay Hardware pagadian. Oy! Thank you. Salamat po sa inyo ha, Sir Noel Maresigan ng Mabuhay Hardware. Ikaw lang sapat na. Imong pangalan bitaw, Sir, no? Mayang gabi rin ha sa inyo. Salamat kay sa inyo ang pagpamina sa tuang programa ha. Kung asa magmukarong gabiyahe man mo, amping-amping ha, o magtanaw sa dalan, magtanaw sa mga kuan kay dili na ito mabalaan, o usahay ngit-ngit kay ang dalan. Pero hayag gihapon ng imong pananaw, gantos iya ha. Taon-taon ay mo panghawa biha. Taon-taon ato nang pasulo lang ato ang putahe confession sa tuang letter sender for tonight. Once again, 0975-474-9153. Pag di ganun mo mag-text, ipangsumpa ko na yung mga silpon. Text mo ha. Or tawag mo niya taod-taod. O kinahanglan ani niya o ganang mga tambagikan sa inyo ha. Para po nga malamdagan ng iyahang pangutok. Kaya usahay mong ganito mga pangutok, bitawbi. Wala gini, nagkadimao, labi nagpagabot sa gugma. O tanga na kong tanga. O buang na kong buang. Inga na na agad ta. Diba? So dawat-dawato na lang ginato ang kamatuuran na ingon ana agad ta. Pagabot sa gugma, wala lang agad tay pili. Basta kay mahalin lang. Hi nako, here's another track, B. O para ni sa imuha, sa mga nakasala din ha akaron, sa mga naiproblema din ha akaron. Here I have Neo Colors. Kasala... Kasalanan ko ba? Para ni sa imuha ha. Ayong hawa din ha, taon-taon magsugod na ang atong puta.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na, senyor citizen. Burned skin ko. Forearm. Hindi ma. Nakuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
10: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mga katropa! Exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinoap!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Yes.
1: Wow. Alo, di na lagi ni maningog. Wait lang, anara. Tingnan lang mo sa talahi. My God.
0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, mo ni ang panahon kung asa pwede ka maka-express sa imong emosyon, aray. What's happening? Kita ko tiyan. Napanuhutan ko. Bitaw, Bioy. Kini ang panahon kung nasa pwede bito ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit din ha. Kesa naman imuha ng ikip. Kesa naman imuha ng tagu-taguan. It is better na imuha ginang ipagawas. Maybe sa mga kailan ni mo. Pero katong mga trustworthy lang po. Katong mga masaligan lang. Kaya basi kunya din na imo masaligan na impas ka de, ichismis ka. Ang atong istorya karong gabi una. Kuan ni siya eh. Kanang gipatulan niya ang ex sa iyahang close friend. Nya naa pagyud silay anak. Lo. Oh! What about now? Isa may sundon ni mibong kasing-kasing away mong konsensya. No, lagyod oy. Isip o sa ka-friend, oo, nga naay konsensya, pero ang imuhang kasing-kasing gapitik-pitik, kagugmahon na kaayo, ay nako. What will you do? O, unsao man ang imo sa may buhaton ni mo parang makonquer ni mo ng ingon ani nga feelings kay murag. Murag, murag torn between two decisions jugani. Atong number once again, 0975-474-9153 para sa inyo ha mga reaksyon karong gabi una. Or kung sakasakali nga gusto nyong ipahabol na amoy mga ipampadala ng mga confession din ha. Just a short confession. Bugat na kaimuhang dughan, pwede na ginimong ipagawa sa to ang programa karon. I'll be here up until 11:30 sa kagabi on. Andam nga mutabang sa inyo ha. Naapod na to ang mga callers karong gabi una. Naapod gina yung mga texters karong gabi una. Nga anda maghatag sa ilahang mga words of inspirations sa inyohang tanan. No? Ang atong putahe confession, once again, hatudpod ka natod sa L.E. Leon Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o pang-international na brand sa gasolina, lubricants, magpa-change oil, dirigid ta sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukid Non, ha, once again, naakitay branch sa Maramag, Valencia, and then duha, diri sa May Malaybalay, ang isa-isa at bang sa Malaybalay City Hall, ang isa-isa at bang sa Polymedic. Diri sa May City Hall, na atay second floor, pwede kang mukaon sa Wingmaster. Pwede kang nga magkaon sa Burger ATC, mga lamian kay nga mga burgers. And of course, mga lamian o mga fresh na fruit juice sa frutas. Shell Select, tanang kinahanglan ni mo essentials while nag-travel ka, batteries, pagkaon, tubig, you have everything that you need. Ayaw lang kalimot every transaction ni mo, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Cinderella, how does it look like? I'm gonna show it to you. Wait lang ha. Shell Asia app. Ingani siya bio. Oh, sarap to kong Shell Asia app. Maguro ko nagpagas. Oh, wait lang ha. Pakita ninyo ang inyong QR code. Oh, ingani. Pakita ninyo yung QR code. Oh, kani siya. Pag magpagasolina mo or magpalit mo, pakita na ninyo dito ah. Na siya yung mga equivalent ng points na magamit ninyo for your future transactions. Let's say, example, magpagasolina ka, wala kay kwarta, pwede gid kayong imong points ang imong gamiton. Basta kay dako-dako na gid pud noon kag points. Pwede sab nga imo siyang i-grocery sa grocery nimo siya sa Shell Select. Pwede ra gid kaayo bi. Di na ko maglangay pabiha kay medyo nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa itong programa, Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Pekining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual.
3: kasama mo.
7: Og droga.
8: Ayaw, di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Trisha. 24 anyos. And gusto na akong i-share nga akong story sa inyohang tanan. Adun ako'y best friend for more than usa ka dekada. Nag-share mi og daghan kaayong memories together. And also, naa siya'y uyab. And so ako, naapog ko'y uyab. Ang akong uyab, ug ako ang best friend, close friends po it. And here it happens, ang akong best friend itago nato sa ngalang Don. Naa siya'y uyab. Ano nga mga time, Cinderella, close kay ko sa ilahang duha, both kay Don ug sa iyahang uyab. No feelings involved. Like malipayon kaayo ko nga silang ako ang mga friends. We share the same sentiments together, mga problema na mo sa mga boyfriends. And then nagkataon, close kaayo mi sa babae, which is girlfriend sa kong best friend. Cinderella, nabalitaan na lang na ako. Buntis siya sa anak sa kong best friend. Ako ang una nga nakabalo. So syempre happy kay me para sa ilaha. Naistoryahan na mo kung ready na ba sila financially, especially sa Don. Naging close good me sa babae, Cinderella. Tanang problema na ako, problema niya. Ginaingon good na mo sa usag-usa. Ang among closeness kapag ka nagkakita mi, dili lang chats. Lahi ra gyud, Cinderella, daw muramid managsuon. And syempre, Cinderella, pareha sa uban nga, nagkaedad na, nagkatiguwang na, kami usab, diha mi nagapadulong. Nagalahi-lahi ang priorities sa amo ang kinabuhi. So wala namin nagka-catch up sa kong mga best friends. Until nagbulag mi sa kong uyab. Moto ni hawak ko sa amo ang lugar. Wala na siya ko'y balita pa ila doon o sa iyahang uyab sa kong mga close friends. O katong pagbulag na mo sa kong uyab, Cinderella, nagkita mi sa uyab sa kong best friend o iyahang na-share na dugay na po dahil silang bulag ni Don. Nangutan ako kung unsaon ng bata, pero naingon siya nga settled naman daw kaya nagasustento mamugod po daw si Don sa iyahang anak. And then, Cinderella, mga pila katuig ang niagi, nagkabanding gid mi ni Don nga wala na mo tuyo ah. Nagkasugat mi sa usa ka bar, kun asa nag-inom-inom mi, nag-share mi sa mga kaagi na mo for the past years nga wala mi nagkita. Hantun sa niabot ang time, Cinderella, nga iyang gi-share sa kuwa kung unsay nahitabo sa ilaha sa iyahang uyab ngano nagbuwag sila. Wala ko'y gipanigan, Cinderella, na ako sa tunga kay wala ko kabalo sa both sides. Wala dyan ko kabalo kung unsa gid ang kamatuuran. But I felt bad for both of them. Sayang kaayo kay syempre na sila'y baby. And then, Cinderella, sa pila ka oras, sa pila ka adlaw, sa pila ka buwan nga istorya mi ni Don, wala na ako nabantay akong kaugalingon, Cinderella, na na-fall na diay ko sa ko ang best friend. Caring siya, gentle, na ay emotional intelligence, na top tier gyud kaayo. Na asya'y panahon, nasa'y oras para sa kuha, maskin pag busy kaayo siya, Cinderella, unlike sa kong past relationships nga daghan og rason. Don is way different ug better than them. At first, Cinderella, gipugnan gina ko kung kaugalingon. Kaya syempre, friend bayat na ko, best friend na ko ang iyahang ex. And
dili na ko maikaila. Di na ko mai-deny Cinderella na ami pinagsamahan sa iyang ex. And every time Cinderella naga-video call me ni Don, naghangyo-gigo sa Ginoo nga pasayloon ko sa mga sala nga akong nabuhat ug sa sala nga na-fall ko sa iyaha. Na yung mga panahon, Cinderella, nga di na ko siya gusto istoryahon. Galikay ko. Pero nagapangita siya og paagi nga maistorya ko niya. Maski pag i-block na ko siya, Cinderella, maski pag-usahay mo, hilak na lang ko. Kay kabalagid ang Ginoo, Cinderella, kung unsa na ko kalab ning tawhana, na willing jud ko mo take og risk para sa iya ha. Kay Cinderella, sa tinuod lang, kapag kakauban ako si Don, wala'y butterflies, pero naay peace of mind. Feeling na ko safe kay ko, secured, o gimahal. Gitagaan ko niya og chance, Cinderella, nga ilove akong kaugalingon ng sobra-sobra. Daghan nag-ingon sa ko, Cinderella, dapat i-consider gid nako ang ako ang friend o ang iyahang anak. Pero gina-question ako kung kaugalingon. Unsaon pod ko? Unsaon pod ako kung kaugalingon nga nagmahal ra man pod ko sa iyaha? Wala man ako tuyo ah. Wala man ko, di man ko daotang tao. Maayo man kay ko. Karon lang na panahon na piliun ako kung kaugalingon. Pero ngano murag mali. So tanan na, Cinderella, gihunahuna na ako. Nag-struggled off na gid ko. Bahala na gid ni. And then Cinderella nag-propose si Don sa kuha. And now we're engaged. Pila ka bulan pa ang niagi Cinderella. Pero nakita na nako kung kaugalingon. Na ikasal sa taong akong gusto makauban hangtod sa hangtod. Kung kabalo lang gid mo, kung unsa na ako kalav ning tawhana. If makita lang gid ninyo, I'm sure masabtan gid ninyo ang akong gibati karon. And every time makita na ako si Don, every time madungog na ako ang iyahang tihog Cinderella, even the days nga dili mi kauban, kabalo kong na I made the right decision. Malipayon ko, Cinderella. Malipayon ko. Tungod kay ang among pamilya. Pamilya niya og pamilya na ako. Palangga kaayo mi. And that's all that matters to me. Ginapray na ako na healthy and wealthy future. And Cinderella, I hope na dili ko matawag na selfish na tao. Pero sa karon, Cinderella, happy sa desisyon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, piko anang. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragi ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Gira ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

pagkakaiba sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Pagbalik kita ni atong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant si Jenny Druda. Og ang atong programa sa gihapon ha, gipaluyan gad kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha og bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, kung padalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana unya, no? Human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sa inyo mga mensahe. Ay mughawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas. Pero kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no, pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret

of Health, mga katropa. Ato kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina, mga katropa, nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayud dining gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon, no? Sige daw, itaas daw inyong kamot. Di man gihapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood, mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo, mga katropa, ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood, mga katropa. No, kung din hilang mismos dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa kaha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon, mga katropa, no, aduna na gitawag gayud nato nga high blood, no. Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data, mga katropa, may kaabat na gayud sa gitawag nato 1.4 billion adults, no, worldwide na siya, mga katropa. So naana sa gitawag nato 33% no of the population nga nag-edad og 30, no, pataas, mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo, no, nag-edad pa lang 30, possible, no, according to sa survey, no, naada day gitawag nato nga high blood. Ay nako po, ha. And then 2024 pa na, no, nga survey, mga katropa, and karon na anatas 2026, unsa naka, no, kalaganap kining gitawag natong, no, nga hypertension, mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37%, no, in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association, mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 ta karon, lima ka tuig ambing labay. Kamusta na kaha ang gitawag natog gindaghanon, no, sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension, no. So inana ka gitawag natog ilado, no, murang artista ning hypertension, no, inana ka ilado kining gitawag natog high blood, mga katropa, og laganap guys kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag natog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood, apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente nato, mga client nato pag mato clinic, pag mingon sila, "Doc, high blood magud ko, pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina." Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan o nimo, kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw, di makatubag, no. Maglingo-lingo lang. Unya ang ilang pagkabalo ang uban, pag muisgo tag high blood or hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no. Moro na ang diretso nga pagkatubag dila kung imong pangutanon unsa nang high blood. Ang high blood daw, mauna, nitaas ang pressure sa dugo. mura ragi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo, na. Pero masugot ta, mga katropa, nga din na maura jud na ang atong kahibalo, mahitungod din yung gitawag na itong high blood. Mauna, masugot na po tag pila katubig, inimnanay og mga maintenance para gayon sa gitawag na itong high blood, na. Muna atong tunan karon, mga katropa, unsa man jud kining high blood, sa unsa nga diin kini nagasugod, mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no, pagpiit, no, or pagguot or paggamay, no, dinha gayud sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat, mga katropa, dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo, mga katropa. Usbon ko, ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but pasabot pagkipot, no, sa agianan dinha sa atong dugo nga nasa itong ugat, mga katropa.
And normally dapat dili gid na siya munarrow, no? Dapat pirmi gid na siya widen, pirmi gid na siya luag para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo, mga katropa. Apan kung aduna na'y pagguot, no? Pag sa tuig gamit atong term kanina, no? Pag piit, mga katropa, dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo muagi o magresulta sa pagtaas gayod sa pressure niini. Ano mo taas man po na pressure? O muagi rin din siya, bahala ginagmay rin makaagi. Basta di rin mo taas ang pressure, di po pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, dugo nga din muagi sa mataga partis tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. O, dili pirmi nga, dili pwede nga karon na daghan o niya, ginagmay lang sa... No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo dinha ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa dinha kasing-kasing, paabot ra sa dinha baga ha. Maabot ra lagi kad maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? May daginana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing, ano? O paingon sa baga mga katropa. Eh kung dili gari na igo, magka problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo, mga katropa, o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply o dugo dito gayod sa pipila ka o party or ugano gayod sa ato ang lawas. Manay nahitabo, mga katropa, no? O gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan, hatod hilabi nagpila ka tuig, adun na kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi aduna siya nakitang problema ng hasgianan sa gianan sa dugo, magresulta, mga katropa, og pagka problema din ha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay tawag ni ini, imagination, hambawa dinha lang tas tubo, ilabi na kung plastic ang tubo, mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo, mga katropa, katong nga mga lining, mga ibuto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mo na ay maginahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo. Hantun mo gahi, dungagan pa dyan mga fats, na mga calcium. Hantun mo gahi, mga katropa, nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pag dito sa utok, magbara na kayo, mga katropa, daghan nag mga plaque formation. Di na dyan kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wadi na jud makaagi ang dugo, mao nang mubuto ang ugat, mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato og hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood, duna pud ni siya'y duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya'y duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hini ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa, okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema, kung pirmi pud ka sigig ka og parat,
Sige ka og mga taba, mo taas day sa gihapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kini nga mag resulta gayud og gitawag na tog hypertension. And this is a primary or essential hypertension, and the most common type of hypertension mao kay kini gitawag na tog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano tungod kay syempre ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy. No, bisag unsa, basta kay naaldi na sa itong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon, mo na musugot ang sadili. Most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayod sigarilyo, ilim nun. Pwede usab sa atong mga kinanan gayod mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension, mahitabo usab kini sa tao nga diin, bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, bot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mao na ipagkasabot sa gitawag na to high blood ha. Bawa dok ngano man nga healthy man kay ko mukaon na permi ra maganay ko law i dok sa luyot malunggay. Nganong nagka high blood lagi ko dok? Pag check nimo sa iyahang thyroid do na day siya problema. Pag check nimo sa iyahang gitawag pancreas do na po day siya problema. Pag check nimo sa iyahang kidney do na po day siya problema. So bot pasabot, pwede gihapon siyang magka high blood gayod mga katropa. Ug uban pang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban kay proud kay moingon ani dok, ay namana namang good na ko ni dok sa akong mama, sa akong papa. Naa na gid ni sa muang lahi dok high blood. Nya with smile face dayon. Asa ka ana no? Murag proud pa kayo ka din adunay high blood na. Oban, and this is also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyuhang linya, sa inyuhang dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance na magka-high blood yung ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood da jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then, ika-lima, kining gitawag na itong age. Siyempre, sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally. Ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs, pwede ginamuluya pag naanatas pangidaron. So, mo nang possible gihapon, hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa dyan og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible dyan na magka high blood or hypertension, bisan pa man watay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day dok? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, no, doon na kay kaila din na or doon na itaw din hanga. Mutiurok lang kalit. No, nga din okay pa man unta. Nindot pa kayo yung pagsturya-sturya. O niya, ni kalit lang tiurok. Mo nang inanak ka silent killer kinigitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya, pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina.
no? Unya wa kainom og maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inana ka delikado kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuong ang mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe kadelikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kun di nato na mabantayan, tingal na lang ta malabot mga panahon pagpa-check nimo, hala high blood naman day ko dok. No, kano sa rakha ni nagsugod. O, nya unsay himuon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Gani sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tawo nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood, pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no, normal bakana, mo balance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung gitawag na itong controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon og balanse og normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, monay nahitabo gayud sa pressure sa uban mga katropa. Monay duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayud nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha pareha sila adunay gitawag nato nga high blood mga katropa, no? Adto ta sa gitawag gayud nato nga solusyon, no? Nining gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal dok, aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood. No, daghan ang nangutana nako ni anak mga katropa sultian ta mo, no, sa mga client ta tong adin Agatos Clinic, no. Halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ta tong adin adunay high blood. Mangutana gid na sila, dok, aduna ba bay kayuhan ni dok? Pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. Kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal, kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wa banday tambal or di man day maayo ning high blood, dok. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon og kaayuhan og pwede gid siya matuldukan. No, mao nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog dinhi sa atong Yestro Health Clinic, pag moadto gani ato ang opisina unya do na siya yung high blood. No, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyang tawong daladala ni ana pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyahang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga naturopath, it is not really a disease, but it is a condition
which is a result of having a circulatory issue. Abot pasabot kinahanglan ha akong giawagan tanan. It is educational na para gayod sa ato ang and information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Ngadin kung kamo adunay high blood ayo tudoki ang inyong isip ngadin aduna moy sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din, aduna mo'y sakit nga high blood, mo nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipang-mintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang ipakatag, inyuhang pa dyong ipadako ang inyuhang huna-huna, sama na lang sa atong pagtuon karon, no? Nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kanagi di ay adunay lalom nga pagtuon nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din sa circulation sa dugo. No? Atong ginahinay nga din adunay pagkaproblema din sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo katugayad mapudpod hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Mao'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabtan natong tanan tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag natong high blood hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension kung adun na kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan og matabangan kining kondisyon gayud nga gitawag natong high blood. Base diay sunod tuig no. Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag na itong hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian tamo o tudluan tamo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue, no, kining high blood or hypertension. Tudluan tamo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa. No, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short ha. No, kay taas-taas ra pa ni nga pagton hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and diet modification, mas mayo mas masabtan nato ni. So ugma ato anang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan hilabi na kung kamo adunay high blood tungod kay atong tun-an in a very natural way mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag nato kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Kuha naman ta igong oras. Og sa pagpadayon natong programa ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354 Dok, mutan ako ni mo unsa ni ang karot magtambal sa mata pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh? Asa malagi ka ning karot? Siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang karot unsa ni sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karots mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. Now, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots dako kay siyag tabang no para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa amo ang giblender, amo abang gibanggod kana ihang pulp. Amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Ginabutang ag harina, timplahan, butang ag kamatis. O niya, amuan ang ginapatis pa no, sa mga gakaon o garnet. Ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless. No? Among ginaprito, di mura na siya naanapog kay gitawag na ito panudan. No? Mura mo ginahimo. No? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh.
Mo na mo ginahimo mga katropa ha. And then kung ang imong pasabot po the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots no para sa mata. Dili ni siya ipasabot ha nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa, kinhalan inom ni siya no. Sa atong texter ma'am or sir, human nga imong na juice kining carrots juice. Ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iti-rejum, effective po ni kining carrots juice mga katropa. Hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na itong carrots juice. Ha? Kaibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already iti-rejum. Kanang iti-rejum ba sa mata mga katropa? Dako po kayo nagtabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata. Duha katulo, buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnajud ninyo ha. Kaya nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagom ba or matina? Thank you po. Para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no? Sa syudad gayod sa Tagum mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa, ha? Dako kayo ng building nato din, ha? Di na ito, ha? Nag-rentrata din, ha? Dako kayo na din, ha? Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ra mo si Mr. DIY tungod kay tapad di ana, mausab ang atong Yes to Health Clinic. Brido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog masyorta sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero ang atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yes to Heart Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga in a very natural way ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog og pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipambati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Daghang salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. But for now, we don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanima. May adults tanan. And God bless us all. Inyong napakinggan. Secret of Health.

0: Yes.
1: Nya dekat-dekat sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas, ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.
6: Exciting Pilipinas.

Ring. Bada man mga katrupang nakabayunit karong panahon na. Ita, kumusta may butang nasa karyo to? Bata na mga tropa, ibot buntag na mga katrupa! Ano, bangon! Ano sabi kayo paabot din sa mga tropa? Alam, mata na mo mga igso! Kumusta ba tibok probinsya ka ng mga tropa sa Davao Oriental? Nagkapaminaw ka ron sa 88 naman? 99.1 mga katropa XFM! Mga balita bago. Ala kanina hurot din na mga katropa! Good morning! Siyempre mga kaisunan din hiyo sa mga katropa sa Davao del Norte! Probinsya sa Davao del Norte, good morning! Kanina hurot din kapaminaw ka ron sa 107.1 Tagum City! Exciting! Kumusta mga katropa sa Davao del Sur? Niyayanig mga katropa dahil si Batura ihulihin na? Ay nago po. Arang natatakdan tayo sa ibang nasud mga katropa no? Natatakdan tayo. Samok mga katropa ng Senado? Ay nago. Anong nangyari nito? Musika. Ito, bago na bitaw mga tropa, gumikan kayo, nagahitabo na ba na mga kaigsunan, nalatangin ninyo mga tropa sa bulsay? Isa-isa ho mga tropa, paglatag niya mga tropa, nagahitabo, kagapong adlawa, mga kaigsunan, hantong kagabi eh. Kung sa'y nahitabo mga tropa, kagahapon mga kaigsunan, change na po mga tropa ang Senate President. Napuli na po mga Senate President karoon mga tropa, si Peter Cayetano. Station, sa Pilipinas. Magkaupanta, buhata ang adlaw. Bago na mga kaigsunan, gumika kay buntag na. Kinahanglan ang mga tropang inyo, mga katropang tagsatag sa karoon, mga kaigsunan. Nga mapresensya ang nagmata na. Station. Apili na po ang konsensya, mga tropa, aron ganahan ka, mga igsun. Hala, ibta na mga tropa, mga pisi na. Ibta na mga tropa, mga lansang din na. Nga kahik, ayo, ibot na mga sano. Ibta na na, boy. Exciting. Adlaw karon mga kaigsunan nga kuan ha adlaw karon nga Martes mga katropa sa 12 ng bulan sa Mayo tuig 2026. Musta ba karon da taga Kapalong? Mura kaduna na po ipatawag unya mga tropa sa DAR mga katropa dinis Kapalong. Mga husayunon, mga kanibitaw mga dugay na kayong gipasalig mga katropa, mga luna mga kaigsunan gipang-applyan kaniadto mga katropa sa CARP. Anong wa man ni mga tropa no, dugay-dugay naman ni mga katropa. Taon-taon na unya nagamihuras na ni mga tropa ang nagabayad ng buhis mga tropa. Katawa to buhis. Banko pag ito, landbang pag ito gabayad sa una mga kaigsunan no. Mga kaigsunan din ni mga tropa sa may Kapalong bahin mga katropa. Naagya po'y porsyon rin mga tropa nga nagsaposapaw na mga tropa mga pangalan. Tingala man tangan inin taga ambot asa ni napita mga tropa nga nung parihog lot area mga tropa ang ipang-applyan. Sa kwarta ni Gidawat, wala mga tropa gitanaw ang kuan adunay naka adunay nakapatong mga tropa patungan lang yapon mga igsuon og lain nako po. Mura man sila mga ahinti oy. Ay ba tiga dumala mga tropa sa Bureau of Land ba mura pog mga ahinti no? Ang ahinti mga tropa nga ni-endorse ito ahintihan pog uban? Anto nagsapaw-sapaw na mga tropa, mga pangalan, mga tropa, nga ital-ital na din ha, mga tropa. Ay, nako. Naapoy mga pangalan nga wala dito sa una, naan yung kalit lang abot, mga tropa, nga sila na po ng nailang mga pangalan. Nawagin sila diha dapita, mga tropa, nahibalong ubang, nga dirira na silang dapita, pero nga naabot po dito ang pangalan. Nako, marang makalilibog ba ni mga tropa, taga pangasiwa ng Bureau of Land. Taga pangasiwa sa tigapod-apod mga katropa sa yuta sa gobyerno mga kaigsunan. Nga pwede mga tropa ipagamit o ipa mga tropa ipang-apod-apod gato sa mga mag-uuma. Ay nako po. Ato na ang pasagdan sila mga tropa. Mas na ipag atong iampon Ginoo. Ay iampon atong Ginoo mga tropa aron magmalampuson ang tanang mga kabos. Nga mga mag-uuma mga tropa o mga way mga luna ma apod-apod gato sa tinuod mga tropa adunay kapasidad ining
hatagan mga kaigsunan. Ampo sa tabay ay aron landagan sa Tundabog makagahom nining adlaw mga katropa. Good morning.

0: Kita bangun dan bangun terus bangun kaki buntang dan bangun kaki sunat lah. Bangun, bangun, bangun, bangun. Nampu? Alas cuatro, trai, alas cuatro, trai, kurinti utso na bangga katropa. Serinda pita sa mamakaw kapalong nakabangon ah. Serinda pita bangga katropa sa Mati City, mga kaiksoon ang kapaminaw karon sa 99.1 Mati City. Nakabangon na sab. Nakamata na. Andam na mga tropa og tagana sa ila mga tropa bagyong buhaton. Alan karong adlaw. Diris Tarragona, Davao Oriental sa akong maguling. Akong maguwang din eh si Ami mga tropa, Ami Linda Algabre Vergara. Good morning. Good morning diri kaninyong hurot. Dere sa ako mga pag-umangkon mga katropa. Nila ni Jisa. Nga rin mga katropa kang Dexter. Nga ni mga kaigsunan kang Ai-Ai. Ugat to sub kay Zorin. Sa pa rin si Aileen Jean. Salamat Aileen Jean. Rag karon di o pamanimo ako. An pamanimo karon? Leave pamanimo karon Aileen o? Last ni mong leave karon. So, ugma, mubalik na kag-duty, ugma. Ito, ana ra na. Maning kamot lang hantod nga maka kuan nag-stable lang yun nga trabaho. So, good morning, Madiha. Huwag kang tonton. Morning, ton. Huwag kang kuan, kang Brad. Brad Digoy. Vergara, good morning. Here is my Tarragona, Davao Oriental. Og Tagamati, kumusta ang Tagamati karon? Good morning, dire kaninyong hurot bay. Good morning. Taga Kapalong, taga Santo Tomas, Asuncion. Dire sa may Sawata. Siyempre mga tropa sa New Corellia. Talaingod, good morning kaninyong hurot. Duhali, Carmen. Panabo City, Island Garden City of Samal. Siyempre ang tago mga katropa. Good morning. Og dinhi usab mga kaigsoonan sa tawag ta mga katropa. Juan. Davao de Oro, kumusta taga Davao de Oro? Good morning! Davao de Oro! Naheeded by... Good morning! Siyempre, Raul Mabanglo, mga tropa, ang amahan sa probinsya sa Davao de Oro. Good morning! Awan nila sa Congressman Maricar Zamora, Congressman Jong Senesa. Good morning! Yari po mga katropa, Swan, kumusta rin kagahapong adlawa? Napila ka mga congressman, mga tropa, ang namutar rin sa Mindanao? Sa Davao Region, mga katropa? Pila ka kongresman ni butar og pabor mga tropa sa impeachment. Murag ang hibaw-an gina mga tropa kinsa kini sila mga kaigsoonan. Kay sa akong kita mga katropa niabot mga to sa 257 mga katropa ang nipabor sa impeachment mga kaigsoonan. No, kadang impeachment kuan pa mana. Tawag nato og panahon sa pagpatubag pero murag imo na ganing hukman mga tropa nga mao na gina. Aliso na po na. Labi na gapaldo-paldo mga katropa. Mingo pag walay kwarta mga katropa sa impeachment. Ihimong negosyo ng impeachment ba? Mingo tagway kwarta. So, mudinay pa. Misang nakatangag na mga katropa. Nagkangal-kangal. Ang halos hindi kayo makalito mga katropa. Nga tungod sa gipampaak. Dito sa Senado mga katropa usap. Dito sa Senado mga katropa. Si Senado, sa Senado, gibutan na karoon mga tropa si Senador De La Rosa, mga kaigsunan, Bato De La Rosa, sa ginatawag o protective custody, mga kaigsunan, sa Senado, mga katropa. No, na nakaroon sila sa protective custody. Diyan sa Senado. Uman sa kuan kagahapon, giaprubahan sa Senado, mga katropa. Diyan to ga Lunes, mga katropa, sa hapon. Ang motion o sa hisgutanan, mga katropa, arong kunong mabutang ato sa protective custody. Senador Ronald Bato De La Rosa samtang ipangita niini mga katropa ang mga kabahin sa matud pa kaso batok ngadto sa iyaha sa International Criminal Court. Ay, niabot ra bato si kuan kagabi mga katropa. Niabot si kagahapon na to, niabot sa hapon. Niabot mga katropa si Trilling mga katropa, Trillianes ba? Good morning. Sorry na good mo kay oh, manay angga gyud ni mga katropa Trilling na magtawag sa uban. Trillianes, mga angga, mga kudnim. Diba? So, niabot na dito, mga tropa. Unya ang nahisgutan, mga kaigsoonan ng emosyon. Mga katropa, gidusok kini sa susama nila mga kauban sa Senado. ni Senator Rodanti Marcolita. Sa tumong mga kaigsoonan nga maprotekta. Amo mga protekta nga to kag dela Rosa samtang gigamit niini mga tropa ang tanang nga legal remedy kalambigitan sa iyang kaso mga kaigsoonan. Matod pa kay Marcolita, ang ayan lang mga katropa, ang ayan lamang kuno nga maprotektahan si De La Rosa samtang ipaglaban ini mga katropa ang iyang katungod mga kaigsoonan. Naagyapon siya katungod. Kini na mga tropa, aron kuno nga ang panahon, aron subli nga mutambong mga tropa si De La Rosa sa session sa Senado, gikan na ato Nobyembre mga tropa, wa na ni katambong mga kaigsoonan. Pero kagahapon, ipakita mga tropa, doon na komisyon pun mga tropa, nagkahitabo lagi pun. Ay nako. Sabido bas palibot mga katropa. Hala, good morning diha kaninyong tanan mga katropa. Hatag na mong mga mensahe din na aron ato mabasag sa'yo. Wala ta mga kuan sa ato ang personal account mga tropa. Naaran ninyo mga katropa, makita din ha mga kaigsoonan sa ato ang Facebook page mga katropa, atong live karon o ingon man mga katropa din sa one din sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Din ha mga tropa ninyo makita mga kaigsoonan ang ato ang live karon mga katropa sa YouTube. YouTube. Diha mga katropa makita na din ninyo mga igsoon. Nanagi sa YouTube mga tropa na si Wilma Di Soyo Dre. Mato pa good morning Davao del Norte. Labi na mga congressman diha Paldo. Mato pa niya Paldo mga katropa. Yon, may buntag po ni mo diha Wilma. Dari karon sa Kuwait mga katropa, Kuwait ni Kuwait tagod ang ubang Pinoy diha ni Kuwait na gyud. Paldo-paldo man sila. Aw, anak man gina mga katropa basta mo Paldo. Wa na gyud ayo ning Pinas. Naapay mga congressman diha sa Davao del Norte o Davao de Oro, Paldo. Pero murag sa Davao region, murag wala mubutar mga tropa pabor. No, supak mga katropa sila sa impeachment. Wala nila gikuan mga katropa, ilang gi kuan bisa pag nidawat sa Paldo mga katropa. Pero sa ako natanawan mga katropa na obserbahan, wa ako'y nadungog mga katropa. Pero ato pa rin tanawan unya mga katropa, no? Ang kumpleto gin ini mga kaigsoonan unsa gyud nahitabo mga tropa sa ato mga congressman dinis Davao region. Ako nag-ingon sa Davao region mga tropa walay mga nakita nako mga kaigsoonan nga tawag nato kuan ni kuan mga katropa ni butar mga katropa batok kadto sa ato mga kaigsoonan sa BP Sara. Sa Davao Region, Riz, ako nakita na sa Davao Region, mga tropa, sa Davao Oriental, nag-abstain mga katropa. Buot pag nag-abstain isa, si Chino Almario, wa siya mabutar og no, wa po siya mabutar og yes. So, abstain siya. Unya si Nelson de Yanghirang Jr., no, yun si Nelson de Yanghirang Jr. Then, mga katropa, si sa Davao del Sur, only mga katropa nagbutar Davao del Sur, sa Davao Region, no? Si kuan mga tropa si congressman Jan, no? Congressman Tracy Cagas. Yon nagkuan siya nagyes. Niya sa Davao de Oro mga tropa, tanan sa Davao de Oro nagyes mga katropa. Naa sila yung mga rason siguro ni. Ano na magin mga rason? Si Maricar Zamora o si Jongjong Sinisa. Oy, sa kuan ay Davao del Norte mga tropa, yes di po na itanan. Nag-yes po dahil tanan mga katropa, no? Limutan mga katropa, nag-yes dahil tanan sa Davao del Norte. Si Di Carlo Oy mga katropa, si JM Lagdamio. So nag-yes tanan sila mga katropa. Wala yung matuban itong giingon mga katropa sa kapitan mga katropa nga kung istorya nga kuan ko no, di ko no mabutar mga katropa si kuan kaya gikonsulta mo ni kuan mga katropa ni Congressman Uyo. Pero aduna ni mga rason mga katropa. Ang gusto lang po sa uban nga nag-yes mga katropa, labi na katong dili inutado mga katropa nga agin sa mga Duterte, katong mga kuan yun. Gusto lang yun lang mga katropa makatubag mga katropa si BP Sara mga kaigsoonan. No, nasaka naman yung mga katropa gato sa Senado. Nasaka na dito na sa Senado mga katropa ang paglilitis nito mga katropa. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Unya sa Davao City, simtre. Tanan diha mga katropa kung ano gina sa Davao City. No gina sa Davao City. No, kay duha man na diha mga katropa, mga tulo man na din ha mga katropa, grupo man gina sa mga Duterte. Diba? So, nakakuha gilang butar diha nga no mga kaigsoonan. Davao Region. Yan. Basta kay 26 ra mga tropa ang nagbutar og yes. Oh no, 26 nagbutar og no. Unya abstain mga tropa siyam. Unya ang kuan 257 ang nag yes mga katropa. Basta daghan lagi ni Paldo mga tropa, mas gabay ang wa mo dawat kay sinadawat mga katropa. Naraman na. Nawa na ang gahom sa katawhan mga tropa nga mo'y nagpili kanila mga kaigsunan, wa nagipaminaw. Oras mga tropa, alas 4:58 na bahay. Diri gapon sa atong pagpanag-uban mga katropa, diri sa atong tulumanon ng inyong programa. Ang ato mga tropa, hisgutanan ng adlaw hatod kanato mga katropa gadto sa Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold ang mas gipa-epektibo, gipakusog mga tropa nga suplemento tungod kini mga katropa sa extracted ang pagkahimo. Gikuha kini mga katropa pinakaduga o pinaka-nutrients sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya bag-o kini gisulod mga katropa sa kapsula. Maong dali kayo kini mga katropa gawa absorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo o pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C. Ubanin ka na mga katropa sa pag-inom o healthy nga kape Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga katropa sa mga butika na dool sa inyong mga lugar mga kaigsuunan. Unsa pay gipaabot ninyo, hala birada bay, birada na! Siyempre mga katropa, ayaw po kalimot mga katropa sa atong mga eksyona, mga mag-uma. Ayaw nyo kalimte ang atong mga produkto makatabang sa atong pagpanguma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, kung adunay mga congressman, mga katropa, mga kuan uban pa din ha, mga katropa, officials, gobyerno, nagpaldo-paldo, mga katropa, malita-malita ang kwarta, mag-antos lang sa atong mga katropa o kaning kwarta, mga katropa, nga puno-puno po ang pitaka. Arita mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. At least mga tropa, busog pirmi ang bulsa. Diba? Busog pirmi ang bulsa. Basta ang imong gispre sa imong mga tanom, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ang iyong kinabukasan maging gold. Mapalit kini sa nagadaiya mga kaigsunan ng mga butika nagadaiyang agri store mga katropa sa inyohang mga dapit mga kaigsunan. Mayong buntag na hindi mga katropa kang India Alpha November sa mani usay maarat gudir rido amot lang pangbali mani inyo mga kuan bon maglisod man ta kaning kuan ano makabasa ng India Alpha November kuan na siya mga tropa ayan ang India Alpha November kanila apelyido mga tropa portilisura kay gipangbali Albert Javier good morning ug nato sab kag Chotico Asuncion o kang Apple Love. Good morning. Yon, good morning mga tropa. Uban pang nana sa YouTube karon mga tropa gatanaw. Hala kanin yung tanan mga tropa. Good morning mga kaigsoon. Mao to mga tropa ang atong mga pagpanimbaya mga igsoon. Oy, sa ato mga balita karon mga tropa. Pagtugyan mga tropa sa buhatan ngadto usab sa bag-ong hippie mga kaigsoon sa Tagum City Police Station. Nagbalampuson mga katropa, giturn over na kagahapon. Bago na pong hippie mga tropa kay nagsapasidaan tudaan mga tropa si Police Lieutenant Colonel Dilis mga katropa nga naasyay schooling mahitabo. Yon, siyempre. After sa schooling, nahibalon ta mga tropa para sa promosyon na po na para sa iyang duga mga tropa promosyon kay importante ko na sa promosyon eh. Samtang serbisyong totoo mga tropa program sa Island Garden City of Samal sa Mayo 2026 gipahibalo na kini mga tropa mga schedule aron masayran kini sa mga Samalinyos. Samtang sa Pikas Bahin mga katropa sa Pikas Bahin na Senator Ronald Bato de la Rosa giselbihan og sabay na sa ilang panimalay sa Davao City. Ito pa mga tropang Jovit Espanyol giservihan pero naaman mga tropa dito sa Senado. Mga katropa, unsa may masilbi din ha mga kaigsunan. Diba Alma Paraguay Garing? Unsa may silbi dito na pita? Samtang diri sa mga tropa sa atong mga balita pa sa Wata PNP mga katropa daga padayon kini sa ilahang maayong nga panag-ingnan sa komunidad pinagi mga katropa sa mga paghimo og mga pagkamanggihatagon. Good seeds, good deeds mga katropa ang mahitabo. Samtang sa laing bahin pagbinantayon sa katawhan Yahweh mga katropa sa paglikay sa mga hulga sa komunidad batod pa sa duhali PNP. Samtang Mayor Timbol mga katropa sa Kapalong Davao del Norte nagpakusog kini sa iyang padayon matod pang suporta sa mga tricycad sa Kapalong tricycad driver. Caspor Training Lawa at Binhe ipahigayon sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang diri sa Davao de Oro Gobernur Mabanglo di pasalamatan mga tropa ang DNAC intern sa ila mga tropa ang kontribusyon sa probinsya. Daghan bitaw mahimo mga tropa mga intern no. Kay hayahay kayo basta ano na mga intern mga tropa. Hayahay kayo mga regular mga tropa na as opisina. No, hayahay kayo na sila mga kaigsoonan gumikan kay ang ila magibuhaton adto man ipatrabaho sa mga intern. So malipay po mga intern gumikan kay graduhan ra na sila mga tropa. Diba? Mao ni karon mga tropa basta ano na mga intern. Mabital mga tropa sa uban po mga radio station daghan kay mga intern. Makita ni mga tropa. Napoy ma-apply din mga tropa, ipadala din ni mga tropa sa XFM para sa mga intern. Oh, anda mong tagana mga tropa, si katropang gab alas din mga tropa, mutudlo din na sa inyo ha. Diba? Napoy din mga tropa, mong station manager. Anda mga tropa, daghagyan mo makatunan mga kagaingsunan kung mo intern mo sa XFM. Samtang sa Pikas Bahin, diri mga tropa, usab sa kuan sa Davao Oriental, Ispis, gitaw itong Ispis Kahayag. Fun run for a cause 2026. Gilonsan mga katropa sa Mati City alang kini sa mga kabataang nanginahanglan mga katropa. Batur-batur na ito kay 300 dito na 300 dito katropang gabs para sa fun run. Na 300 na po 500 ang 10K 500 pesos ang imuhang registration. So ang kuan na doon na may for a cause man siya. So doon na yung mga panginahanglan. So kini mga katropa ng mga fun run basta doon na yung kapaingnan nindot ni siya mga tropag suportahan pero fun run mga tropag nga para lang mga tropag unsa diha tagay-tagay mga kaigsoonan lahi po na mga tropag para na sa ilaha mga tropag walay kapadulgan ano nagya po yung kapadulgan para mga tropag mga laos ang ilang atay sa pag inimnan ay yan mga fun run kasagara for a cause gina siya mga katropag. Alright mga tropag kato mga tropag magaluhan tudling sa ato maghisgutan mga tropag balita hato ka nato sa mga produkto nga po makatabang kadato mga kaigsoonan sa pagpalig-on sa atong lawas labi na mga tropa hisgutan tama ng premium D3 ang gipakusog mga tropa nga vitamin D3 usa mga tropa ka ginatawag tong functional supplement nga gipakusog kini sa VCO o moringa oil mga tropa usab ano pakusog ini mga tropa nga adunay taas usab mga tropa nga medium chain triglycerides medium chain fatty acids na nakita kini mga katropa sa mga pagtuon sa mga eksperto nga kini mga katropa adunay dako usab kaayo nga katabang para mapakusog ang imong immune system og mabatukan usab mga katropa ang mga sakit nga virus ang og bakterya mga katropa ang hinungdan premium D3 ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil mga katropa mapalit kini sa mga butika nationwide mga kaigsuonan. Siyempre, mga tropa, ay kalimot sa atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga tropa, nasayod bang kita, mga tropa, nga kining pagpanguma. Inantigo, mga tropa, ganun ay kaigmat, diha mga kaigsuna sa pagpili sa ahaom, ug angay, mga tropa, gagamiton. Aron nga makapot, usap ang atong tingusbawan, isip usa kabayaning mag-uuma ning yutang saad. Murag bulanon. Tungod, mga tropa, sa magbahal usab sa mga abono, o ga pinaagi usab sa pagduki-duki. Sa mga eksperto mga tropa na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer adunay hiniusang mga sangkap sa mga kumpletong nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron ang tanom himsog adunay hormone alang kini sa busok bugat ug daghan nga bunga ug siyempre adunay spreader sticker aron nga dali makaon sa tanom mga katropa ayaw kalimot ang mga Crop Gold mga katropa epektibo garantisado affordable kaayo mga tropa sa bulsa. Ang Crop Gold maayo kining gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak ug uban pa. Siyempre magtimpla lang ka mga tropa 100 gatos 150 ml kada knapsack sprayer mga katropa pang-spray sa imong mga tanom. Ang Crop Gold pwede usab kining himuon nga one day seed treatment. sa mais mga tropa og humay aron nga mas dali ang pagitip sa imong binhi. Sa Crop Gold ang iyong kinabukasan maging gold. Sa Crop Gold mapalit kini mga tropa sa inyong mga suking agri store sa inyong mga dapit mga tropa. Oy, ayo kalimot katuod ni mga barati mga tropa unya wagi magpa-check up gumikan kay mahal ang pagpa-check up mga tropa. Libreng check up mga tropa sa Y2H Clinic and Pharmacy. Sa Y2H Clinic and Pharmacy mga tropa, libre din ha magkakaigsoonan. Aduna dehay check up mga tropa sa adlaw nga Domingo. Kag nay awalay adlaw Domingo no kuara. Miyerkules na din ha mga tropa, Miyerkules. Og kuan mga tropa, Miyerkules og Biyernes. With Doxygen Hydrodan na siya mga tropa. Naakini makita ang Y2H Clinic mga kaigsunan, Clinic and Pharmacy. Inyo kini makita sa door number 8, first floor, AIM Central Building. Dool kini sa Mr. DIY. Paliko mga tropa sa may palingki, Ganti Road. Barangay Magugpo West, Tagum City mga katropa. O sumunod ka, free check up ka na diha. Free check up. O naamoy kwarta mga tropa, makapalit po mga tropa sa mga produkto sa Yes to Health. Kay kini mga tropa garantisado mga igsoonan og kini aduna gyud siya mga tropa alibyo labi na kun sa kape mga tropa isgutan kun kape na gani artes kape mga tropa sigurado nga makapatabang sa imong panglawas mga tropa ang coffee nato mga tropa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa Sanson Plus Coffee Mix ug yuman ang atong premium D3 coffee mix mga tropa ininom mo 14 lamia ingon mga tropa makapangagho ka mga tropa dili oras makapangagho kag dili oras mga tropa oy kang Dodong Nalia Alderit Andaliti good morning Nalia kag si kuan mga tropa si akong amigo Nalia Midulnim si Fred Saguran no Fred Saguran kag Nalia may Midulnim ni Fred Saguran og ni kuan mga tropa tung Alan mga tropa Alan nga Valencia sa Valencia Bukidnon. Yan, may buntag niya kanyang tanan. Alright, mga tropa, dilita mga tropa sa ato pagpanaguban, mga kaigsoonan, ako pagliliog, balik kining inyo mga pandi, basaga doon na pa yung mga mensahe din eh. Ako nang gitan og balik mga tropa, aron dili mga kaigsoonan makasibat ang inyong mga message. So, wala ko mga tropa mag-live karon sa akong personal kay akong cellphone mga tropa, daot-daot na ni akong cellphone kay nang kuan na. Sag bago pa i-charge mga tropa, kung ano man po, si tawag din eh, malubat na po. Grabe ni cellphone na eh. Ay, nako. Daga, stugo sa kadagang apps mga tropa, siro nga itong na-download ano eh. Kusok eh, mukha og batire. Ato ni wag tangon ang apps kadugay mga tropa. Sinil speak a cellphone na ito gamitan mga tropa, mga apps nga pinakalit, pag pina-abtik mga ka-exon. Alright. Ato na mga tropa, arangkadahan ang ato mga balita mga tropa. Unahon na ito sa katropang Larsanyol, gumikan mga tropa sa iyong balita. Pagtugya mga tropa sa buhatan. Ngadto sa bago karong hepe mga tropa sa Tagum City Police Station. Nagbalampuson katropa sa balita mga tropa sa katropang Larsanyol. Itong sayron kinsa ganyan mga tropa ang nahisgutan karong nga bagong hepe katropa Lar.
1: Live report! Live report! Nagmalampuson ang seremonya sa formal nga pag-turnover sa bagong hepe sa Tagum City Police Station nga gitambungan ni Davao del Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ug mga police personnel nga gipagayon sa Rasang Bitin Station sa Proctipas Magugpois Tagum City alas 10 at takna sa buntag Mayo 11 2026 gitugyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan nga to incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo Bibahan nga nagpakita sa smooth transition sa katungdanan og parayong komentaryo sa mandato isip tigpatunay sa peace order sa Dakbayan. Dungan ini gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis sa iyang mensahe ang police personnel, partner agencies o stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan. Kahinulman sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagum City Police Station, daghandagkong nga kalampusan ang naangkon ini anti-illegal drugs operation, illegal gambling, pagdakop sa mga wanted person, hinanaling aksyon sa mga krimen. Usa na nini ang paspas nga pag-aresto sa mga suspek sa ngilngig nga krimen sa Barangay Pilipina Tagum City sa midabay nga tuig. Aktibo sab sa ground si Police Lieutenant Colonel Delis sama na lamang sa pag-support by sa mga bypass operation pag-implementar sa War on the Press araw masiguro nga naiyon sa Batakang Balaod ang mga operasyon o pagmahigayon ng mga checkpoint hilabi na kung adunay dagkong aktividad ang Dakbayan ablisab sa bisan unsang oras si Police Lieutenant Colonel Delis alang nga to sa mga media personnel nga buot makakuha og konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko nagparayag usab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin matod niya iyang ipadayon ang mga kalampusan nga naangkon sa Tagum City Police Station o pagpakusog sa paghatag og mga serbisyo sa kapulisan nga to sa katawan lakip ta ang disiplina o pakiglambigit sa komunidad. Para malami ang isi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Ini sama sa tropa gelar sanyol sanis ko taga balita. Oh, kini mga tropa, kini mga hipis kapulisan mga kaigsoonan nga open kayo mga tropa sa kasayuran sa media. Okay kay na mga katropa. Kay ang mga impormasyon mga tropa dili na pa mahimong fabricated mga kaigsoonan. Mo bitaw mga tropa karon ni mga media personnel nga mahimo lang mga tropa nga mga fabricated nga mga kasayuran mga tropa. Gumikan kay mailap sila sa media unya mga suko ra ba mga kaigsoonan kay fake news kuno. Kay wa kuno na sila makatropa sa ilang muagi magkakaigsoon sa pag-agi nga di mo kabalo mo approach sa media. Naagi police station nga anak makatropa nga mahitabo magkaigsoonan. Permita makaagi ni anak kani adto mga kaigsoonan. Pero karon murag mga kuan karon hilig na makatropa nga mo pa hibalo dayon nga to makatropa sa media aron mahibal-an ang nagakahitabo din na sa ilaha mga tropang buhatan. Alas 5:14 na bay samtang sa laing bahin diri magkakatropa usab sa serbisyong totoo program mga tropa sa Island Garden City of Samal nining bulan sa Mayo aduna na mga naka-schedule ni. So gipahibalo kini mga tropa aron masayod ang katawhan sa Island Garden City of Samal labi na sa mga kabarangayan. Kompleto hunta ni tali mga tropa manukad gikan ni katropang Gabalas. Live report.
2: Gipahibalo sa Island Garden City of Samal ang schedule sa serbisyong totoo program alang sa bulan sa Mayo 2026 isip kabayan sa padayon nga pagpadala sa serbisyo sa gobyerno nga mas duol og masayon nga maabot sa mga Samalinyo sa tibuok isla. Pinagi sa hinuyosang paningkamot sa lokal nga kagamhanan og nagkalainlaing national government agencies ang programa maghatag og libreng serbisyo sa tulo ka distrito sa Samal. Lakip niini mga serbisyong pangkalusugan, social services, konsultasyon og uban pang programa nga makatabang sa katawhan. Giawhag sa lokal nga panggamanan ang publiko nga aktibong moapil og magpahimulos sa mga libreng serbisyo nga itanyag sa matag schedule sa kalihukan. Ang maong inisiyatiba kamahin sa padayon nga tinguha sa syudad nga mapalig-on ang pagserbisyo sa katawan o mapadala ang serbisyo sa matag komunidad sa isla. Katropa, kaping healthy dunaglata tayo ng collagen ay mong ipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayo sa Pilipino pa sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
0: Ikasabas katropa Gabalas sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahin mga katropa. Diri sa Davao City, mga katropa, sa balay ni Senator Bato de la Rosa, ano na po inaanto dito, mga katropa, mga otoridad? Aron pag-serve, mga katropa, mag-survey, sasapay na, Bato, gato, mga katropa, sa atong senador. Katropa, sa balita, mga katropa, sa katropang Jovit Espanyol, XFM Davao. Live report.
3: Gikumpirma sa Police Regional Office kan PRO 11 nga gisilbi na ang sabpina kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang panimalay sa Barangay Magtuo, Davao City og sa ancestral house niini nga nahimutang sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapong adlaw, Mayo 11 ning kasamtangang tuig. Sumala kang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga wala ang presensya sa senador diang gisilbi ang sabpina nga gi-issue sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG may kalabutan sa gi-revive nga investigasyon sa giingong human rights violations og extrajudicial killings kan EJ case ato sa kampanyang kontra droga sa miaging administrasyon og sa panahon nga hepe pa sa Davao City Police Office kan DCPO si De La Rosa. Gibut siyag sab sa opisyal nga sa mga napadala nga sabpina, wala mitubag ang senador.
4: Ano siya nag-receive na sabpina, our solution department make a reply on the comments or the evidences needed for the case or these defenses.
3: Giklaro sab nini nga bisan pa og dili mo pakita ang senador, walay gahom ang CIDG sa pag-contempt kang De La Rosa.
4: Well, pag hindi sila magkakirin, then yung opportunity niya to present evidences sa iba, of course, ang pag-tuloy ng investigation ng CIDG, wala ang contempt powers.
3: Samtang bisan pa sa gisilbi nga sabpina, mi patim aw si Senador De La Rosa sa Senate session kagahapon adlaw kung asa mi alma ang senador sa gingong pagpugong sa NBI sa pagsulod niini og pagtambong sa session. Sa pikas bahin kahinumduman nga unang gibutsag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga lahi kini nga imbestigasyon og walay koneksyon sa gingong warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Sa karon wala pa nagpagawas og opisyal nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa sabpina og sa pag-reopen sa kapin 100 ka reklamo may kalabutan sa gingong EJ case sa Davao Region. Mga katropa, rung kanuna himsog ang panglawas, pata sana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Dengan sama sekali sebagai Javed Espanyol kata ke bahan usap sebagai balita bagai katropa hatu kadato sa premium D3 mga kaiksonan virus bang hinungdan sa sakit na mga katropa ang imong ikahadlukan inumi kada mga katropa premium D3 ang bag o mga katropa ang vitamin D3 ga adonay VCO o moringa oil. Mapalit ka ni mga katropa sa kadaiya mga butik at parmasya nationwide mga katropa. Premium D3 mga katropa basta premium D3 your premium food supplement against viruses and bacteria mga kaigsuonan. Tap-tap pa rin ta mga katropa sa atong mga balita sa Davao Region. Dari mga tropa sa Sabata, mga katropa Davao del Norte, nagapadayon na sa karoon ng Philippine National Police sa pagpakita mga tropa sa ilang dedikasyon, pinaagi usap kini sa pagtabang sa katawhan. Dili lamang mga tropa isip tigpatuman sa balaod, kundili usab mga katropa kasaligan nga kaabag kini sa katawhan, ilabi na mga tropa sa panahon sa mga panginhanglan. Kani pinaagi usap sa mga kampanya mga tropa sa PNP Good Deeds. Ipakita mga tropa sa kapulisan sa nisgutan nga buhatan ang ila mga tropa ang pagkamahinungdanon o pagserbisyo sa komunidad, pinag-iusab sa paghatag og tabang, pag-atiman mga tropa sa kaluwasan sa publiko o pag-responde mga tropa sa mga panginahanglan sa katawhan. Kani sumala pa usab sa Sabata PNP. Kabahin kini mga tropa sa ilang padayon sa mga pagpaningkamot aron lamang mapalig-on ang pagsalig og maayo mga tropa nga relasyon tali usab sa kapulisan og sa komunidad subay na sugpini sa advokasya nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas serbisyong mabilis tapat at maramdaman. Ipasiog daw sa mga tropa sa kapulisan nga magpabilin pagpabilin silang andam sa pag-alagad o pagpanalipod sa katawhan, isip, katuwang o kaabag mga tropa sa kalinaw o kaayuhan sa komunidad mga katropa. Alas 5.20 na mga kaiksonan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin mga katropa. Ipasiog na usab sa kapulisan sa Duhali Municipal Police Station ang kaminungdano usab sa kooperasyon sa publiko aron lamang abalikayan ang posibleng spill over threats o uban pa mga tropa mga hulga na makadaot kinis kalinaw o kahapsay sa komunidad. Pinagi usab sa kampanya nga stay alert, stay informed, stay safe. Iawhag usab ang mataga lumulupyo nga magmatngon mga katropa sa aktibong pakigbahin sa pagpanalipod sa kaluwasan sa ilang lugar. Sumala pa sa kapulisan, dako usab ang papel sa mataga mamamayan sa pagpugong mga katropa sa kriminalidad. Pinagi usab kini sa dali usab mga katropa nga pag-report sa mga kadudahan nga lihok, tao man o panghitabo mga katropa ngadto sa ilang ngadto dayon sa pag-report sa awtoridad. Ipasabot mga katropa usab ang lig-on nga pagtinabangay tali usab sa komunidad o kapulisan maoy usa ka epektibo kuno nga paagi aron nga malikayan ang posible nga peligro o mapadayon mga katropa ang malinawon nga palibot. Padayon usab mga katropa nga ginauhag ang publiko nga magpabilin kining alerto og responsible sa pag-atiman mga tropa sa kaluwasan sa matag usa alang kini sa mas luwas og malinawon mga katropa nga community mga igsoon. Alas 5.21 na bayad rigapon sa atong nga pagpadayon sa pagpanag-uban samtang sa laing bahin. Isay-say usab karon mga tropa ni Mayor Edgardo Timbol ang iyang matupang padayon nga suporta nga sa sektor sa transportasyon atol kini sa pagpanumpa sa mga bag-ong opisyalis sa Kapalong Tricycad Operations and Drivers Livelihood Association kung ginatawag ni Katrudla niyato ga adlaw ga Lunes Mayo 11 tuig 2026. Kani kagahapon mga tropa nagtapok din sa Kapalong mga tropa mga tricycle driver sa conference hall sa Mayor's office. Sa iyang mensahe gipasiugdahan mga tropa sa mayor ang dako bato pang papel sa mga tricycle drivers o operators sa adlaw-adlaw nga serbisyo publiko sa lungsod isip ka labi na mga tropa sa paghatod og luwas mga tropa og sayon nga transportasyon alang kini sa mga kapalunganon. Matod ni Timbol mga katropa, ang kakugi o pagpaningkamot sa mga putput drivers maoy simbolo sa pagkamatinud-anon sa bukugihan sa mga lumulupyo sa kapalong. Kani iyang ila mga tropa ang mga matagkita matupa sa mga drivers gikan kinis limpyo mga tropa o matarong pagpanginabuhi alang kinis ilang pamilya. Gipasabot o sa mga tropa o gipaabot gato usab sa mayor ang iyang paglaom sa padayon matupa kalambuan sa lungsod. Pinagi kinis sa pagdani mga tropa dugang usab nga mamumuhunan nga makatabang kini sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya sa paghatag usab og mas daghan mga tropa oportunidad sa trabaho o panginabuhi samtang nanumpa mga tropa baga leader sa Katrudla. Ilauman usab ka tropa ang Masligon nga panagiusa sa kooperasyon. Tali usab ka tropa sa lokal nga panggamhanan ug sektor sa transportasyon alang kini sa kayuhan sa katawhan sa kapalong mga kaigsoonan. Ang kini mga tropang putput mga kaigsoonan mao kini ang kinatawag natog nag-unang transportasyon dinhi mga tropa sa sentro sa kapalong Davao del Norte mga igsoon. Alas 5.23 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, gipakita usab ni Mayor Roland S. Dihisika ang iya mga tropa suporta sa gipahigayon nga orientation of cast for training, lawa at binhi. Nga nahitabo kini mga tropa sa may GSO building. Ikaduhang andana kini sa Santo Tomas, Davao del Norte, kagapong adlawa. Ang mao mga tropa inisiyatibo, gipangunahan kini sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban usab sa panaghiusa sa MSWDO o Magro sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas. Tumong mga tropa sa orientasyon nga masabtan usab pag-ayo sa mga partisipante o benepisyaryo aga proseso mga benepisyaryo mga tropa benepisyo o mga responsibilidad ilawom kini sa programa nga lawa at binhi. Nagatinguha kinis pagpalambo mga katropa sa panginabuhian o suporta alang kinis komunidad sumala sa lokal nga panggamahanan. Ang maong programa kabahin sa kinis sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno nga matabangan ang mga residente pinagi usab kinis sa mga livelihood o environmental relative nga makahatag mga katropa o dugang usab ang oportunidad ngadto sa katawhan mga katropa. Alas 5.24 na mga kaigsoonan samtang sa lain pang bahin diri sa Davao de Oro. Gipasalamat usab ni Gobernador Raul Mabanglo mga tropa ang mga estudyante sa Davao del Norte State College tungod kini sa ilaha mga tropa nga serbisyo o kontribusyon isip interns sa probinsya atol kini sa Joint Internship Monitoring and Evaluation nga gipahigayon kini mga tropa sa Kapitolyo. Sa iyang nga mensahe, gipadayag mga tropa ni Gobernador Mabanglo ang iyang pagpasalamat sa mga kabatanunan nga mitabang kini mga tropa sa pagpalambo sa mga digital systems nga magamit mga katropa sa nagkadaiyang opisina sa provincial nga panggamhanan. Ipresenta mga katropa sa mga intern ang ilang mga na-develop nga mga information system o information system lakip na mga katropa ang mangitawag ba Madrian system, PDL and Met system, citizen charter system o ga BNSN adapt a child system nga lauman mga tropa nga makatabang kini sa pagpasayon o pag-digitalize sa recording o servisyo mga tropa sa gobyerno. Subala usab ni Joycel Odi. Padayon mga tropa pang pag-gibato pag-ipasinaw o gipahamis mga tropa pag-ayo o giayo mga tropa ang maong mga sistema aron kuno mga tropa nga hingpit nga magamit sa umaabot usab nga mga panahon. Ang maong kalihukan nagapakita kini sa ligon usab nga pag-panitinabangay tali usab sa akademia o gobyerno aron lamang mapalambo mga katropa mga teknolohiya o serbisyo publiko sa Davao del Norte mga katropa colleges mga igso. Katapusan mga katropa sa balita diri sa Davao Region. Diri sa Davao Oriental mga katropa gilusa do sa bang ginatawag Space Kahayag Fun Run for ACOS 2026 isip usa kini ka gitantog kalihukan mga katropa ang naghiusa sa kahimsog pa naghiusa o pagtabang matropa alang kini sa mga kabataan o kabus na sektor sa komunidad. Ang maong fun run gipahigayon o pagahimoon kini karong Mayo 17 tuig 2026 sa may Capitol Hill uban sa mga tropa sa may assembly time alas 3 mga tropa sa kadlawon. Sumala po sab sa mga tigpasiugdan ini. Ang tanan mga tropa ang kalihukan gikan kini sa mga kalihukan idunar mga tropa usap. Ang tanang kita gikan sa mga kalihukan idunar rin nga ito mga tropa sa House of Joy Orphanage o sa Regional Scales Development Center aron kuno nga makatabang kini sa ilahang mga programa o panginhanglan. Giyawag sa mga tropang publiko ilabi na mga katropa mga kabatanunan runners o mga individual nga gusto mga tropa makatampo kini sa maayong katuyuan nga mo appeal mga tropa sa maong kalihukan pinaagi usab sa pagparehistro online pinaagi mga tropa sa registration form mahitabo o kani mahimo kini usab mga katropa nga personal nga magparehistro sa Peso Davao Oriental Office nga nahimutan kini mga tropa sa may provincial capital Hills building. Kani gipadayag usab mga tropa sa mga organizer nga ang labaw mga tropa sa usa ka ordinaryo nga fan run ang mao mga tropang kalihukan usa ka paagi kini aron lamang kuno nga mapaligon ang espiritu sa pagtinabangay og pag manggihatagon samtang gipasiugda mga tropang mga aktibong panglawas og kahimsog mga tropa sa komunidad. Gilauman usab nga daghang mga partisipante gikan sa nagkadaiyang lungsod og siyudad mga tropa sa Davao Oriental ang moapil kini aron lamang nga suportahan ang maong advokasya og mahimong kabahin sa paghatag og paglaom sa mga kabataang nanginahanglan og tabang mga katropa. Alas 5:28 na bay, diri gyapon sa atong pagkanag-uban mga tropa katong kabahin sa mga balita mga katropa. Hatod gyapon kanato mga kaigsoonan ngadto sa mga produkto mga tabang mga katropa. Premium D3 walay gana mga tropang lihok-lihok. Tungod mga tropa kay luya ang lawas, mag premium D3 kabay. Ang mas gipagkusog og mas gipaepektibo, premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini mga tropang instant energy. Tungod kay kini adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride. Usa ka triglyceride mga katropang adunay 8 o 3 mga tropa ka mga klase sa fatty acid. Na kung makasulod kini sa lawas, mudiritso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang maski pa kusog og maski pa epektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oils extract. Mapalit kini sa mga butika at farmasya nationwide mga katropa. Halad bira na bay. Oras alas 5:29 na mga katropa.
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
6: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Ya, guapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man yung maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa niyong nga experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol
10: paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanaw ang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magka problema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
13: The Secret of Health.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa Anlaw-Anlaw.

0: Sir, magkadungog na ko. Santon plus gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Yes!
7: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Bush, amo, magpakilo ko sa humaybe.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
15: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
1: Exciting!
2: Alright, balik tayo magkatropa sa ato pagkatagupan sa antang 41 minutos na pilamay ko sa alas 5 sa buntag bay. Okay, good morning day magkatropa sa dito magkatropa nila ni Kuan, mga kaigsunan nining ato mga katropa karon. Si Joseph Pro China Par, Philippine Area of Responsibility. Good morning from Santa Josefa, Agusan del Sur. Oy, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Sa mga kuandre sa Beruela, udri sa kuandre mga tropa sa Santa Josefa, mga Gomez family rin, may buntag. Tercel Yanera Quirino, kumusta man mo, sir? Ma'am? Kumusta man mo? Si Dato Jerry Sisbino rin sa may Braulio Edhuale. Good morning, brother Dato. Og mato pa ni Disoyo Fintis, mga tropa, Wilma. 20 million times 255. Kasi 255, mga 257 naman. Bankrupt ang Pinas. Ato, taon-taon na nabankrupt ang Pinas, oy. Taon-taon na nabankrupt ang Pinas, mga katropa. Gumikan ini mga tropang istorya, ha? O, confirm po mga tropa sa kuwan. Confirm po na sa kuwan, mga tropa, nga sa ICC. Gikumpirma nga tinuod ko na mga tropang gipakalat karon nga mga arrest warrant kadto kang Senator Bato de la Rosa. Niya ang mga NBI bitaw nga nisulod dito mga tropa sa Senado. Gisite in contempt sa Senado, mga tropa. Batan murag nabigyan tong kagahapon adlaw mga kagabi nabigyan mga tropa dala dito sa taas mga kaigsoonan ay na kuning kuan karon Pilipinas by 14 sa muka mga kaigsoonan. Balita dito maglanga mga tropa tong ridahan na to mga tropa ang balita gikan sa XFM Radio reports kay adunay search warrant mga tropa gipahigayon kini sa sisyo season Surigao del Norte. Shabu og drug para pernalia na recover. Katropas balita sa katropang Lemuel Okay, mga katropa. Katropa Lemuel.
3: XFM Mindanao reports.
4: Na recover sa mga operatiba sa Sison Municipal Police Station ang ubay-ubay nga mga pakete sa gidili nga droga og mga kagamitan niini human gisilbi ang usa ka search warrant sa panimalay sa usa ka suspect sa miaging buntag. Ang operasyon gihimo dito sa Poroxais, Barangay San Pedro, Sison Surigao del Norte. Alas 5 sa sayong buntag ang search warrant gipagawas batok sa suspect nga giila sa alias nga Tata. Base sa report gikan sa kapulisan, wala sa iyang panimalay ang suspect sa dihang gilusad ang operasyon. Apan gipadayon gihapon ang panghulhog subay sa kamanduan sa balaod o sa pagpatuman sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pag-search sa balay ni Tata, nakuha sa mga otoridad ang duha ka pakete sa gituhoang shabu, improvised tutor, lighter, pouch o guwan pang mga drug paraphernalia. Nagsilbing mga saksi sa mga operasyon ang usa ka opisyal sa barangay o ang igsoon sa suspek aron masiguro nga husto o transparent ang proseso. Ang tanang nakumpiskar ng mga ebidensya, gidala na sa buhatan sa Sison Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon. Samtang padayon karon ang gihimong investigasyon o hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang suspect nga si alias Tata. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Ika mga tropa dito sa Bahia, Region 13 mga tropa arita sa Bukidnon. Anti-cybercrime unit mga tropa gi pahimangnoan ang mga katawhan sa Bukidnon senior og ingoman mga batan-on nga biktima sa love scam. Ato na sa iyo mga tropa unsa ni siya mga kaigsoon pinagi sa report ni katropang Hanilo Tabios mga katropa.
3: XFM Mindanao reports.
5: Nagunang kaso nga gisang-at sa buhatan sa Cybercrime Unit Office sa Bukidnon mao ang cyber libel sama sa pagpost og pangalan og hulagway sa Facebook. Pagpakaulaw labi na kung nag-away o maningil og utang. Ikaduha ang scam sama sa illegal nga pag-access sa social media, bank account og GCash pinaagi sa pagkuha sa OTP og uban pang access. Sa bulan sa April 2026, mukabat sa 3 hangtod 5 ka kaso nga may kalabutan sa cybercrime ang nasang-at na sa korte og aduna pay daghang reklamo nga nag-iasikaso ang buhatan. Ang kaso sa cybercrime adunay bugti nga pagkapriso gikan sa unom hangtod 12 ka tuig ilawom sa Republic Act 10175. Gikan sa buusab nga daghang mga senior o mga batan-ong babayi ang nahimong biktima sa pagpang-scam sa agad na ilad sa mga nagpakaron ingnong ang mga afam mopasalig nga magpadala og kwarta apan igo lang kuhaon ang personal identity o OTP sa mga babayeng biktima. Kinigitawag nga love scam mga nailad sa nagtakubang gugma. Sa pakikinapi, gipay mangnuan ni Police Master Sergeant Dan Hill Gonzaga ang Cybercrime Investigation Bukidnon PCRT nga mahimong magpinantayon kita aron dili mailad o mahimong responsable usab sa mga ipangposta o sa pag-click sa link nga walay kasiguraduhan. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tuman og Santhon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Kisabas katropahan Nilo Tabios, gikan sa Bukidnon, ato-atoon mga katropang XFM Jinsan, pinagi mga katropa sa report ni Cheris Lighid, kanhi kuno mga katropa Prok Chairman, dakpan kini sa search warrant operation sa Jinsan. Cheris Lighid sa kompleto ng detalye.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Nagtingkagol ang dinakpan ng kanhing Purok Chairman sa gipaygayong search warrant operation sa mga personahe sa Lagaw Police Station alas 2:36 sa hapon ning nakalabayng adlaw sa Purok 8 Pulavi Street, Barangay Lagaw sa Dakbayan sa Jensan. Ang dinakpan gila nga si alias Atoy, Hingkod, Minyo o kanhing Purok Chairman sa Purok Baliti sa Naisgutang Barangay. Nasairan nga gisulod sa kapulisan ang pinuyanan sa Naisgutan subay sa search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice Jensan nga giingong alas sa pagtago sa illegal nga drogas. Ato sa nasampit nga operasyon, nasakmit sa kapulisan ang usa ka glass tutor nga giingong adunay residue sa drogas ug mga drug paraphernalia. Kasamtang gitanggong ang suspek sa custodial facility sa Lagaw Police Station. Mga katropa, kape nga adunay glutathione ug collagen, mag Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
2: Nagkasabas katropa ga Cherish Lighid sa detalye sa mga report samtang alas 5:47 na ba ay balikan itong mga tropa kay kaduhang round sa mga balita. Mga katropa, doon ay free orientation, operasyon tuli dahi. Dari mga katropa, free operasyon tuli. Libre operasyon tuli, ganyan siya. Nga to sa Kagwait, mga katropa, Surigao. Isuportahan mga itong pag-inis sa Surigao, Del Sur, o First PMFC. Katropa sa balita, katropa, Alay Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Aktibong misalmot ang mga personay sa Surigao del Sur First Provincial Mobile Force Company sa gipahigayon nga free operasyon toli alang sa kabataan dito sa Municipal Activity Center sa Kagwait, Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang maong medical outreach activity gipasiugdahan sa Municipal Health Office sa Kagwait og gisuportahan sa kapulisan ubos sa liderato ni Police Major Magdalino G. Pimentel Jr., ang Acting Force Commander sa First Provincial Mobile Force Company. Sa partisipasyon nila Police Master Sergeant John Michael L. Troncao o Police Master Sergeant Nel V. Muhadalam, kinsa usa-usab ka-registered nurse. Dako ang nahatag nga tabang sa kapulisan ngadto sa medical team sa pag-atiman sa mga benepisyaryo o pagsiguro nga hapsay o luwas ang pagpahigayon sa circumcision procedures. Sumala sa First PMFC, kini nga lakang kabahin sa ilang community-oriented policing o tinguha nga mapaligon ang serbisyo publiko, pinaagi sa pag-apil sa mga programa nga direktang makatabang sa kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Pinaagi sa maong kalihukan, mas napalig-on pa ang maayong relasyon o pagsalig tali sa kapulisan o sa katawhan sa probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente X XFM News.
2: Kasamas katropang Ale Vicente, wa magitabo ng ubang dagwes mga bata. Ronald Rivas, nagpatuli na kalo. Nailibrin tuli. Matupanin ko ang mga tropa India Alpalima. Maka-proud yod India Alpa November Ray. Maka-proud yod idol ning mga kongresman nga naay baruganan sa kaugalingon o kaugalingon dili mura gnaw kwarta. Nag-apas po na sila nga proyektuhan sila. Tragic. Mabito ilang kasagaran tubag mga tropa. Pero ubang ko diya, paldo ko na ilang gihuna-huna. Samtang sa 41 anyos mga tropa patay sa dihang napalgan kini sulod mismo sa iyaga apartment sa Marabag, Bukidnon. Katropas balita, katupag friends obra.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Patay nang nakablagan ng usa ka 41 anyos nga lalaki sulod sa ilang apartment sa lungsod sa Marabag, Bukidnon, Domingo hapon, Mayo 10, 2026. Ang biktimang nailang si alias Leo, residente sa Paradtalan, Marabag, Bukidnon. Napalgan ang biktima nga nagbuyod nga hubo sa daanan nga wala na kinabuhi og anaana sa state of decomposition o pagkadunot. Base sa investigasyon, alas 12:30 sa unto niyatong Mayo 10, usa ka lalaki nga anaa sa legal ang edad nga niadto sa apartment sa biktima aron kuhaon ang ilang service vehicle. Sa pag-abli niini sa pultahan, iyang nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima sa higdanan. Gipahayag sa maong lalaki nga katapusan niya nakita ang biktima niyatong Mayo 6 mga alas 5 sapon atol sa adlaw na tawhan sa biktima kauban ng iya mga kauban sa trabaho. Walay nakitang timailhan sa foul play atol sa inisyal nga visual inspection. Ang lawas gipailawm sa tukmang post-mortem examination aron matino ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas isang tong plus gold mo niyan. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
2: Kasama sa katapang friends sa obra sa detalye sa mga report samtang sa katapusang bahin sa report mga tropa doon na napulo ka mga Philippine hanging parrots nga buot mga tropa ibaligya online na kumpiska kini sa suspect dakpan o kumpiska suspect na dakpan. Katropas balita katropa ka Philip Oligario.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Subling nagpahinumdum ang mga otoridad sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 12 nga labing ginadili ang pagpanghilabot o pagbaligya sa mga endangered species ubos sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kinihuman gidakop ni nakalabayng adlaw alas 12:27 sa udto sa entrapment operation nga gilusad sa Community Environment and Natural Resources Office kon Sandro Jensen o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 kon Rako 12, ang suspect kasi John Mark Mercado Balal, hamtong ang pangindaron og taga Pulomulok, South Cotabato. Tungod sa pagbaligya online og napulo ka Philippine hanging parrots o mas ilado sa ngalan nga Kulasisi, gikonsidera ang maong mga langgam isip critically endangered ubos sa Philippine Red List sa DENR Administrative Order No. 2019-09 hinungdan gipangkupiska kini. Sa pagkakaron buot buhian sa kabukiran ang mga mananap samtang ginaproseso na sa mga otoridad ang mga dokumento alang sa pagpasangat og kaso. Mga katropa, lain-laing balatian na ba ang ginaanto? Ayaw tuguti nga kini musamot. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
2: Para sa to weather update mga katropa ning ano oras sa ning panahon sa tibok Davao Region mga katropa Mayo 12-2026 sa kasamtangan ang easterlies o init mga katropa nga hangin gikan kini sa dagat Pasipiko. Maoy padayon karon mga katropa nakapikto kini sa Mindanao ug sa Davao Region. Busa gilauman usab ang partly cloudy ngadto na usab sa cloudy skies uban usab sa mga panagsang rain showers ug thunderstorms ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Sa matupas pag-asa mga tropa sa Metro Davao lakip ang Davao City, gilauman kini ang temperatura mga tropa nga mukabat gato sa 25 degrees Celsius hangtod gato sa 35 degrees Celsius adunay 20% nga posibilidad mga tropa sa pag-ulan o ulan karong adlaw 20% lang. Samtang sa ubang bahin usab sa rehiyon sama sa Davao del Norte, mainiton mga tropa og medyo panganod ang kahimtang sa panahon aron lamang mga tropa posible nga gihapon sa apas posible sa gihapon mga tropa sa pagkalit kag pag-ulan og thunderstorm sa hapon. Sa Davao del Sur usab mga tropa sa ug sa Davao Occidental partly cloudy usab sky uban usab sa panagsang pag-ulan. Sa Davao Oriental mas dako mga tropa ang tsansa sa ginatawag itong scattered rain shower, mga tutaligsik o thunderstorms tungod mga tropa sa easterlies na direkta mga tropa kining nakaapikto sa ginatawag nato mga tropa sila nga gabahin usab sa upasad pa nga bahin mga tropa sa Mindanao mga kaigsuunan. Samtang gipahimangnuan ang publiko na magmatgon ilabi na panahon mga tropa sa thunderstorms tungod kining mga tropa sa posibilidad sa flash floods, sa landslides o kusog mga tropa dalugdog o kilat sa pipila usab ka mga lugar. Samtang nga sumalapasap sa monitoring sa Davao River Basin, walay na matikda mga tropang dakong pagtaas sa level sa tubig. Ug normal lang mga tropang sa pagkakaroon ang kahimtang sa mga suba din sa rehiyon. Light rains and thunderstorms lamang mga tropa ang forecast karon sulod sa 24 sunod sa musunod pang 24 oras. Alang sa kahimtang mga tropa usab sa kadagatan, hinay nga tur usab sa kasarangan nga hangin ang gilauman sa kadagatan sa Davao region. Nindot pud mga tropa ngadto sa medyo baluron. Mga kaigsoonan ang coastal waters. Busa luwas mga tropa gihapon kini sa gagmay mga sakayan apan gikinahanglan gihapon ang pag-amping labi na kun adunay thunderstorms mga katropa. Ang adlaw mo ni subang alas 5:24 sa buntag kaganiha, musalo pag katropa alas 5:53 sa hapon. Mao kada mga tropa ang latest weather update kini sa Davao region nining bulan mga tropa sa Mayo 12, 2020. Sempre 2026 na mga katropa.

Wala tayong oras, mga tropa. May buntag na slaga mamakaw. Kapalong, tambungin ninyo ang mga kuan karon, mga ipatawag ng mga pangalan para sa dar, mga katropa, ni Anang Luna. Di na aron maklaro na gina mga yuta din na mga tropa. Na walay away mahitabo. Na po'y maghulga-hulga, mga tropa. Lisod kayo na paminaw. Kana hulga-hulga, mga tropa, nga ulahe na kayo sa ulahe na kayo ng lugaran, mga katropa, na mutho. Mapay manghulga. Ay nako, bawal abay. Kanang una na nga sitwasyon, mga tropa. Ay, napahulga-hulgaan na mga tao din ha. Kay, ako pa, 1970s pa na ubang mga tao din ha. Nangabot yung uban din ha, mga tropa. 2,000 na kapin, mga kaigsunan. Mapay mga hao din uban din ha, mga katropa. Ginoo ko. Yuta nas gobyerno. Lubong yapunta si Yuta, bay. Dili awayan ang Yuta. Kunili, ato ng panamnan, maghiusa ta, magtinamnan na ilan ta din ha, aron makakaon ta, mga tropa, mabuhi ta. Nangalan ka rin sa kita, mga tropa, sa XFM Network Philippines. Pagmuna sa mong CEO President. O, siyempre sa mong General Manager. Itimon kami sa mong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Habag, mga tropa, sa Matis, katropang Keynes, kamusunod sa Express Balita. Katropang Lar, kamusunod sa Express Balita din sa Davao Region. O, kaoban sa Master Control, si katropang Gab. Ako, si katropang Bong Umaki Algabri. Alas, si Usa Pilipino para sa Pilipinas. Daga salamat, may buntag, exciting Pilipinas.

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM saon man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
11: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
12: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
11: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili nalagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: Oras que tropa a XFM a les 6:04.
1: Express, palita sabotant. Express, palita sabotant.
2: Headlines. Headlines. Headlines.
0: Headlines. Headlines sa balitang lokal, turnover alang sa bagong hepe sa tagong PNP. Nagmalampuson.
2: Headlines. Headlines.
0: Kasabutan tali sa LTO o provincial nga pagkamahanan sa Davao de Oro alang sa publiko gipirmahan.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, 18 anyos nga babae nga natulog sa iyang kwarto. Gidunggab sa makadaghang higayon sa silingan nga minor de edad sa Banlag, Valencia City.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang national, BP Sara Duterte subling gi-impeach sa kamara.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, WHO deklaro nga dili bag-ong COVID-19 pandemic ang hantavirus.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Yana ligon nga pakigbisog bisan napildi kang Elena Rica Raybanikina sa Italian Open.
2: Headlines. Headlines.
0: Kato ang balitang showbiz, mga katropa Kim Domingo mitingog na batok sa mga isyong iyang giatubang.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Good morning. May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 12, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukas.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, ito kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inumta adlo-adlo mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa butang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan.

0: sclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron, malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, oy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
4: Ani ni siya, kung dato o ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana, allergy.
3: Kung pobre?
4: Kurikong. Halimbawa, kung naitao nga hilabtanon o gamot, kung dato o ganay ka, ang tawag ana, kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre?
4: Gawatan.
3: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayo na nilang napas mo.
3: Unya, kung adunahan?
4: Ang tawag ana, migraine.
3: Unya,

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez.
1: Oras may gilad na tayo 41 minutos na pasado alas 7 buntag. Balik may gilad sa itong pagbanag-banuban o pasensya na. Kay nag-break ta in the middle tungod sa ito ang computer mga

katropa, no? Medyo idaran naman yun po niya mo ang computer. Ano na ang XFM is kuan na. Tawag ani, 4 years na mga katropa unya ang XFM Tagum mo ay pinakaunang XFM station mahigala. So mo na sad na kadugay ng among computer. So pasaylo sa mga nag-subaybay, ayo lang gud mo kuan, ayo lang mog Santon Plus Gold. No, ayo lang mog Santon Plus Gold ana mo bag kuan-kuan na. Ana mo kasuko dia. So sorry kayo kay na putol na wa tong ato mga kaina naga na kuan in taon, no? Na sani na dai lang ah kay napay message ako sa basahon ka jot. Ay lang okay ra gab, ay na kung tanggal ra kay okay bitaw na akong kurbata bitaw. Dita ma stress kay ang atong kurbata nindot kayo.

0: Oras Miguel, otro de 43 minutos na pasado a las 7 buntag. Balik Miguel, sumbag para kumanuman. Ako si Ami ni Gurgur nila mga news karon online kay dito ko dito po ko live ni Ted Pailo na wala po lang si lagab pura di lang kita kaya mga si ako si Ami diri nga dito po ko sa live ni Ted Pailo na wala po ilang signal si YouTube di lang dahil kay kita gab murag daghan yun di ay ning kuan karon. Sige lang, kay nakabalik man ta. Sige, parayon ta. Limar tala, shoutout sa among congressman by Arnel, si Tracy Cagas. Ayan na mong expect ni Tracy Cagas nga mo no na for impeachment. Jer Hill, sir, perte pangita na ko maing buntag ni Midri Cebu, uban ming marga nga gakaon kay manginabuhi na intaon. Sa ilua kay naputo laging live ganina, murag di man lang day ako. No, murag tanan po dito kay di isa na to ka subscriber nag-comment nga ri nga gatanaw po siya dito nilang Ted Pailon unya nawa pod og kalit ilang signal sa YouTube. Kuyawa din ning mga panahuna karon oi. Be aware ta na dapat magaygala. Munang ako bitaw diri. No? Well, mga kaigsuunan, this is part of our job. Kabahin gyud na sa among trabaho. Mga kaigsuunan. And I cannot, by good conscience, by moingon ko nga maayo ang administrasyon karon. I think, mga kaigsuunan, I am entitled to that. As a Filipino, nga moingon ko nga takla gyuding administrasyon ni BBM. Bisan pa, mga igalag, moingon ta nga, kasuhan ka katropang Arnel. Well, what am I mo dia? Mga kaigsuunan, but this will not, or that will not, prevent me, or silence na ko, makapahilom na ko. Nga moingon, di na lang ko kay mahadlo kong kasuhan kong BBM. Nga naman. Pilipino man ko. Mga kaigsunan. Mahuman ang ilahang administrasyon. Ako magpabilin ba man ko na rin komentarista? No? Kanang ilang administrasyon magayagala. Nag-agad ramang yun na mga kaigsunan sa the power of the authority of the people. Mga yagala nga gi-emanate. Diha sa ilang magayagala mga posisyon because gipili sila. And yet, mga kaigsunan, giunsa nila ang katauhan. Di man tamo ingon may galang against sa impeachment. If this is for tinuod nga accountability. Pero kung ang impeachment niya gamiton lang may gala as a weapon for political vendetta and political interest may gala of few people nga nangambisyon may gala sila na po'y muhupot aning gobernoha o maumaura magkolor ang BBM ang hawa na lang yan ng Pilipinas. Inyo na lang eh. Tan-a na lang ninyo eh. I think we are entitled to that, mga igala. Munang ako, mga kaigsuunan, ay, anong mahadlok man ta. Dita nga mahadlok kung nagsulti ta, mga igala, tinuod o base sab sa ato, mga igala, katungod sa konstitusyon, mga igala, ang atong ginabarugan. Gawas lamang kung karong mga panahon na, himuon na ni BBM, mga igala, nga murag Marcelo, kay gani karon sa Senado, Senado na gani na, ha? Muna ginaingon ako, mga kaigsuunan, kamudi ha, careful mo sa inyong mga gipang share, careful mo sa inyong mga comments, careful mo sa inyong mga ipang post, gumikan kay, grabe ang gobyerno karon, no? Gamito ng NBI, may galawat ay mahimo. Manalita na NBI, muabot rin mo ingon nga, dakpon ka na mo kay nami warrant. Alam magbudagan ko. Pusas. Pero, di na magkapahilom na to, may galaw. Tanaw, waragutos Jason Sao. Yun sa matos Jason Sao, magayagala. Di ba, gidakop kay wako no'y veil. Paghiman-himan, di ay, magayagala. Jismil raman na ito'y kinahanglan aron makagawas. 10,000 raman na ito'y kinahanglan, magayagala aron kagagamay di atong piyansa, ha? So, aron lang yun, magayagala, nga makuan ka. Aron lang yun, nga mahadlok ka, mga kaigsunan, pero dili. Dili na angay ikahadlok mga katropa kay kung di na magpakabana, musamot sila gara. Isang pag 20 mo diya magmonitor, okay na na mo. So, at least kaibaw ko nga dili lang di ang akong signal, dili lang akong program mo inagurgor gain, ha? No? At least kaibaw ko mga igala nga pati itong sa uban. So, ang buhatan ninyo, i-share pa ninyo maayon ang atong live karon para daghang pay mutanaw, makaabot yun ni nila. Nan, mayong buntag pag-usap sa ato mga katropa. Naman naman nagbalik ang ato mga viewers karon sa YouTube. Mayong paglantaw ninyo diha. Nan, na ato namang napadungog kaganina, may gala. ang porsyon sa pagbasa. May gala siya 255 ka mga affirmative votes and 26 ka negative. And then siya mga higala ka tawag ni ini kining abstention. Unya dunay 20 kapin nga wa magpakita. Ambot og naunsa to sila basig ipang kigwa na to. Pero then again, matod pa nila bisan pag nagpakita tong 20 dili man makata di man makadugang mga higala sa kuan. Dili na siya ingana ka significant number gumikan kay grabe. Mga katropa ang kadako sa numero. We're expecting maabot lang ang 106, which is one-third of the 318 nga attendance or population diha mga higala sa Kamara de Representante. Pero dili man, no? Niabot man og 255. Now, para sa uban, no? Para sa mga pro-impeachment and labi na itong mga anti-Duterte, no? Mayingon sila may higala nga, mauni pamatuod nga ang tanan o halos tanan mga senador, gusto gyud nga ma-impeach si Sara. Ngano man, for accountability ko, no? Di mo mauwaw, ana, Kongreso. No, di mo mauwaw, ana, nga, yes, trabaho ninyo na. Dawato na to na, trabaho ninyo na. It is in the Constitution. Wa, pa de supak di, ana. Samot na di ko musupak. Naginas Constitution, but, ang inyong gihimo, dili ni mga higala mag-exempt ninyo, or it will not make you, or appear mga higala nga kamo, why mga anomalia sa diya? Eh kung butsubayon mga higala, hugaw ras kuko, kanang anomalia mga higala ni Vice President Sara Duterte ngayong gipahid nga ito niya. Bullseye! Kaya kung mag-inuting kaya ay mga kaigsunan, mas dako ang nawa. O di na ni kinala pa na itong lalisan, o naabay nawa o wala. Naagyo nawa, mga higala, naagyo gikawat. Nga kining pondo sa atong gobyerno. Ang pangutan na lang ron, kinsa man ang nakapahimulos mga kaigsunan? Bullseye! Ang kining nakalabay ng administrasyon sa Kongreso, ang former speaker niya si Martin Romualdez, pakita man ba igala kagahapon? Warragyo dyan siyang nisubay sa iyang farm. No, napakita man ni kagahapon mga kaigsunan. Ang iyang administrasyon o kang iyang paghupot mga igala pag dumala niya sa Kongreso, dili ba yun ikalimon nga nalimin mga igala sa isyo? No? O siya mismo mga igala, anak, niingon. Nga di siya musugot mga igala, nga siya rapoy ma-down. Kinalan po may galang nga madamay sa sila. Oh. Una mga kaigsuunan. No, dito ba kaingon nga, wag yung sala dining kuan. Okay, good dining kamara, gubikan kay. Kalimang ka, nagkahiusag yun sila. Dili, mga kaigsuunan. No? Ang 255, daghan na grason. Kaya na 255, may gala ka mga pangalan, daghan grason. Naturalmente, kato mga igalang miyembro sa Committee on Justice, no? Katong 55 ka mga miyembro sa Committee on Justice, natural na mga katropa nga mo kuan gyud na sila, no? Mo yes gyud na sila. Kay base man sa maigala sa ilahang pag-uyon, sa ginaingon may galang quote unquote evidence nga gina-present during sa ilang maigalang hearing o sa ilang mga igalang investigation mga katropa. Karon, nadugangan kini ang uban may galang mo ingon nga nag-yes ko, pero it doesn't mean nga against Sara ko. No, nag-yes ko, gumikan kay aron mahumanan eh. No, as unsa may inyong sentimiento ni na uyon ra ba mo nga nag-yes sila aron nga mapaingon na ni sa Senado? Kay pagabot sa Senado ani may gala, that's another story. Lain na sad ang istorya, labi na karon may gala nga dili na si Soto ang Senate President. Oh, may lag may gala di na magurgur. No? May lag makasubida pa na may gala ng impeachment. Og mukao na sa siyang oras. Mukao na siya sa oras mga higala. Ang atong hangyo, labi na karon mga higala, sa bagong liderato sa impeachment, sa Senado mga kaigsunan, with Senator Peter Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Ang atong hangyo, dito mo ingon nga, ayon yung dawata ang impeachment. Okay, dawata, if they had na number man yun, dawata ninyo. Pero, nay pero, di ang mga higala atong hangyo usa. Kung naano na sinyo atubagan ng impeachment, please, investigate flood control anomaly. Bullseye. Investigate the 18 Marines. Bullseye. Dili kay sila mao'y imbestigahan. Ang imbestigahan ang ilang gipanulti. No? Ang ila mga higala ang gialiga ang mga tao nga ilang gimension. Please investigate ang gipang-mention ni Orly Gutesa. Oh, kadaghan na maigalang panahon nga na-mention sa mga kini mga igalang mga testigo ang pangalang Martin Romualdez, BBM. Pero nga naman maigalang wa man dyan na sila madutli. Kaya matod palagi, og nilaksyon pa, wala ko no'y direct link nga magkutay ni mga tawhana. And they have been mentioned more many times by these people nga nitungha maigala nga dunay kalambigitan labi na sa pagpang-deliver niya ng malimaletang mga kwarta. Bullseye. Even saldiko mga kaigsunan, di ni mo pwedeng ipasangil o ipahid lang tanan mga igsuon kang saldiko. Dili ka pwede mga igala muingon nga si saldiko mao'y utok sa tanan. Una-una, may gala, dili siya ang pinakataas ng opisyal bagay igsoon, no, sa kamera during the time mga katropa naghihibaw kining pagpangawat sa atong pondo mga kaigsoonan.
1: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
0: Diba? Siya ba di ang speaker? No? Siya ba di may gala ang pinakataas ng opisyal diya sa kamera? Dili. Oh, huwag ka na mga transfer maigalang pagduga sa MOOE from personnel na transfer ngadto sa MOOE. Dapat sa pangutan-on maigalang asawa ni Martin ana. Kasiya ban maigala ang NAS Committee on Accounts.
2: Bullseye.
0: Kani maigala boy atong hangyo. Dawatang impeachment unya kining imbestigahe para dili ta ma double standard ang atong nasod. No? Kung nag-imbestiga mo sa impeachment, leave it to the defense. No, ni Vice President Sara Duterte, andam na sila. Expected naman na nila, no, kanang desisyon na mga igala. Labi pa nga naay mga hungihong nga tag 20 milyones matagboto. Well, I'm not saying mga igala nga ako igayingon ana, no, ang nagsulti ana mga igala si Senadora Amy Marcos. Giraise bito na mga igsoon ni Congressman Leandro Libisti kagahapon. No, nga tinuod ba nga makadawat ta direk 20 million? Ni isa mga igala mga kongresista, why mo patol anang istorya ha? Oo, mga katropa, kabalo na mo. Ganon din sila mo patol ana mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Na-mention na mga igsoon kagahapon. Tinuod ba nga, gipangutana gani ni Leandro Libiste, si Luestro. Pareha na sila mga taga Batangas mga kaigsoonan. No? Unsa man ni, ngimuha, kanabang selective justice? Is selective justice an injustice? Ingon si Luis Troy, yes. Unya nga naman, nga di man mo mo imbestiga sa flood control, musugot ba mo? Mura na pangutana, nga i-resume ang investigation sa flood control scandal or flood control corruption, madam. Ngisirang agi. No? Di mo tubag. Aron mga igala nga, mabawi-bawi pa sa Kongreso. Pero lagi, dako kay ni may igala nga... hiskutanan, gumikan kay madamay man sa sila. Usao man nila karon pag-imbestiga ang ilang kaugalingon. So di sarta makasali kung imbestiga nila ilang kaugalingon may gala kay they are interested party of the investigation. So, ang maayuan ni mga katropa, Senado. Total, ang inyong giimbestigahan diya, inyo namang napapriso si Rebilla. Ang pinakadaling targeton kay agi na go prisoan. No? Ana mga katropa, I believe. Ang maayong buhaton aron mo gawas nga walay double standard diri og mo gula may gala nga indeed kay kini manggod pagpadayon ani sa Senado kining impeachment diri ni mapamatud-an mga igala kung kining tanang ebidensya may kapasikaran ba gyud ni. Kini mga katropa, mo man ato gisulti tong nakalabay nga mas maayo nang moabot na sa Senado because they have the number in the lower house. Mas may nang maabot na sa Senado, aron din he, makita ng katag, kay din he may gala sa Senado, kaya mang mo interpellate, kayang maka-cross-examine ang mga abogado ni BP Sara, ngadto mga igala sa mga mubarog, ng mga prosecutor sa impeachment mga kaigsuunan. So, I think this will be an opportunity usab, mga kaigsuunan, nga maka-explain ang Vice Presidente. No? Di na lang nato ni mga igala pataason, gumikan kay... ang uban mga igala mga congressman karon mga nagpublima sa baya sila. Sige, ato maminahon mga igala. Sa mga nag-yes, gipili nako si to be Chiangco. Because, to be honest, I was expecting, nag-expect ko, nga to be Chiangco will say no, or at least man lang, just like Irise, ni abstain. No? For the, ni Ana may galang matter. No? Pero pag abot kang Tubi, nag-yes siya mga kaigsunan. No? At napaminahon ka ron, ang rason ni Tubi, nga no siya nag-yes mga katropa. Oh, sige daw, Gab. Atong inaot din na muungot ni. No? Kay mura gipiktusan kita itong signal ka kanina. And hopefully, magigala din na ni muungot. Sige, atong paminahon si Representative Tubi Chiangco.
1: XFM Katropa.
3: Chiangco, Lone District of Botas is hereby recognized.
4: Mrs. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing itong impeachment.
0: Mm-hmm. Masama ang timing, ha?
4: Nataon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauuna pa itong impeachment kesa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives.
0: Mm.
4: Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon
0: may nagdapas Martin na ng time, no?
4: At mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman, lumitaw ang issue ng SALN. Partikular sa hindi pagdedeklara ng cash on hand na nananatiling kailangang malinawan at ipagpaliwanag sa tamang forum. Dahil nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo dito sa House of Representatives, hindi nagkaroon ng pagkakataon na linawin ito.